0: ti laja apa mi ororo yin awon omo wa leni bi ti dafidi yo ti yo je lagbagbe omo wa bi ti eseri oluwa yo ja fo bi ti israeli mo se rere bi ti isaac ajalu bi oni jalu olori omo re omo wa ni fokan bale lori omo wa je won ayo nile omo re o so wi pe o nje omo oya iwa ti emi lokan jesus oluwa wa engineer ba wo kanu awon eri ojo tuesday yen si
1: ni inu family wa o ti kamikun omo ti o le jeyan emi go mo ti no life bo se omi sugbon mo dupe lowo olohun ba si mo pade ya omi ni 2025 ohun na ni mo mo baba alabiamo ba si baba de gbadura fun mi n de pade omo e ko wa si ti ba fe fadun e bayi igba lomo e ma wa sinu le mi ma gbo gbe ni o le se kini se
2: mo nbo time to ba fe fago
1: ben
2: lomo ge yan wa wa
1: ben a bere pe a kini kan si mo gain ninu nkan si mo fa a ma ma pe a mo wa dupe fun olorun baba alabiamo ni may 17 o bi okunrin lanti lanti fun mi
3: hallelujah
2: church wa nfago
1: ah olorun ti yo en ko laye mi nkan to ko ku fun mi bayi owo ti ma fi toju e kọlọ wa ba mi se ni rọrun
2: eni kan gbọ mi lori be die
3: yes sir
2: ifagu fa tomo re fa
3: oluwa o
2: lati ni lo o ya ku faru e mo
3: amen
2: iyawo e wa da bayi
1: iyawo mi wa lodo daddy mi mo si face a lot ṣugbọn mo dupe iyawa omo wa mo de tun seko mo oruko omo mi temi tope ayo mi de ba mi dele oluwa da mi lare
3: oluwa ose o
2: baba ti mi tope
1: daddy mi
2: ma mo bomo
1: mi le mu mo ko sere oko nbe
3: ai
2: bawo so lori mic wa gbo lori radio
1: eyin te mudo te fa kulu ko sere nbe o
3: eh
1: a ko ma je fun yin lasilasan ni
3: jesus
1: o du ekele fi jeun o le wa lo ma mudo kiri
3: eh
1: mo se si moto awon to lati ma so si mo be si ma so si mi ṣugbọn mo pe li enu ni ti mo ti wa si ibai ogun ti senu aye mi owo be si ma de fun mi
3: eh
1: pe tele tele eh tin ba ni 1000 na account ba eh mi ni le du si church ṣugbọn mi o ni 500 mi se wa yi ṣugbọn ọkọ mi balẹ inu mi dun bi mi se ri ya omi atọmọ mi lori phone mi
3: lati
1: ọlọrun ko de ma dibanu je fun mi owo si ma ko mi tọju e to de mo so wa ba pe ko sha draft fun mi
2: mo mo wa change voice e bi eni ti o ma mu go ko ba won soro lori radio eyi ti mi
1: eyan mo ya mi
3: eh
1: eyan mu ru o ye ko ye yin na
3: as
1: is sure
3: eyan
1: lo ki level fatu ba fa wahala
3: ko
1: sere nudo
3: ko sere o
1: ko sere wa ko nudo o ma ba aye eje
3: nda
1: si mo mu do si ya mi gan ku gan mi si e mo pe eyan ko lo ninu aye mi
3: ṣugbọn
1: da si mo ri ya o mi ah omo ya mi ko sere nudo
3: iyawo
1: e mu sisin olohun ko de to mo e mu sisin ko de ma gbadura so olohun e ko sere okan be vanity of vanity ni all is vanity
3: wa
1: so fun daddy mi pe mi mu do mo bo oh believe me
3: ṣugbọn
1: mo pe owo lo ma fi believe me
3: owo
1: owo le de ku fun mi bayi baba mi
3: olo se
2: kole
3: kneel down
2: wa si church lojo sunday ma wo chokoto to ya wa
3: yes sir
1: aso se mi lele
2: okay aso se lele ki lo reti gbogbo e wa ya
1: mo lo si ma fi ra mi ni ṣugbọn mo pe olohun alabi amo a se fun mi ni roro
3: amen
2: elo na wa ta chokoto
1: baba mi ko je bi so ko do se bi daddy
2: se baba to pe fe ma wa sunkun ni
1: mi le sunkun e ko ayo mo sun
3: bayi
1: ni mi dun bi pe na mo wa laarin awon alaye mi ise ni oku de mo ma so fun daddy mi pe tin ba ku sunu le ti mo wa mo ku niyan mo tin ri ku ṣugbọn mo dupe iya se mi tope o so mi deyan pada
3: ai
2: o ti iya te mi tope
1: o so mi deyan pada
3: lo se
1: owo lo ko ku fun mi bayi
2: so like bi mo se mura
1: ah daddy mo ko yin je gan olo ti ba lowo e lowo gan ma raru e fun yin olo won ba daddy ko si ti ba n don yin ni radio ba e okan ma n balẹ inu mi ma n dun ara mi ma n ya
2: wa ti church lojo sunday ma fun e ni sokoto to ba igba mu
3: ai
2: won ni ko gbowo
3: olorun baba alabiamo o
2: ko to di sunday yen kuku ba pari e bayi gbogbo abi amọ to ba ta omo yin lọrẹ omo re aje yan
3: abije
2: tewe won ma kori olowo abi amọ to ba ti fun lowo omo re ba pari alaanu
3: amen
2: 5000 ni baba yen ko wa
3: god
2: bless you
3: god bless
2: iwo mo ti eleji ko ja be omo re na aje yan
3: amen e ba sunkun o
2: ma sunkun mo
3: hey oluwa anu lele yo o
2: tun ko lowo awon woli woli origbo lagbara
3: congratulations
2: ire ti ni ida o gbe to ti rin kiri teni tun yato o ma wowo tuntun on touch
3: yes sir
2: baba o jori re o
3: ko
2: dress gidi o lo ra ru shirt ti mo wo yi ati ko wa chokoto black ko wa church

0: thunder will rise yo. E se ya bi yamo. Ko sa bi yamo ti o se olore mi.
1: Ami loju mo fope fun o emi na re oluwa emi lati adesina na re oluwa emi na re
0: oluwa ki loruko e rafael
1: beri
0: dawo yen le oju le se o lero re
1: dadaji dadaji
0: kon tan pe ni jesu lori yen o ma nyo si nyo ni bati eni o ni ire ti mo
1: bedu
0: womi chori bo se wayi iran lo wato o lero lo bere yen
1: bedu sa
0: apen beto nse kofi everybody le ko ba wong ma jesuni
1: bedu
0: maria lo jo sunday lo wapo liba ki ko ma kulo
1: alelo Eba ko sinu nylon
0: eko si bag ko
1: owo yen ti poju
2: gbogbo eyi fati agbegbe ra ago mesan ni aro ila pade lori oke to ba ti nbo akajifu to koruko iwa to mo re si ni ko ma mu dani nitori gbogbo re na la si ma noise ma de dawo to ba ti nbo o kere ju wa mu eniyan meje dani o bole ni bosu bosop to wa ni fo ni oguse ni bosop ya so fa lokada kan gbe lo si church amo fakeye wa rire gba gbogbo eniyan ma da ore anu lori awon omo lati fi gbe eto radio program yi laruge ko wa si ye to le fi ranse o ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira iwo sa je ki owo re wa ninu eto ti toni te owo si waju wa layo lori omo re dale olorun baba alabiya mo aye lo wa
3: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamo, a ò ní mọ́bọ̀ jẹ mọ́.
4: Lajilu FM 96.7

gbogbo eniyan lo omiran ni won e kiyesi o Saul ni to go another one sori Goliath ko miss oguri gbogbo ogun to ja laye e gbogbo e lo we another one je tu fun eni profile kan si o ni sori Goliath to we 40 days ago lo ti wa bayi to ti pariwo pe tan ba bi eni kenida ko jade so emi gan ti mo je Saul ile jade si profile re ni e David ni mo gbo gbogbo te so mo gbo e gbo profile temi na e wo bi ni ojo kan baba mi ko eran le mi lowo agutan re pe ki lo toju e bi mo si ti si won eran ko bi ari kan wa o gbe kan ninu won o fe mo gbe lo mo ni ah o le gbe lo won toju e si mi lowo no o le mu lo o duo ti mi lati ba meja nitori pe mi o fe ko gbe eran baba mi lo David ni mo gba ni agbonmu mo si fa ya si meji e ma ti soro e ni suru sa e

0: baabi mo si sare mo sumo pe o le gbe lo ko si mi lowo no o le gbe lo o sare si bi bi lati babija david ni mo gba ni agbamu mo si faya o wa so kankan o di olorun to gba me lowo biari ati abateko yo gba me lowo alaikolaye ewo bi david o je ki goliath lo ori obere dandan o de gbe subu oju eyo kan ni won gbe apoti eri wo ibi ti won pe de le dragoni apoti eri o de je ki dragoni lo bibeli so pe bi won ti gbe apoti eri wo be ni se ni apa bejeji dragoni kokan wo lule nigba ti awon to tun be se de won ni boya won gbe dragoni daada ni olohun ti won ba park e ni boya won gbe daada eja tun se igba ti won fi pada de role esa ese re bejeji ti won ni agba ta to apade a to daada ni olohun ti won wa ma to ni eja tun se won tun se bibeli so pe nigba ti won fi lo sun kile to mo atori ati owo ati ese dragon ti won dragon si subu lule ni ojo na ni won pariwo pe egbe apoti eri ku o ni bi e ma gbe pada lo ibi te ti gbe eleyi tumo si pe omiran gbodo subu ni eyi ti won je ke loko omiran ni eyi ti won je ki se duro lowo yi omiran ni eyi ti won je ke bimo lataaro dale omiran ba ni eyi ti won je kowo duro lowo yi omiran ba ni egbo oro adade waye lenu bi eleyi ni mo so bi won ba je ko sabe loruko baba omo ati eme memo omiran adoju ti ni loruko jesu oluwa gba olowe amen mo so fun wa pe a lo meta ninu okuta ta fi gbadua yen lodi gbogbo eyin omo olohun mo be yin ni o esa meteta o toluwa ni ka fi selele oluwa ni ka gbadua si oluwa ni ta ba ti gbadua si e je ki gbogbo eniyan ki won wa mu ni aro kutukutu yi ki won wa bere si lesonu nigba ti won ba sonu wa ma so fun oluwa pe e fi ogun aye mi sofo be ni bi omi ati ma so ti oni boju eyin e fi ogun aye mi sofo ko gbodo pada mo o e fi ogun aye mi sofo e mu won kuro ninu irin ajo mi awon adua te mo gba niyan nigba te ba nsonu sugbon mo be yi e ja jo gba dua si meteta eyo kan wa file meta lo mu bayi lati gba dua e poruko jesu e pi eme memo igbimo meta eyi to nsakoso ogun aye mi igbimo meta to lowo si jakule mi igbimo meta to lowo si faseyin mi igbimo meta to lowo si daduo mi wa ni oluwa tun won ka e fi na tun won ka igbimo meta to lowo si oro aye mi igbimo meta to lowo si jakule re ajo mi oluwa tun won ka pelu owo ina e tu won ka pelu owo ina o ya adua
1: o ko je
0: da baru abada ya gada ya maza igbimo meta to lowo si ara jaye mi olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka igbimo meta to lowo si ara jaye mi olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka ma ya gada le gozo da le gada re ba la gaba ru be le gada ya gada da ra olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka olu e tu won ka e fi na tu won ka e fi na tu won ka e fi na tu won ka e fi na tu won ka e fi na tu won ka ame meta jesu oluwa wa
1: amen
0: boro ase yi gbogbo eni to lowo lati da aye re duro igbimo kokoro lori ire ajo aye e bo ba shame ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: ina tu won ka o
1: amen
0: bi David se yo si waju Goliath bayi Goliath ba nrerin pe se mi lo to wa bi aja bayi saja ni mi ni lo wa mu kanakan ati okuta emi lo to wa e ja gbadua o oluwa fi on to kere oluwa fi bo ta meja ni ona to le on ti ko lero on to kere on to foju tembelu oluwa fi bo ta meja ni ona to le on to kere on to kere e fi bo ota meja ni ona to le ona ti oni furasi ni ona to le o ya adua
1: oruko jesus
0: fo to kere e fi bo ta meja ni ona to le o to kere e fi bo ta meja ni ona ti o le to le ni ona to le ni ona to le e fi bo ta meja o to kere e fi bo ta meja ni ona to le e fi aya nada legeda yabaya Every bottom, amen. Amen. Meta Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: She mo le so ile fun. Wo bi gbogbo to fe se ni akoko yi. Oni pe ko so okuta meta yen loni. Be ni sa. Mo wa bi o. Mu eyo kan ye de iworoju laara. Eyin te wa nbade ni o. Wo bi gbogbo to ba le se ni ko se. Je ki gbadua ki wa anoint okuta ben gbogbo eyo omo olohun te wa ni abekuta ola le yin ma muti yin dani ah o ma ni agbara sa mo nbo nbe sugbon bi ati gbadua mo ri omo kore kan esa iyawo e lo lo wonu egbe nitori ati ba ti eje esa ba ti gbadua mo ri okuta la ti won yi de ona serere e ki lo de won ni ba ti gbe si niyan tori to ba serere enu oni ka olorun awon baba mi sugbon nu ka bayi nitori ati yi okuta gidi okuta giriwo ati yi de ona serere e gbo oro oluwa gbogbo ti won pe ni ayidina ti won yi de ona serere re bo ba shame majemu yida no
1: amen
0: okuta la fi da jesu duro ninu ofo ojo meta ezamana barua bahadaya esa ise ti okuta ma se ni agbara gbogbo eyin ti won lo agbara okoko lati da yido gbogbo eyin ti won fi ase okoko da yido sa aso tele leleyi bi aba yi okuta ko lenu boji jesu loruko babo ma ti e mo aye okuta na ko ni enu odogo re
1: amen
0: omo bere isa mi o oluwa lo ye ko ti travel out iwo na de ti gbogbogbo sugbon gbo o mi o ni bale ko ma nipa be ni sa mo so bi woli laaro loruko babo ma ti emi mimo aso tele ri iserere reye bo ba shame o ya lo gba bayi
1: amen
0: o gbo eyin to je pe ire yin be lowo awon eniyan sugbon won ko won lawon oni fi le yin lowo oluwa lo ran mi oluwa ni ke so fun e ire ati anu ti aye re n bere fun vare balagade emeno zobalia ire ati anu ti aye re n bere fun bo ba shame majemu fi le e lowo
1: amen
0: majemu fi li e lowo
1: amen
0: ah majemu fi li e lowo
1: amen
0: oni la tu ele
1: amen
0: mo ni oni la tuele
1: amen
0: ah oni la tuele
1: amen
0: ah oni la tuele
1: amen
0: oni la tuele
1: amen
0: ileri se fun e
1: amen
0: ileri se fun e
1: amen
0: ileri se fun e
1: amen
0: e je nkan so ile sa gbogbo eyin omo olohun ni aro yi ma ni ore ofe lati gbadua pelu eyin eniyan olohun ni iworo o de ma ku fun agbara ben gbogbo eyin te ba ni ore ofe lati darapo ni church wa ni iworo gbogbo ibi to ba ti nbo to ba ti de ori bridge iworo koju bi igba to lo si ojo ma bo waju esa wari ile epo popular filling station egbe ile epo yen ni street church wonu street yen bere lowo eni keni pe red block church olohun kankan sori aro yi mo fe ko titide adua to le ni itusile wa ninu ipade gege bi oluwa ti so fun mi there will be a deliverance oluwa so pe omo mo fe gba awon eniyan lowo omiran ti agbese aye won le lowo oluwa ran mi ni o fi ise to nse le laaro iwo na wo bi adua wa wo ti oluwa le se wa gbogbo ona darapo on to ku fun agbara ni o ebe ni mo bi o adua re yo gba bi oluwa tin be ti emi ebe laye ileri oluwa yo se fun o
1: amen
0: ileri oluwa yo se fun
1: o amen
0: ileri oluwa yo se fun
1: o amen
0: ileri oluwa yo se fun
1: o amen
0: ileri oluwa yo se fun
1: o amen
0: ileri oluwa yo se fun o
1: amen
0: wa loju ayeye
1: amen
0: sami wa loju ayeye
1: amen
0: sami wa loju ayeye
1: amen
0: sami wa loju ayeye
1: amen
0: oni se dadu
1: amen
0: oni se dadu
1: amen
0: esa ni ola gbogbo eya ara abekuta ah o ma ni agbara mo be ti won na ba le darapo ago mefa laaro kutukutu ni pade wa ni abekuta ni ola ni sapun labe bridge o de ku fa opo iniyan lo darapo esa e kiesi e pade to ku fun agbara ni ma so kankan laaro la nitori eyin ara abekuta sugbon to ba ni ore ofe iwo na darapo ni aro yi e so kuta yen meteta e sonu e wa so fun oluwa pe gbogbo ti won pe ni omere ile yin pe ki okuta idigbulu ko kolu won adua te gba niyan oluwa lo ni ki so fun yin gbogbo eyan omo olorun e foju sona ipade friday meje eti oluwa ran mi ma ma so fun yin lati ola bere yo bere ni friday to pari osu esa yo bere ni friday to pari osu yo si pari si friday akoko ni osu august mo be ni iwo to ba ni ore ofe iwo na darapo ninu awon ipade oluwa ni ki so gbogbo eyin te ni eri e send eri yin si whatsapp number ti mo fe pe eyin to ba je wi pe eni o kankan lati ba mi so e fe ki pray fun yin number ti mo fe pe o na ni ke fi ah atejise yin abi ke pe mi direct si ma gbe ma de gbadua fun e bi ogo tin je ti olohun ago mefa laaro ni ipade olohun kankan yo ti bere ni worodu gbogbo eyin te le darapo iwo na darapo wa wo ti oluwa yo se number ni ke ma pe gbogbo eyin omo olohun 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

lori WhatsApp yi masare kiri mo ilu yara e office center bi lenu ise re ni wa ti ma gbadu pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa send message sori WhatsApp number yi 09025 20

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026. Today is 18/06/2026. Eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo Olorun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle e pafra tin ba ti de ma so ye ojo to kan date to kan ah e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo Olorun ni ilu Ibadan e dide to logun e dide teleso teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfun agbara mami e nbo ni bi pepe laaro yi enikan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way nipa se agbara Olorun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo Olorun bo se do bale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re.

Aruka. O ni ba se nbo lati Eko lo si Jesus City. O ni gbogbo awon to nbe nu opo ni ki pe pele pele. O ni nigba ta won debe ni Jesus City. O ni nigba to di ojo loru o ni e yipo. O ni mi o le se, o ni e try. O wa gbianju. Igba ti mo won asun bayi, o dabi eni powo iwosan tin kan. Igba ti o fi dele ohun ti o le dasun. Nigba ti won fi anointing ato mi 77 ra latan. Won lo sun yawo ni mo nyoju wo oni lekan na oko mi bere si rin ge oni ki se po ti rin nikan o ti se kini o ti pada si shop we gbogbo eyin ti won ti ju aye yin sile gbogbo eyin ti won ti mama mu nkan lo seyin fun o oja ri ota mo won ti pa won ti pale re mo lai soja gbogbo eyin ti won ti pale yin mo po nle ha mo di olorun Elijah si oba yi gbogbo eni to ba le se ami loruko Jesu o ya pada saye loruko Jesu o ya pada saye bi awon yen lori mama yen ni 2024 ni mo join church yi oni ni 2024 ise ti mo tin wa fun 16 years oni odun ti mo de osun ti mo de ni ise yen jade oni ni 2025 ile ta ti koku fun odun mokanla oni apari e oni ni 2026 yi moto ta won nlo to dabi eni pe ki se moto o lawa na oni emi na mo tu 13 point something million jo mo fi ra moto gidi a fi ra car that is turn around won pari ile won ri se gidi won tun ra car oni aye mi nlo si ipele to kan mo pase gbogbo eyin te wa bi loni ohun to kan ninu aye re ohun to kan ninu ise yen e je wo ye awon to le se ami je kiti o yato loruko Jesu o ya koja lo sibe in the name of Jesus bi owo yen lori omobirin yen ni mo npe lati United Kingdom o leyin le so fun wa pe ka so mo wa loko o ni mo marry ni tu last year o soyun oyun koko wa o la pari pade ta se lati fun awon to nwoju oluwa fun omo o ni mo pe omo mi lati nu oyun o lo so hospital won confirm oyun ninu e mo so le kan na gbogbo eyin to je wi pe ire to kan lo wa wa ibukun to kan lo wa wa anu to kan lo wa wa jo bi gbogbo agbara nu e se ami mo ri kebi mi mo se laye re loruko Jesu mo ni ki won se laye bo se nte ko lojojumo to ngbadua to ndagba si ninu emi ki yi pada ko de ba o in the name of Jesus e mo se omi yen mu die to ku e gbe pade mi nisin lori TikTok lori YouTube ati Facebook gbogbo eyin Sona Church ibi te ti se service lojo Sunday ibe le nlo laaro yi ago mejo nisin lori Facebook ago mefa abo ni laaro yi e wo nkan o gbogbo le bo ba se ko gbagbo o si se omi mu eyin te ba ni rubo oni ore oni ida mewa ja tun fi se tola bo se ri niyan ko wa si bo se se to ni mu nkan bo loni account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade ki n tun gbadua fun awon olorun ti won bi loni ati pari iwe owe lana eja bo sinu iwe oni waasu lati chapter 1 titi wo chapter 6 Ecclesiastic chapter 1 to chapter 6 oh inu mi si dadun Sunday o keje gbe momo e sa mi ba mi wan kachifu white meji ile ikan la momo tele ada kan dori e mo je ogede ti won laaro kutukutu na ni o e mo je ogede ti won boje emi o mo so tele isin agbara nla mi to wole njo Sunday e wa wo eyin omo Olorun ti won bi loni ekunle eje ki n so tele eje ki n gba

Mori oke yen wa nbe ko si be se ma de be tele ba pastor Matthew baba mi o e gbodo pa nibe eh loruko Jesu anu soro lori yin je ajo pade nu adua nibe loruko Jesu anu soro fun yin o lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajo lo bo pa ti de torun ri je ajo lo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu Jordan Oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu Jordan Oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesus fi se baptism a ma de ogri oke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun je kan obi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo orore re o sebe Jesu oluwa wa phone number elo phone number 080 66 48 14 55 08 0 66 48 14 55 I love you so much, it shall be well with you. Yes.

0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Emi mo se egba ope wa.
1: Amen.
0: Adupe fun idasi, adupe fun iwa laye, adupe fun iwa laye, adupe fun alaafia, adupe fun isegun.
1: So
0: pe o ma ba wa la Nigeria koja, pe Nigeria dara, YouTube ba yosu se, gbogbo la la wa la yo dropin Nigeria, ala re ta la singa o ma wa si mo se. Re Nigeria ma wa si mo se abe se egba ope wa, e dariji wa, e ya wa si mo, egba aye wa, egba aye wa, egba aye wa, egba aye wa. Lohun re ba wa soro, Oluwa ko so wa. Agba oro o wole wa. Jesus, Oluwa wa.
1: Amen, amen, amen in Jesus' name.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Pray the living Jesus.
1: Hallelujah.
0: Oh, that's the first one that I'm going to do now. I'm going to do it. Luke chapter 13, verse 3. Ero no ku wada. Koma ba shekbe. Mi ofe ko shekbe. Bibi ben se so ye mo ofe so be mi fe ko shekbe. Mo fe ko change ni. Mi fe ko shekbe. Ugodo ye pada. Koma ba lo so ron akpadi. Olorun o se kini o. Ko fe ku elese. Olorun Jesu feran re gan o feran elese but ko ewo obirin to se pasaka lowo lowo yen o se lowo lowo ni o won de ka mo be Jesu de dariji ni ko mo se se be mo o dariji won na ni jo ni o tun ti pada si bi bibi re sora mo wa ninu first peter kilo so nbe 5:8 Jesu ninu oro re ko ni ko be careful ko so fun ni ka be careful ko wi pe a ma binu ko pampa re o ni pe ninu ko ronu pe ara tabi ko segbe that is warning for you ikilo lele fun wa ko be wa o ko pampa wa o ko pe oro so nbe yen ni Luke 13:3 yen ko pe oro so rara o Jesu fun re lo soro nibe e je re lo de fi soro nibe ninu ke ronu pe ara tabi ke segbe o so frankly ni ko pampa ko bio ko ni bo ko ni ko be careful ko ni ko be wea ko ni ko sora re o kan ni pe ninu ko ronu pe wada tabi ko segbe se egbe lo yan ni abirunu pe wada ironu pe wada loju do le gbe wa dodo olorun ka ko ese gbogbo sile faramo jesu olu yan jesu yan iye ko mo ba segbe kilo sanu we first peter
1: e ma wa ni ere koja
0: e ma wa na ere koja
1: e ma sora
0: ma sora ni wa ti se re jobo orun be orun apadi na de so iku de daju aha
1: nitori esu ota yin
0: elomi satani lo mo mu lo re ko ri ko sun esu ota re ko si ni ko wo ko fe dani kan gbe lorun apadi o fe ke ro po nbe biba aha
1: big ni tin rin ramu ramu
0: ton ke ramu ramu big ni ton ke ra won won ton ma pa je loruko jesu ko ni pa eje mo wa ti o fi pa eje o sora sora
1: Mhm. Ori kakiri.
0: Eh.
1: Un wen ti o paje kiri.
0: O wen to ma paje kiri. Ni o binu gidi ko fe ka anybody dey job orun. Lo fa ya mi ko nu fe Christi. Aha.
1: Eni ti ki eyin koko oju
0: ijasi pelu. Koju ijasi won ni ko koju ijasi Yesu ninu emi. Ni ero pe Yesu ati Yesu ero pe won fe sara won ni ma jo gbe Yesu lo soro gidi ani. Ninu emi lo ti ma Yesu po. Ninu emi lo si n ba po ki se pe o fe si Yesu roju ko roju omo Olorun ni o ya be sile o le so ku sa idakara o mu Yesu ko ti lawe 40 days lai jeun to ba so ku da dakara gbona ifun Yesu ti lewo to ba lo jakara bread lakara gba ni to ba lo gbe ifun ma be o pari n to wa se laye ko ni le se mo ninu ija emi ni jakadi emi lo wa ni be gba o wa ni wa ja pelu satani won lo wa fi Yesu sile fun sa kan ka gbalagba kan baba 70 o ko modun meje mole baba 50 o ko modun marun mole ki gbo pa la pa la yen ka ni won fi kan se won ni ori won ma pe wa nju obodo se raye gba kan ise tabu ewa buruku ni na won ti wa si ojo omo yen si nkan ti o da ti o ni lari omo lo won ti ba te ba fi te ba te kini yen te ba te fi kan won bayi dada ni won ma ba kiri ko le ba sogo olanu o de no si church o de npo lorun o de leyan mo ni e ko mo ti rojo sunday lo ti bi bele re bele to n gbe kaye na lo ma se dajo fun e
1: iduro sisin ninu igbagbo
0: o gbodo duro sisin ninu igbagbo ko pinu tan jesu o ko be wa ko ro wa o ni ti o ba run pada igbe ni ko de ye ko se gbe awon iwa tijo awon wa bi ni bi awon wa bi ni bi awon kini pagun to ni sile to ba se pe fun yan bayi to fi rin lo en to ba tin se pagun aye re o le ntumo bo le ti ma da horo mo lori sibe no jawo baye se ri na sibe orun pu ada aha
1: ki eyin ko ma pe iya kan na
0: o ti to lo si revelation 16:15 nitori di na je olorun ko dare gbogbo ese re jo je wo ese re fun olorun ko de ko sile patapata ko yesu ese ati si owo re sile ko ba segbe Jesu ninu kerun pada tabi ke se gbe mo poro yi Jesu so yi o so frankly na ko fe anybody say aya wada o de ko de pampa wa ko de be wa ko de ro wa we ko ni ko be careful o ni ko ba ti ronu pada egbe ni ki lo fe yan ninu oro meje to wa nle yi aha
1: kiyesi npo bi o le
0: oluwa so pe o nbo bi o le o
1: ibuku ni fun ni to nsona ti o si npa aso re mo
0: to nsona e ma sona kesi ma gbadura e ma sona kesi ma gbadura o hey ta lo le mo igba tabi akoko toko yawo yode e ma so jesu loko yawo ma nbo hey o le mi nbo kan kere mi nbe pelu mi lati so fu oluku gege bi sere yo ti ri aha
1: mo ba ri ni oho
0: gbawon ba ri itiju re
1: o si gbawon
0: o ti ton nitori idi na wa better ko se atunse gbegbe aye wa mimo iberu olorun 2012 ijo looto o kan lo josi lasen gbugbu asun te wa lo josi le eyin ti e lo ngba lo ko ni tumo si e niba to kan wo sa ko wa ye ni o no josi oni jota oni pen oni bible sugbon oni phone sa elomi ni church ni o ti mo wo iwo ko ni mo wo ni church omo run apadi ni church bi ka ri lori kini won bere si ngba phone lowo won ngbe bible le won lo won ngba phone gbe pe elomi re gbe lowo lori phone erupo ka bibeli ni rada rada lo nse nbe ka gbalagba mo wo e cartoon ninu church ka gbalagba mo wo mu film ninu church komo wrestling iru emi osu wo ni ye fun phone yen lowo wo to fi wa si church o tun de church o tun de waju oluwa o tun bere re gbe re ogun osu ni o kilo so revelation 2012
1: mo si ri awon oku ati ewe ati agba
0: so ti gbo ibo to ni pe leyin oku sare o lo nri awon oku ati ewe ati agba aha
1: won duro ni waju ite
0: won duro ni waju ite
1: a si si awon ewe sile a si si awon ewe miran
0: iwe idajo lo wa nbe ohun bo ti en gbe laye se lo wa na we ti won ko yen anybody gbogbo yen lo ni patapata o lewe atagba awon wo lewe omo de won domodun mejila ewe niyan latori omo 13 years awon agbalagba niyan di omo 40 years 50 years 60 years aha
1: a si si ewe miran kan sile
0: a ton se ewe miran kan sile ehe ton se ewe iye
1: a si se idajo fun awon oku
0: nibo ni oruko ti e wa soruko re ti wonu ewe iye bi so ti wo be abi we idajo oruko re won aha
1: lati inu ohun ti a ti ko sinu
0: lati inu ohun ta ti ko sile ninu iwe meje iwe meji lo wa iwe idajo ati iwe iye nibo loruko re wa nu mejeji aha
1: gege bi ise won
0: gege bi ise won gege bi ise to se aha okun si jowo awon oku ti nbe ninu re lowo to ku togun ba gbe emi to do gbe emi ti kinu npa eje to ba do yo idajo ma ji pada o wa gba idajo re mo ro pe to ina ina o ba gbe ko ko jona deru o pada lati wa gba idajo re o do ba gbe e lo o pada gba idajo re aha
1: ati iku ati poku si ijo iku ti o wa ninu
0: ojo wa awon oku to wa ninu won lowo lo iku ati poku awon oku to ti pa oku boy sare yen lo ma po oku sile le odo to gbo oku odo okun pa to ogun eyin to dogun pa gbe lo o ma po sile le en ti kinu pa je ati bebe ati bebe ati bebe ati tan fi sogun owo lotun lo sati ti wo won pa lotun lo si o ma pada de niyan lati wa se kinu lati wa gbada jo won aha
1: a si se idajo won olukuluku gege bi ise won
0: ise wo lo ngbe le aye tori pa ma se idajo re o egberun long le mo sanjo ni ko le ran to wa nle yi o idajo nbe o iku daju ja idajo de idaju aha
1: ati iku ati ipoku ya si so sinu agadun ina
0: adagun ina eyi ti se ku keji iku to npa ni o na ma gbadajo ti e ipoku to ngbe yan mi agbadajo ti e verse 15 bi a ba si ri enikeni
1: ti a o ko oruko re sinu iwe yi a o so sinu adagun ina
0: bi a ba si ri enikeni ti akoko oruko re sinu iwe yi a o so sinu adagun ina nibo loruko re wa sinu iwe yi na binu iwe dajo toruko re o ba ti sinu iwe yi straight down the path na adagun ina lo nlo ko mo ba wa ri be a si ko so oro olorun te ngbo ni every thursday yi le bi a se lo fe lori afefe owo la nso o ko le ba de ni gbala le ko ro e ma si kini ko mo ba de le bi lojo idajo o la se nso lojo every thursday ki se po fe lo ba lori radio owo la nso tori di na ko won ba je pe ore ma gba won se bi won so lojo bayi losu bayi ni date bayi wa ti won no se change ko ronu ki wada wo bi to bara re ka tun se se mo lojo yen mo o se atun se loni ola le peju heart 3238 kilo so ni tori di na jesu ni nu ko ronu ki wada tabi ko se gbe jesu o be anybody ni state ni samaland ko pampa re ko bi o heart 2238 ko be rara o so frankly ni pe ninu ko yi pada tabi ko se kini tabi ko se gbe ewo lo yan nu mejeji 338
1: Peteru si fun won pe e ronu pe wada
0: e ronu pe wada aha
1: ti asi baptist olukulu
0: Peteru ko mo se Peteru ti wa lo so lowo otun lodumada wa la ngbe nu Peteru atenu Jesu soro e ronu e pe wada eyi pada Jesu lo ma npe yin o eyi pada ojo dajo de e ronu e pe wada o pe aye ti de
1: ki a si baptist olukulukun yin ni oruko Jesu Christi fun idariji ese
0: to ba ti toro fun idariji ese re to ja won be to ku onu egbe okunkun to ku enu egbe panlekun jaye to wa banujo mo ibajo mo keje mo to se ka mo a o dariji yen a de koruko re sinu iwe yi lo ba de jobo lo
1: eyin o si gba ebu emi mimo
0: lo si act 8 9 to 13 kilo wi nitori idi na oluwa npe eleni o Jesu npe e o o lo nbo lo furupe layo ojo ayo ojo ayo ojo ayo lo ma je fawon kan ajojo kun fawon kan ewo lo yan no mejeji
1: sugbon okunrin kan wa ti a pe ni simoni
0: simoni ni o ma nsise oso ni oso oso ni simoni yi alafose ni eni bi ni eni okunkun ni o na wa fe lo gbadu kaida fe gba awon woli bali lati mo o wa fe fowo ra ibo olorun it is possible ko se se
1: to ma se iso ni ilu na
0: o ma se oso ni ilu won pe ni elima oso iwo na nko iru emi wo lo ngbenu e iru emi wo lo ngbenu e mi wo lo blo belong si se mi jesu ni abe mi oso abe mi aja abe mi ka abe mi okun ka abe mi mi re iwo ni je
1: ti si ma nje ko enu ya
0: won awon yo ma se ya lo awon oli re na won wa laye ba awon olu ni se ya nu eke won po so a oni e ku lona baba un bo baba ba o te pe la bi aso adu are won kan ko me mura si o se fe de mi ko ma se laju e
1: a ma wi pe eniyan nla kan ni
0: o mo se be pe yen pataki lohun ko si ton won o le se pa to ri awon to lagbara emi olorun emi emi no re tere ba fe mi mimo o mo wa mi ke emi emi kokun kakiri o se lo ba jesu ko gbe mo lodo jesu ko se atunse o gba awon to de mo ni o se lo tu won sile awon to ba yen won je to ti fe pe pe ba ti won je o se lo tu won sile toro ojo da jo nbo ojo da jo nbo iku de daju to ba de awon ititi to fi ku ti won ori joba ti won ori tule nipase re awon omo to bi awon omo omo re awon omo omo re o ti de won sinu igbekun to resan ma ke lori won iru ese teni yen ko ba si olaye kreto fi le dariji ko gbagbe ko de dariji o wa lo de awon kan oni baba la re si o olomo lo ma jiya re kilode ti won na ba to ba taku to tu won sile awon mo se na ma je to ma ja awon mo se na olorun ma ran si e o a beta ko si atunse leni yi jesu lo soro fun lara re o se so pelu ikanju ko ni o ninu ke ronu piwada tabi ke segbe inu we Luke chapter 13 verse 3 ronu piwada tabi ko segbe yan kan nu mejeje mi kan ni mo ko beli en to ko beli jesu lo ti soro nbe gan frankly iwo na se kan nu mejeje loni o loruko jesu yo dara fun e me mo bi o pe ko yen iyo ko ma se yen ku oruko jesu
1: amen
0: ba o pe wa
1: amen
0: emi eti gboran sinu aye wa
1: amen
0: agbara olorun ko ma ba wa lo
1: amen
0: o ta so ni ka ti mo je ka so lasan
1: amen
0: bo se ngbo mi ni aro kutukutu yi emi run pada emi at okun ta pe ni limo so yen o sa to se o o bebe o o ni ko pray fo won o ki wa la mba ba won o de jawo nu wa buruku re nu wa buruku yen iru e iru emi ti won fa run pada ko la ko ran sinu aye o ni sege o ni so ni abodaju yanu sele ori be o se be jesu oluwa wa
1: amen amen amen in jesus name
2: ani gbagbo wi pe e ti di alabuku fun nipa oro na nipase Prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop Odo Ona Ilewe Ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko Jesu amen.

Oluwa gobu golede wa Naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo gada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya gbagbagba lati be yen orilede wa Naija na lati bere ile lati keso rode eje mu ninu idije President Federation Cup o ti debutant lagbere bayi won ti di ase kagba tori pe igbele to kagun si ase kagba to waye lana Eka nemi warriors. Lati ilu Maiduguri. O fi iya to lowura. Nlo fi je wiki. Wiki tourist lati Bauchi. Go meta sayo kan. Lo fi le kuro ninu DJ igbe. Ele je seto. E pada le ile labo simi oko. Bakan na. Ikorodu siri ohun ati Nasarawa United won gbo mara won lo ni o won gbo mara won lo ti ese die gege be ese mo ami ayo kokan won gba wole ara won sugbe ninu DJ yi Ikorodu siri o ni ngege gbogbo ofi gagbaga to ba ti ku si omi to lagoliwo mi ngba lo won e debe o mo ba Ikorodu Badasa mo fe gba penalty o Ikorodu siri we debe o ninu DJ yi mo ba n ba gbogbo eyan dan wo mo ba Ikorodu siri mo ba da laza igbe yin baba si ta mi a si lo gba penalty o malayo we ba Ikorodu danru e wo won ke titi won so be fun Nasarawa United Oko ti kokogbo oni se ba jo gbe legba ni won ti jo gbe legba lana oju ti bo Ikorodu siri lo lanfani ati jawe olubori go merin si meji lo fi le Nasarawa ku nbe o loju ba mo leyi to tumo si gbe ase kagba wa laarin Academy Warriors lati ilu Maiduguri to ti Ikorodu siri lati ilu Eko e ma gbagbe gbe bele nja bayi loku ki Ikorodu ko se ipo keta o si re ko pa ninu idije CAF Confederation Cup sugbon Ikorodu Rangers lo ja ni tan mo lona mole lo ba imu ti gate ohun lo ko le iko 3 SC di Oluyale Warriors lowo pe yin e ma se ipo keta nti jare na na ore woju tu soro ara won leyin igba ti Ikorodu ti ajako ti won lanfa ni ati so ipo keta nu league lede wa Nigeria won wa ni oda bapa oba se san eyan mo ka lori o se fe gbon bo ba ko oke beru ba ko oke to kole o tun ni bi ta dori re ko se bi an le ni o ba gba president confederation cup abi president federation cup jare se bo ni o si kerin oya eje aja re na tan bi owo nu DJ yi nto fa ti Ikorodu o gboju aga si gbogbo awon tin pade nigbayin gbeyin o ti dase kagba remain one odu odu kan lo ku bayi to ma da koja o na ni ti Academy Warriors lase kagba ibo lase kagba o ti waye ojo wo lo ma waye ajo to to kari DJ yi won mo gba si ala ni kope kope o je bo se lohun o je lapa abe yen o ya gbagbagba lati be yin asude go Cashier. We go again. La roi. Awon eyan mi o tu gbope. Eyan bi merin si marun ni. O tu ti set. As usual. Every day by day. Na lo pe nbi. E tu korin ope leni o. Tori pe owo tu ti wa nle. O gere tan. Eyan meji o gba 50-50k. 100-100k. Ibe la gba sori 150k ta to wa ma lo sori 200,000 naira se ri baun se ri bo ti set baun okay bo si a je bayi *347*1004*2#*347*1004*2# ni o gbe ode be o *347*1004
star 2# lo ma gbe e debe mo je agba osi nbe o tun ti set laaro yi mo rin lenti mo wa raro so ri jato ba ti kanyan bayi kami lo ke eyan mo se o ma wo phone e loju abi nse ni abi mo se ni emi kan mo ni se ikeji ti o fe ko se rere iyan mo ni mo tun wesi owo e laaro yi ngbo gugu ti ma po ni lo je oni na ni o mo si olokan lati jo owo na ti nda bi ajo o pada kan o laaro inu bo ba wo re ran ni o bo ba wo re ran ni o star 347 star 1004 star 2# wa mo gbo mi bo ba ti send the code yen won da pada fun yi pe ticket melo lo fe ra iwo te yo ba fe ra bi kan bi meji bi meta bi merin bi marun o ba ti te yo fe ra to send e pada won wa tu send kini kan si e won send pe bo lo se fe sewo se transfer ni abi ussd code transfer ni 1 ussd code ni 2 gbe ko le ro olorun oya te 1 transfer won wa send the bank to ti ra ticket won send e si e iyan ni gbe bo ba lowo lori bank app e o le ra direct bo ba lowo nbe sugba to ni cash lowo to le fi ra oya mu bank details yen mu rodo awon oni pos pe oya e ba sanwo ticket mi bi bo je meji meta merin marun mefa yi oba fe ra titi ti e pe ogun ogba ti an ba ti bo sanwo yen bayi ori phone re ni message o ti du pada pe number re ti wa eligible o ko je bo se lo n oje sugba baba wa gbiyanju e bi mo se wi hun to ba dabi eni gbe ko fe yi o daada pe number e 020

0: kan ba ku la won wa pe emi o kin da kun kin so te DR Congo iyan to ba ti di lola o
1: ta wa le yan DR Congo to fe so te re
0: mi o re lule
1: iyan ti lo go on go on go on ko sa koko ta le yan DR Congo to fi so te re mi e je lo jare
0: orilede England ami ayo merin si meji lo fi na orilede Croatia ni afemojumo ni orilede Ghana ami ayo kan dodo sodo lo fi na Panama
1: surprise
0: ami meta se yo kan orilede Colombia lo fi na Uzbekistan yo lanfani ati tesiwaju to ba tin dago marun role orilede Czech Republic won ati South Korea ni South Africa ni
1: South Africa
0: bakan na orilede Switzerland won ati Bosnia and Herzegovina to ba tin dago mejo orilede Canada won ati orilede Qatar ago mokan la asale lohun na bakan na to ba tin di ago meji mojumo la orilede Mexico won ati orilede South Korea ni bi nko se lanfani ati je niyan
1: all right bo se je niyan lapa be yen eje ati awon waju ka wonu idije fi eye agbaye e bariba opolopo awon ayanana won ti na ka lebu si oluko ni ti olede ti Portugal oluko ni Robert Martinez won ni se ka mo paro tara wa je iti olede Portugal gbe dani o dabi eni pe oluko ni yi oluko ni yi o ngangan lo we dabi adina gboku tori pe eyan ye kokorurin se bayi dani ki ifese won se won wa riran daran daran dansi beyen iyan ni tana won ni la kokona baba so orilede to ni awon ojini ojini mifida agbo warin ni ti buto ro agba nla aye lowo lowo ta wa yi lasiko ta wa yi lawon to je agbo warin to je pe won mu yanyan muse muse won si da muse muse yin awon mifida se won ni olede Portugal je okan pataki o won ni sugbo wa je iya lenu pe ikan ogbe kan bi owu jangbon gbogbo awon to koso warin won ni se tactics lo affect team yin ni abi awon agbabolu igege ni won yanranti asan ri won lanu awon ikoko kan ti an wa ta si ri itu meje ele ti won pa o se wa de ori ti Portugal to wa di gbe eran ma jogi won ni yin akoko yin oto elekeji won ni kini Cristiano Ronaldo nse lori papa fun bi wakati kan ti oluko ni isi joko kale bi apere tomato sori aga isi nwo yi pe se ko ri pe shot one tan yanyan o ni Cristiano Ronaldo ni gbogbo ojo kon lodun ko pe dada ki Ronaldo o pari ifigagbaga yi bi o ba ti se dada egbe lomi ti o se dada wole abi omo wi pe eyan kedondo ti o ba ti yanranti a ma affect mewa to ku ni won ni gbogbo ebi won lori oluko ni lowa o gege bi awon ayanana gan bi an se gbe wa debe e wo won pada oju oja sugbon ni le gesi ifigagbaga won ale ani ati Croatia kini nkan ti Thomas Tuchel to so fun awon agbabolu yi nigba ti won pari abala akoko to mu jinja ati swaga wole labale lekeji opopolopo yin te ba mo Thomas Tuchel Thomas Tuchel ni nkankan ti ma se fagba bolu je won ti ogba e ja roju oja ki n wa so ti Thomas Tuchel igbese kan to ko gbe ni dressing room ko to ri pe awon agbabolu wa pera won sagesi pe oju baba ti ran ko kini Thomas Tuchel ma se kini ma se e je won ti o gbe mi debe je won ti o gbe mi e ja roju oja.

0: asa beyan lowo loro bi kon koyo koto bala fi o ba si ko da abi so wa da ni a ro rusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re ko ge ko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lo risi risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo jo yin lo la complet iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua le lama toni toni
1: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r I e salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
6: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
7: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
8: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
5: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
9: Bàbá Ìbàrúbá Oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
10: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí wọn ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lẹ́gun làkú ègbé. Àbí kọ́ ọmọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórunsùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọnyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọn rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ ọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
11: Mama kaabo pada latoju oja o ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile fun balavelele ni le ibadan oya je kan mo le toroyin ere idaraya ele to dun ti gbagbe nkan si baba igbe yin se nda po mo wa elewo wa 500 ni bigi bigi agiri agba nla yejo lo kan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je kan mo fan family wa nbe on lale wo bi la gagidi lagba be yen lori TikTok @toughstriker100 at Top Striker 100. Iyẹn lori TikTok. E follow, e like, e gbe like, mo se ngbe se ngbe yi on dun mo mi. Be jo tun lo soke die si. E tun yin oke die si. Awon lolufe won follow mi daada. Won ma ara ti to mo suje to le da. Wallahi e se mistake. Gbogbo n te wi gege ni o. Nigba ti abala kokon pari lana. E mo pe go meji meji. O na lo pari si. Thomas Tuchel o ti siwaju gbogbo awon agbabolu de dressing room o wa lo duro sinu kon o duro si corner kan o Kesko e mo ti en ba le yan Kesko se mo ti won ba kokon noise maker ni school nigba ta ba wa n school nigba ta wa secondary school abi primary school ti en ba kon noise maker ti won wa ni won pe wa ni staff room boye eyan bi meje se mo ke te ba denu ona staff room e wa ma tira yin iwo wole Eti geti ilu sida yin. Eti geti ye. Te ba ti denu ona staff room. Ta wa gbe, ayo wa ma wenti o si waju iwo wole. Ema wa ti, ema wa su seyin. Ente ba ti waju ono ten yin, yo fe yin, yo tu kuo me, yo ti elu mi. Ba wan play England is en se la nangba ve wo dressing room ni ye. Se be anti meni wani. Tomo suche. Kora ye, kovise ka, kora ye ni. Nigba ti won sa gbada tira won le wole lo ni aku game o gbogbo won ni yesa oni bo ni bere bi meji kan ti mo kokon fe bi na ko to di pe a tesi waju pe bo la se gba balẹ le keji e da kun nu yin ewo ni ko fe ri asare pe bunu yin gbogbo won nawo e mo pe olodum ja ri ogun asare pe e si adua en tin ta bread into gate abe en tin ta omi ni nu hold up won sare pe o won ni gbogbo won nawo ni okay e ka wole e wo ni ofe ki won gbondigbadigba nu yin gbogbo won tun nawo o ni e ka wole se wa ri de ba fe ri asare pe bu se si fe ki won gbe yin digbadigba Seri abale lekeji tan wole lo yi mo fun yin ni seju mewa akoko ki gbogbo ori o fi lo ni irowo rose seri leyin seju mewa akoko to ba tin lo bi seju mokela e mo se mi o e gba ori burugu epe lenu mi Declarize wa go wa gbe lenu wa sari Thomas uje buru de bi pe ani atumo fi epe ran sese n to ba wa lapa abomi saka wa ban lo so fun password pe so gbadun sa si ofe lo ban so fun password pe si ofe kan damu se ti mo ni ko se ni seun Thomas Tuchel lo ni gbogbo NASA yen. Wala. Won ni gba to so gbogbo eleyin tan. Thomas Tuchel so joro meji ina lo. O si yipo. Se wa ri awon assistant re. Awon ni wa so awon oro yoku pe iwo se bayi, iwo se bayi, iwo se bayi. Se ri ngba ti o le de England wole abale lekeji. O dabi igba ti won ti lo. Ti won ti lo mu nkankan ni dressing room ni tori pe on le de crazy aga ko yi awon gan na mo eh asole won lanu re ti ese mi won ko bo gidi gan ni o tori pe laarin iseju mejila 9 shot o na ni won attempt laarin iseju mejila shot bi mesan o si balẹ sinu on le ti crazy to je wi pe won je ki won mo feel it yen wi pe ani esere mo On love how any of any rum mock back killer, kinny to my blasted. Yabani a blasted yan. Hello, Castorian, air in bed. Rocket, ye will only for one dressing room. Okay, yak back, my lady, yeah. And yet, I want you. I got one. I'm a baby, a lady, Talo. Tabans on it by Paolo Madini. Oh, my dear. Lori oro ifi gagbaga idije fi eye agbaye tin lo lowo yi na ni o se mo yi pe baba nso nipa awon agbabolu ko si ba se ko ta ko iyan Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi deyin oni dewebo tori asele awon mejeji ogon ti o se fe gbo Paloma dini basori ero ayelujara lana oni beyan o ba paro loku ewo ko soro keke mo easy best jeta ni kan rere ka ni fan rere ki Lionel Messi ni ba wi o oni ko soro pupo oni no more words needed easy best o se fi sori ero ayelujara re niyan o o wa tag Lionel Messi o tag e bi pe se ri Lionel Messi se ka mo paro tara wa je eyin ko ni lo gbo yen to se n wi awi to wi ase keke oni best e mo pe o fe lohun kaluku lo si ni right so opinion re opinion ti Paolo Maldini niyan o tun tag Lionel Messi na lori Instagram Andrew leyin eyi ti e ri erin na bo sori ero ayelujara ti e ri erin oni oro Lionel Messi ojo o loju egugu mo pe mi ati ejo gba ball papo dada olokan ni lo okan tun ran wa leti na ni pe ani legendary lohun se oni to nkan ri nu ball re niyan oni bi igba te yan tun ran yan leti pe se mo mi ni abi ti gbagbe mi ni emi ni Lionel Messi aka the legendary oni to nkan ri nu ball re oni tori pe ise si re oyan lenu e mo pe Haaland ti kokok so pe madman ni tele tele pe Lionel Messi is a madman oro ananu back na e mo pe leyin ti Zlatan Ibrahimovic en ton ki Ibrahimovic o to le korin re kiyan e mo pe wule buru nti e mafia ni Ibrahimovic nti e Ibrahimovic na soro oni maji agbo osi nbe e quote ohun there will never be another Messi oni o le siru Messi mo e maji atara wa je e yo ko kan lo mo se da won oni ru mi tun le wa o ti o je maker mi abi ti o je brand mi to no to buru gan bi anjenu oloju kan oni sugba se riru men Lionel Messi oni o le siru re mo oloda bi enu yi pe Olorun da ballu alafese gba nitori Lionel Messi gangan ni Zlatan Ibrahimovic lo so be mo pe beyan ba fe pon kan gba mi apapo a ma wo be gan loro ri o ya papapa lati beyan as we dey go eja tun te sowo waju o gbogbo Liverpool Liverpool tin lo jagba tactics bayi o agbabalu kan be ninu iko Osasuna Victor Munoz loruko re awon opolopo eyan na ni won wa lori re looto sugbe iko Newcastle ti gbe igbese won tin bo omadekunrin yi soro bi o se da po mo won sugba kokoro kan to dabi eni po fe beyin ajaje o na ni release clause e to je pe 40 million euro ni se wa ri bi ti iko Newcastle ti an tin fowo rara ti an tin ni eyin ki le wa di wa nbe en se mo pe awa na o si je be o awe se team nla bi awon Chelsea kankan en lo to awa na otoro je ki le fe di wa nu owo re ibi an tin fowo rara asi awon alagoso iko Liverpool ti yanyan lo ba omo yi iyen Victor Munoz won ti re ba awon awon to je asoju re representative e se fe gbo won ti re ko gbo si an lori pe ewo awon ajemonu bayi lo wa nle fun yin o lede kukuru verbal agreement ti wa laarin awon alagoso iko Liverpool ati Munoz gangan won si ti seto lati activate 40 million euro re oju ese la won ti kowo lo ni ko ni castle mi an ti an fowo rara le nikan wa latawon ni kese pe a eyan mo po lori omo yi ngba won pada debe lale ana eyin ko yi won so fun ni castle pe oro mo ti beyin yo oro ti beyin yo o tori pe owo te ko wa o le wulo mo je ki alaade kini nton sele won ni o awon eyan yin kan ni le gesi ti kowo wa o won ni ta ni Liverpool won ti ba mo yen soro mo yen lohun o wa do yin mo loro ba di pentu kan eni gbimaran mi won ni ni Newcastle ba woke won wo le omi bo loju won sugbon epa o boro mo o Liverpool ti fe gbe Victor Munoz woda lati activate 40 million euro re won ti setan o dinu iko ti Chelsea Nkan Chelsea ati Manchester City. Won ti duro lora won lorun bayi won fura won lorun bayi. Man City ni e fun lorun pa. Chelsea ni emi no fun Olorun pa. Bo ti e je gbe omo ti an fe fura won lorun pa si. Won o bere won to ma bara won falakadi. Se ri agbabodu lowo eyin fi ku Atalanta. Marco Palestra. Marco Palestra. Omo odun 21 ni o. 21 years of age. Omo yi agbo wi eyin fi ku Atalanta ni. Omo yi ti je ko ye ku Atalanta pe ohun lo o. Atalanta City ni ko se nti odo duro. Sugbon omo yin je ko debi mo yi gbe. Yo wo ohun ko je gbe inu ko Inter Milan lohun darapo mo. Won ni ko si laburu ko si nti visa eyan. Awa ololodi kankan nu Italian Serie A. Ko se ni ta le ta omo fun. Nje Inter Milan e wa gowo wa. Awon yen ni 40 million euro la won san. Pelu ajemonu 5 million euro add on. O je 45. Iko Atalanta ni nibo. Se ri be ba mu ya liyin leyin. Te mu baba yin tele. Bi owo yin o ba pe 50 million euro na sign on fee en kan kon niyan o. A ti soro ajemonu o. Sign on fee gegegege 50 million euro. Leyin e la wa sese ma so pe killer ajemonu ti o ba de. Sugbon Inter ti Inter Milan ni sign on fee ta won le san 40 million euro ni. Awon de ti prepare 5 million euro to ma je ajemonu. Sugbon ju gbogbo e lo. Oro yi ni won fa lowo. Inter Chelsea ati Man City na ti gbori wole. E si mo pe ni bi oro de du oyin. Ma je agba o si nbe iko mejeji lo ni ti en le fi bara won ja. To ba je towo owo nbe lo Chelsea. To ba je ti owo Man City na o kere nu aye. Ni bi oro wa de du oyi sugbon omo gangan ti en ja le lori yi omo ni Inter Milan lo wo ohun sugbon gba Inter Milan o ba ti arowo san a je gbe ikanu amejeji na lo sese koro omo iyo pada jamo lowo kiyan omo je ti Marco Palestra agbo wi eyin fi ko Atalanta ti ko Chelsea ati Man City ti won funra won lorun si hey. Ile se kan ben waju mi Odu ni won we so imo foloko sugba idije fi eye agbaye tin lo lowo yi Ile se wo wi pe ko gbodo lo be lai je pe eyin ti anigboro aye gbogbo eyin ti anigboro aye lai je pe egbenu si pe egbenu si eyin na egbenu si eri nkan kan na kasi pe ah walk up lasigo walk up o nti mo gbe nti mo gbo nti mo gbe bo nbere o Idi ni ti leze fi awo igbe kawon ogbori wole won wa pe akoma na re ni Refugio World Cup 2026 promo and special discounts to won wa nwaju mi nbi aku ojumo o oruko yin ati le ise ti en soju
12: aku ojumo atokun aku ojumo gbogbo eyan ara le success omopekun loko mi lati le ise Refugio Experience Store
11: to Tabanzo ni gba ile ise Refugio Experience Store. Odu ni won won ise imo foloko.
12: Beni.
11: Awon eyan mo won daada.
12: Beni.
11: Eyin ki won tu gbede.
12: Ati de pelu Refugio World Cup 2026 promo and special discount offer.
11: Ti an ba ni Refugio la kokon na. Discount wu le nbe nbe.
12: Normal.
11: Beni. Won ti a fi special kun leyin.
12: Special offer. Fun idije fi eye agbaye. Nigeria o lowo cup lo to
11: won
12: Refugio fe gbe wa debe
11: lona wo
12: ni ta so ni pe lati sajoyo edije fe ya agbaye pelu awon awon onibara wa ati wa gbe awon ediwo kankan le lori orisirisi phone ati accessory
11: really
12: awon ediwo to gara
11: ngba ti ko special offer na mo ti wo pe e je pe kawon eyan ma jo won ma yore
12: beni yato si yen o tun lanfani ati gba ebun to ba tin dase wo ile ise Refugio
11: bonkan wole
12: o kan wole lasan ebun ti won le fun
11: futi dije fi eye agbaye
12: dije fi eye agbaye
11: mhm
12: ta ba so nipa Refugio Experience Store ile to wa ni Queen Elizabeth Road Asunle bus stop ni Mokola ona to lo si UCH
11: beni
12: elekeji ni Samsung Experience Store ifegbekegbe lo wa pelu Refugio Experience Store
11: won fegbe tira won the same bus stop na ni
12: to ti ma ri orisirisi products to je Samsung to yato si Samsung abi Samsung de Oraimo exclusive store elomi ti kabamo pon ra Oraimo ngba to fun Oraimo tabi Oraimi o fe lomi Oraimo won wa fi ami si sori Oraimo ngba ti oroju lowo ma bo nile ise Oraimo exclusive store lara awon eka le ise wa niyan iyen wa ni small alaafin avenue leyin mobile filling station ni oluyole
11: ni ring road n bi niyan
12: be ni ibadan ina ni nibi to ti ri awon nkan to je oraimo product power bank ni o charger cord yep orisirisi ni oju lowo
11: authentic oraimo
12: be ni to tu wa ni
11: si oraimi
12: to abi oraimo ton ma yan mo si to tu wa ni discount inu
11: special
12: discount yato si discount to wa le tele tele
11: normal
12: ba ya ti wa gbe predict awon kale
11: predict awon
12: be ni
11: ke won je
12: phone
11: smartphone
12: logger ti dj fi ayagba yen ba tin wo ipele eleni 16 round of 16 ni predict awon ti bere sugbon ki awon eyan lo ma follow page wa bayi ka ma ba miss update kankan
11: update yan ma bole latoni lo
12: soft la won update yan ma wole lati
11: eni o ba ti wa ni page won
12: to ba ti wa lori page refugio
11: yo ti ma babi se
12: lo ma ri bo se nlo
11: bo won se darapo ma page
12: lori instagram fun ti samsung experience at ses_online_nigeria ses yen ses_online_nigeria lori instagram fun ti samsung
11: okay
12: fun ti refugio at refugio nigeria lori instagram lori TikTok fun ti Samsung yen o yato sira won ses nigeria lasan niyan
11: spell ye
12: ses ati nigeria lasan niyan lori lori TikTok fun ti refugio at refugio nigeria na ni lori Instagram
11: lori Samsung lori TikTok
12: be ni won wa le wo wa lori era elujara www.refugionigeria.com fun ti Samsung kan wo www.ses_nigeria.com awon ero ibanisoro tan lanfani ati pe wa si ohun na ni futi refugio experience store to wa ni Queen Elizabeth Road Asunle bus stop 081 039 01 228 futi Samsung experience store 081 338 570 59 fun ti Oraimo exclusive store to wa ni Esmo Alaafin Avenue leyin Mobile Filling Station Loluyole
11: 081 338 570 59 eyin baba won so nipa ti eleyi ti won so yi nipa ti promotion ti won so yi from round of 16
12: beni ni prediction ti bere
11: nje aja mo yi pe awon oja bi merin kan fi gagbaga ni ojo ketadinlogun osu keje ti refugio fe fi oja bi won pe yen ni market challenge ayin oja won kan si yin oja bi merin ni ase kagba na ni eyan merin semi final ojo yen live and direct ni a wa nbe ibe lati se live lojo yen July 17 do ma je awon oja merin wo ni e ma mura le refugio ni awon ebo to ga la awon oja merin o gba o e sugbe ni o ba wa se po kini o gaga ni oja wi olubori ti o gbe fi eye lo o da bi ojo o kojo bi meji ta se kagbo waye na ni o waye to okay
12: o mo fi so le kan pe Nigeria o lo fi DJ fi eya agbaye sugbon refugio fe gbe wa debe
11: bo se je niyan o ta ba so nipa ile ise ti refugio en refugio experience store bo se je nu be ba ni gaga te fe ba won so abi e fe tu wo bo lo se nlo e wo awon store won ti won se apejuwe yen e kan se abi ke pe number ile ti won pe yen e do ki iroyin wole bayi o e do ki iroyin ti wole bayi o Oluwa sina alayo ogwe ede ti nbe nbi ako ojuma osina
13: ojuma alayo oni toni o tun je fun gbogbo wa o loni ojobo Thursday ka ba won ni gbogbo ere ni anito ati aniseku ko rere gbogbo ko sun wa bo ka mo wa ba won mo tewo si waju Olorun lofo ka tun mo ka pada
11: be
13: lo fifo ki bi gbogbo ko wa jina si ko wa wa
11: ami
13: afojusun wa Olorun Eledumare o wa je ojo
11: ami
13: lase pelu nti fi nje Olorun
11: eyin mo eyin iku gbagbe re arun gbagbe re karasi amedi eni ni o ajo wa nbe ni o karasi amedi eni gangan ni o ko gbogbo wa eni gangan ni o ko gbogbo wa lenu jo ta ba so nipa ti ja won tan de ile ti o waye ni Genesis Hall Genesis Hall to wa ni ojo ona ring road ojo ona challenge nbi na ni Genesis Hall wa Karasi Ahmed Agbonza fefe ni akaroyin ere idaraya eleyi ti o je pe ilu moka ni o gege ni o leni eni lo ma lanfani ati waye Alaji Taye Akade Adebisi Taye currency baba honorable ololufe gbogbo awon agbonsa fefe ni tibuto ro ni oni o tun fun alalujo to skin gba kankunrin irin iyen leni iyen ni Genesis Hall to wa ni challenge baba honorable in ba nko jambadan se mo man ga pa ni iro eyin ti challenge e mo man so iro ile ba sababi eyin jawa mi o gbogbo owo ti mo ni se be yin le fun mi ti ba lo fumbu o ma lo fa ge
13: o ma ga
11: in ba lo fumbu ba wo ni se gba mi o edakun edakun edabo e ma venu pa e ma venu pa sa mi a
13: o se fumbu se ti fun lo
11: wa nbe ni be latago meji la osan iyan leni Karasi Ahmed o na lo ku ajo gbogbo yosba ajo wa nbe ni eyin sina
13: e o
11: asiku bi gbogbo oju ojo seri
13: to olorun eledumare kuku ni jo koja agbara wa
11: ami o
13: koja farada
11: ami o
13: gbogbo ka ma farada na yo si tun dopin ase edumare arotu wa ni gbogbo ha
11: e se o ku je wi pe gbogbo nkan teyan ba gbogbo oju gbogbo e lo na keyan sa ma relent
13: ke em ba ti wi pe to osu ohun
11: ma jaka
13: bi ta ba de pe a to ohun gba kamu iru eni be bi gba teyan pe ohun fe ohun setan olohun ohun fe ku o laye ni tori pe nu aye ta wa igan eyan ma du gbogbo nkan nbe ni eda ma du ni
11: ko se nti an so yi pe irorun irowo ro se ni o te
13: olowo gan bo ba doja to fe ra nkan e tun dura ni kesi
11: tori ese won nikan lo
13: won nikan ko lo loja tori e gbe le o nta nkan ti o to gbogbo eyan lo
11: ero si gbo
13: e le gbe eyan ti o to kini on si wu won to wulo fun
11: won tun a ma nara won ra
13: a ninan ni idinu to je wi pe ile aye ta wa gan ngbe eyan nbo o ja de bi ni inu ilakaka lo iwa
11: ilakaka lo fi jade nu ya
13: awon to su lawon to je pe ibe ni awon ti pe to awon juwo le
11: awon
13: awon go ti e tin ta fe lo mu nbe mo irin ajo bi ta awon wa igan pe awon
11: in ta awon voju ri yi lagbara po awon pada
13: enu ona won ti pada tori pe inu aye ta nbo yi awon yoruba emi mo kian pe ori won pe gan na fi so pe ile aye ogun ki sogun oko ibon abi ti ada rara ogun ti won so ni pe beyan ba ti daye ko tun kawo gbera mo to ba fe ri nkan kan sinu aye ti o fe koja bi ejo to koja lori apata
11: iyan ni pe ogun lo ma nsiwaju ogo
13: ogun ni
11: ogun ni oko jade bi opponent si yan
13: ogun yen dabi o dabi igba te yan lo ti won send the package si e wo ye nkan ti won fi rap e
11: be ni
13: ti won fi yi lotun yi lo si
11: won
13: wa fi tape
11: won to e tape
13: won fi di to ba fe mo bi ntin be nu re yen se da
11: to si fe samulo re
13: pelu suru lo fi tu gbogbo ntin be la re bo ba tun se warawara ngba mi to ba je pe ntin be nu e to le tete baje ko to
11: bi o ba tin kanju ja
13: o le baje o o pari eleyun lo je pe asiko te da ba njagun lowo ejo farabalẹ ko ja ko tan olorun na ma ran ru eda be lowo
11: gbogbo ti o wura re ran
13: n ti fi mo so elomi ni pe yo wo pe atodun to ntin ja yi na so olorun wa gbagbe ohun si bi ni ko si mo wi pe olorun gugu fe pale ogun mo tan
11: ko ma ja ipo aja tan o tun ma pada wa
13: to ile olorun kan ti o to gba to ti wa n to si
11: to tun ma tun ajagun mi
13: ayo eleyun gan lo wa fe bo mu ko ko je pe iwon ba asiko to fi lorun ko je ninu rorun ti o ni sogun
11: to ti se gbogbo ogun yen tan
13: ogun ti se seyin
11: ogun ni oko jade bi opponent
13: beeni
11: teyan ba ti are segun yen o de bi ogun
13: o de bi ogun ni yen o de bi ogun ni bi agbe bi oba kokko je potule ko le ri nkan kan mu jade nbe
11: ko possible
13: ile ta ba tu ta agbe nkan si la mo ti reti eso asiko ta gbe ba n tule lowo awon eyan mo wo bi align mo ti se ni
11: tori ebi lo gan na o fi se
13: ebi
11: ni
13: ebi la fi sise ayo bagbe na se se nu yo wa sise un ti ninu lakaka lagbara asiko to re re ba de nikan lawon eyan wa ri pe ah koko baba alagbaja ti yo olowo aba inu ṣugbọn ngba ti n fe koko ti n sagi ti n se gbogbo e ti n dana
11: ti gungun lara ti gun lese
13: ti n fa aya lotun lo si won ori ngba yen igba ti koko yo oko ni won to wa ri baba alagbaja
11: ju gbogbo e lo inu ogo inu ogun logo nge en ti aba wa rogo lo yo jagun
13: yo jagun
11: iyen ni pe mo relent mo wararo mo wura re ran ju gbogbo e lo yo pada dana
13: nigbayin gbe
11: tori eni ti oba ti ni igbiyanju to si te pa mo gbogbo igbiyanju yen ti o duro nigbayin gbe yin
13: yo debiti
11: nlo emi o ma pada bo pada go mewa ku seju meedogun se gbo bayi star 347 star 1004 star 1 2# oni o gbe odebe laaro yi mo wura re ran mo relent oyen niyan eyin temi ta yoye ladun aboro won ati ogwede won o gbe yin debe e ku kale
14: Lagilu FM 96.7.

0: Aki yin o e ku ojuma layo fun toni ode odunbi inshallah
1: ojuma yo on ni ojuma oni o je fun gbogbo wa o loni ojobo ire owo ire omo aiku ti se bale oro eledumare yo je ko sun wa bo loni ojobo ire lotun ire losi ire kaakiri agbaye yo mo je temi o
0: ase o ati temi na
1: yo mo je temi o ibi tori temi temi tayo ye ladun
0: bi ori emi o
1: yo ti wa sun oju bi mo wa e lo
0: yo ti sun oju yi ti mo wa e lo
1: mi ko se mi debe gbere gbere iwo nko o loni ojobo ire ayo yo sun gbogbo wa bo
0: ase o
1: tori ode wa ro ko si peran eran ki lo de pa eran wa pa ode wa peran okete ki ku arun aseri egba ese kore wa kete o
0: ase edumare
1: be lo de wa tu pa eran owawa a je pe ki ire lotun ire losi ire kaakiri agbaye ko mo wa wa wale eku ojuma lakot edo ki iroyin re ati gbe kaimo temi tayo oye ladun aboro ino ko mi eku ojuma layo
0: Oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi nje bo kiyin o wi pe tun kaabo Sori edo ki iroyin amọ e mo gbagbe lati darapọ mo wa lori Facebook wa Lagelu FM 96.7 ni esha wa rimbe be se nwo oni ke ba wa pin ko kari to lori tele mo e ja bere si mo si lawe lawe oko ojo ka awon akori to jade loju awon iwe iroyin ojojumo tin be ni wa
1: ari se larika arika ni baba aregun are tinubu to je are Nigeria ti pe awon ilana atunse ti isakoso ohun fi lede o tin sue sore o iroyin bo lori e lekun rere
0: iwe iroyin the nation o ko iroyin o pe o sese o ki awon igbese lati gbesan iwa labi eleyi ti orilede south africa atawon eyan be ti an hu si awon omo orilede nigeria ati awon aremi ti won be ni orilede won pe gbogbo e nbe ni waju ile asofin apapo ile nigeria ti ijoba apapo won ni an ti soro lori e lana lowo asale gan ni an pete ona ti won o gba lati je ki south africa na mo wi pe igi asunrin nikan ni nikan gbeju
1: ka lo nkan sanu ni eru ko lori igi aka eru gogo lori igi aka se igi aka nikan
0: aba
1: ni an be ni to e je pe enu oni sin lara ti an bi ara fo ki mu to bi ebi ba ti ton ninu ise ise buse ni o won pe ebi n pa enu olose wa n polowo se bi inu la koko we
0: ka to
1: we ta okunun la si fi gbe ti ta o won pe ile wa nigeria oni won ti ka ko re mo ara awon orilede to je pe aisi onje toto nkan ipe o wa nbe to sodo si to pe nkan o lo bo se o lo leka a si ti okele ta fi bonu ti won si wa ke gba jare pe he ewu nbe loko longe longe fura e ewu ni ngba ta gbe o ba ti le loko mo se ko ti dewu
0: ebi opa gba fo meke nwo
1: olon ko sanu wa ko mo je ari eyan
0: ami Nigerian Tribune tun ko iroyin mi oju iwe ike edogun e o lokale si o lori eto edibo gomina ti o waye ni pinle Ekiti lojo Saturday yi won pe ajo eleto edibo ile Nigeria ti so di mimo wi pe awon eyan ti an ti gba kaadi edibo alalope won pada PVC ni pinle Ekiti oloje ida metadini ogorun o lebele nja 97.1% awon eyan ti an fo kole oni ani an ti ri kaadi won gba be O na ni ile ise omo ogun oju ofurufu lorilede Nigeria o ti ko gbogbo awon ohun elo eleyi to je ti eto idibo to je elelege elege elege koja lo si awon bi ti won o ti dibo gomina ohun Lekiti ati bi ti won o tun ti se awon atundi ibo kan ni awon apa bi kan nle yi
1: o da be won wi pe itan la nko o gbogbo n ti a ba n se bayi itan na ni o padada e ta n se lowo lowo bayi nigbati o be to bi iseju meji o ti ditan na nu

0: Aki kaabo pada.
1: Yes, sure.
0: Edoki iroyin te siwaju wayi.
1: Oh, yes.
0: Ikoni lagelu 96.7 oke to gajo ke nle tin tetin gbo wa. Oya o eja bere ninu iwe iroyin The Nation. Nibi ti won ti so di mimo wi pe eni to je alakoso ijoba apapo ile yi tori si oro epo robi ati afefe gas tele dizani alizin madweke oni ile ejo kan nile gesi lo mo ti yo okun oran eleyi ti won ti ka esun e si lorun tele tele ku o lorun e bayi leyin ti ile ejo ohun joko to si se awari gbogbo awon eri to nti ayewo ni orin kiniwe lati ri wipe boya looto ni abi ko ri be enikan to je agbejoro lori ejo ohun enu mi agoja e adajo to joko lori ejo ohun ni ile ejo Southwark Crown Court ile to wa nilu London lana oni o so di mimo wipe looto oni minister tele ri ohun ko je bi awon esun mefefa eleyi ti an ka si lorun ninu eyi ta ti ri marun eleyi ti an fi so wi pe o gba abetele bakan na ni a si tun lo eyo kan mo lorun si pe o tun dite lati tun fun awon eyan kan ni abetele bakan na mefefa yi ni an ti wa pe dizani o jebi bi ti wu ko mo latara idajo yi idajo na oni a pe o n lo bi wakati 46 hours eleyi ti awon agbejoro ati awon ti an je adajo ni egun egun ti an fi joko forikori lori oro igbejo ti dizani leyin na ti an pe o je pe igbejo ohun ti bere lati inu osu kini odun ta wa ninu re yo idajo na o lo wa je apere aseyori alagbara awon ijawe olubori fun minister fun eka epo robi le itele ri ohun dizani alizin madioke eni ti o je wipe lati eyin wa nigbe ni bere pepe ti ejo yi ti bere oni tin so di mimo pe a ohun o lowo ninu gbogbo awon kan ti won fi esun re kan ohun yi eh bi igba to je pe e fe mo fi ya je alai lese lorun ni to si wa je pe ile ejo pada we mo alizin madioke to je eni odun Maru dini aadota ni aadori enu mi ago 65 oni ovi gbakari je minister fun eka epo robi ati awon erojare

0: ngba ti awon ti ran rojo tako lati le gesi ta won fi nsoro won so di mimo wi pe minister tele ri lorilede nigeria hun lo je pe o ti tewo gba awon owo kan ati awon nkan mi to je dukia gege bi anfani bi owo abetele abi awon nkan mi ti o fun gege bi nkan abetele ko fi le menuma ati pe awon ekan ekan ti on lenu nbe leka epo bentiro ati afefe gasi lorilede nigeria ni won fun ohun ti on si pa won fe gba pada lowo e latara ti on fun nigba na o na ni pe ko le ba won gba awon ise akanse eleyi to ni owo to buyari ninu won ni eyi na lo bi ejo nigba na mo to je pe ile ejo o ti wa we mo wi pe ko ni oran kankan je o ni waju awon ati pe design na dupe o lọwọ Ọlọrun to si pe ibamo se igbagbo ohun ninu Oluwa ni ati aduro ti awon molebi ohun eleyi to ni ibo lohun o ba wa laarin odidi bi odun mokanla to n fi la igbejo na koja o
1: o da ri se la rika rika ni baba iregun are lewa Nigeria Bola Tinubu oni o ti safomo pe awon atunse to n ta toto ti ijoba ohun se to n ti sakoso e ni ti butoro gugu eka ta ti ri eka eto oraje to n ti eka isejoba in lo ti bere si ma mu ise ayo ise ayo wa iroyin o si pe be won pe are soro ndi mimo nilu Abuja lasiko eleyi ti won si ile nla nla mewa ototo ti o je ilegbe ti won ko fun awon adajo ile ejo iga ijoba apapo tun menlu Abuja yen ni agbegbe Katampe yen ni ilu Abuja lohun are sapejuwe ise akase ohun gege bi eto fi han pe isakoso ohun o farajin lati tubo je ki isejoba wa ara wa kodo wa mu wa mu won pe se ri okokan awon ilegbe ohun ohun lati je ki eka eto idajo wa ko ni ominira ara re ko si tun fi aye fun igbaye gbadun awon osise leka eto idajo won pe igba keje are Nigeria Kashim Shettima to soju are Bola Tinubu nigbati won si awon ise akase na o pe ki kan se pe ile lasan lawon ko o sugbon akitiyan ni lati ri wi pe eka eto idajo wa o duro nitori pe on gan ni opomulero fun eto isejoba wa ara wa be oni won pe iji ara igbese erongba ireti otun ni hope agenda ti isejoba Tinubu mu wa fun gbogbo omo Nigeria le ti won pe an si nse lere o lati tubo to se opolopo re lati je ki eka eto idajo wa ki o duro wamu wamu be oni ki Nigeria na ko le ba te siwaju ewe eni to je olori orilede Nigeria tele laye ologun ogagun Abdul Salami Abubakar in lo ti bere si ma se isiro awon toju eri lasiko iditegba joba to waye ngbati ologun sakoso Nigeria paapa julo leyin republic keji lohun ngbati o nsafomo awon riri re oni lasiko ti won gbe igbese yen lati di itegba joba paapa julo ti ogagun ogagun agba Maman Falsa ile to fe di tegba joba lowo baba ngida won pe be ba gbagbe pe baba ngida ni ari ologun Nigeria laarin 1985 si 1993 ko se pe be eni to je olori Nigeria tele yi ina ni o pe orilomo ko nyo nipa itaje sile edita gba joba ile to waye ni 1990 le to je pe ogagun Gideon Hawker ina lo le waju e ogagun Abdul Salami oni bo ti e je pe ohun so mo ogagun baba ngida ti mo oni e mo je atara waje inu igbese iditegbajoba ile to waye ni ojo 37 osu kejo ni 1985 oni pe won ra yo si egbe ba eni o oni nigbati yen waye ti won yo ogagun ile to ti dologbe bayi Muhammadu Buhari ku ni ipo re oni bakan na won tun se be won yo ogagun to dologbe tode idi agbon ku ni po ngba na lohun be ba gbagbe itala nko o eni to je olori Nigeria tele yi inu wa nse siro bi pe se ri asiko ologun fi agan waye ijoba ore se mule kadi tegba joba loni kadi tegba joba lola in lo po lasiko ohun orile nbe ni abala kewa ile to nfi ko itan igbese aye ohun iye chapter

0: 10 be ni iwe to ko won to pe ni ipesi ise call of duty ile ti o fi so itan igbesi aye re o ni pe iditegbajoba isan subu lera won ni lasiko ohun ile ti gbogbo le npo idan lasiko osijoba ologun ti awon ipe ni ja I ma fi oro wa nlenu o to wa po lo igbeni ti mole lolokun ojo kan in logbodi kan gba na
1: ninu iwe royin the nation ijoba apapo orilede nigeria soro lale ana wipe awon igbese loniruru eyi to ye ka won ogbe lati fi gbesan iwa eleyi ti ile south africa to wu si awon ti an je ari ti won be ni orilede won won pe eyi to ye ki nigeria ogbe lati fi gbesan ohun won ni agbara re nbe lowo ile asofin apapo ile nigeria national assembly gege bi minister tori si oro ile okere nile nigeria ambassador bianca odumegu ojuku bo ti se so oni ni asiko yi na oni awon ti nbe ni eka ti alase nile yi oni gbogbo igbese oni won gbe o ninu ifikun lukun pelu awon alase orilede south africa nipase awon ilana eleyi ti won ma gba to je ti ajosepo laarin orilede kan ati orilede mi ori be la won si tun gbe awon igbese mi eleyi to je pe o gboro ju eleyi to ni se pelu ifikun lukun nikan lo gege bi oro to so o pe ile asofin agba ile yi ati ile asofin agba keji house of representatives ni ajo ni ipa eleyi ti won le ko ninu igbese ko pa julo eleyi ti ofin fun won ni agbara re lati le mo ki gan ni ru esi ti orilede nigeria gbodo po lori nkan ti south africa ti won wu ni waye abi igbese eleyi ta le gbe lati fi wi wa ti wa na pada si south africa ko le mo wi pe bi ise dun omo oko o na ni dun omo yawo nigba ti an ba rera won ni ekanna fati legbe oni eyi na lo si je wi pe awon na ri wi pe o ye ko je nta musa logun lati le ri wi pe opin deba ikolu alagbara eleyi ti awon omo bibi south africa ti won se si awon omo le nigeria ati awon okowo won ti nbe ni orilede na ambassador odumegu ojuku oni ko sai tu soro lori igbese kan eleyi ti le nigeria gbe lati ko awon omo orilede nigeria eyi ti an lo bi 98 ti won be ni awon ogba ewon ni orilede ethiopia pada wa sile ki won o le pada wa pari ijia eleyi ti won je logba ewon un labele nigba ti won wa bi lere bi oda ibi ti nkan de duro bayi iru awon eto wo o ni nigeria le gbe ni gbese lati fi gbesan lara south africa o so di mimo wi pe gege bo nse so ninu oro kan eyi to so ni ojo kejo osu kefa ninu ile ijoba ile yi ni aso villa wi pe baba ti barawa niru akoko baye abi iru ila koja baye oni looto un to ku to ye ka se oni pe ka gbe igbese to to sugbon ka mo fi iwa nwara gbe ka rora se suru die ko to di pa gbe igbese ko mo ba je wi pe bi ejo bo se gun to la pa fe kanajo teyin o tun wa dana sun awon nkan mi mo ejo
2: sa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o ba si ko da abi so wa da ni airo runsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo leseyan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati mo bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complet iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajware lo ma toni toni
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Odun oni tun ka ma ro mo bi lori ate 10th edition ti Agric Business and Marketing Networking latowo ECOWAS Aviana yo tun waye lodun yi gbagba pero International Conference Center ICC ti ogba Fasiti Ibadan yo tun kun fofo ti o ma bere laago mewa aro date 23rd to 25th June 2026 anfani lare feyin agbe leka gbogbo bi eka nkan osin ati nka biye eran jije ati ise lojo aquaculture and fisheries agro food and nutrition grain tech to fi mo equipment and machine Eka irinse ECOWAS Aviana Loto be pelu ifowosowopo West Near Agri Summit Pan Afan ECOWAS Farmers ati Faisen ipati oja ati Aviana Expo 2026 yo fo lopolopo anfani bi networking anfani eto owo akaimoye awon anfani mi fun aye ipati oja ipolowo ati siso ni gbowo e pe 08034292471 tabi 08071980143 ECOWAS Aviana 2026 ha emi oni gbeyin nbe
8: Asoro Maye tun ti setan lodun yi lati se amuse majemu re ninu aye re ni Power Explosion Aerial 2026 wa bo lorun ti ki dale majemu pade ni bi eto adura todun yi ta pe akori re ni majemu idahun lati Monday ojo kejilelogun ti Friday ojo kerindinlogbon osu kefa odun ta wa yi lowuro osan ati isoro ojojumo moju Saturday gbogbo e lori oke anu Mountain of Mercy Aerial Ekiti Prophet Ezekiah Oluboye Oladeji General Evangelist CAC Nigerian Overseas ni yo ma saju ninu ise iranse to fi mo Pastor Matthew Asimolowo Pastor Poju Oyemade Olorun setan lati mu okuro loko ileri mu obosile imuse re Pastor Iyo Odejobi General Superintendent Pastor Eso Oladele President CAC Nigerian Overseas wa ba Olorun ayo babalola pade ni Power Explosion Aerial 2026 ko si mo pe Olorun ki soro ko ma muse

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa. Edo ki iroyin to nkile hale na lo nte waju te ngbo lowo bayi. Eja wa si ile Ibadan ti se olulu ipinle Oyo. Nibe ni mo ti mu royin kan to nsafo mo o. Wi pe lana o lo je wi pe ile Ibadan metisiti. Ngbati awon yan to lowo owo papa julo awon ti won je omo egbe oselu PDP ti won si je alati leyin ti won je omo leyin fun Alhaji Lamidi Aribi Adedibu Olosa Molete Ekanku Gunu Oselu ni ipinle Oyo ile to ti sile sasobura le ti won wi pe bi won se wa to lowo owo yi o na ni lati tu bola iyen fun ologbe Alhaji Lamidi Aribi Adedibu ele ti o ti papoda won ni bo ti eje pe ko si laye mo ise re si nfon leyin re gbogbo awon to je omo leyin re ele to fo ogbon atinuda ti Eledumare to fi jinki to fi to o na won ti lamilaka ninu oselu lodi oni itulowo owo yi oni won pe oludije fun epo gomina labi ase PDP ni ipinle Oyo Alhaji Azim Gbolarumi in lo lewaju won ele to bere lati legbe tie to nbe ni Bodija won pe awon ibudo kanrin kanrin na ni won rin ti won to lowo owo gba won ni awon agbegbe bi secretariat to je ile ijoba ti ipinle Oyo won gba be jase bere lati be nko odi oja aba ko to di pe won fi adagba eturo iyen si legbe ologbe Lamidi Aribi Adedibu ile to nbe ni Molete nile Ibadan gbogbo eyan na lo si kuku mo wi pe nitori pe oloye Alhaji ologbe Lamidi Aribi Adedibu je wi pe Molete gan ni gbe in lo bi oro wi pe Olosa Molete ile ti won bu ola fun akoni ile to ti se takun takun to ti se yaya to koja 1000 iyen ninu oselu ni ipinle Oyo ati Nigeria lapapo to je pe nigbati nbe laye ko se nti o je so pe bo ni ti e se je inu oselu be ni won pe ologbe ohun o ni Gbolarumi Azim in lo sapejuwe gege bi ekan gbogi gege bi olutoni fun ohun to si je baba fun pa be lo wa je ori araalu to je pe ilana esoselu ti e o wole somuni si ese kuku to je pe mani gbagbe ohun si ni oro re in lo je ninu oselu ni Nigeria Gbolarumi Azim o sapejuwe wi pe se ririn tawon rin yi oni lati bu ola fun ologbe o iyen Adedibu ile ti o ti papoda won ni pe igbise tan si gbe yi o na ni lati je ki itaniji o tun wa lori fifi emi se ilu gege bi ologbe Adedibu se ngba aye re to je pe tokan tokan ini ma se ilu be ini to opolopo sona pe ba se rere ba se se re ninu oselu awon ikan to wa nbe nbe on lati ri senator Kola Balogun oloye nure ni akan bi baba le ba Alhaji Marafa ari dokita Saka Balogun Alhaji Razaki Alhaji Razak Gbade Gesin Alhaji Akim Taiwo Honorable Ademola Igi be ni won wi pe Ojogbon Abbas Adedibu ati en to je aya ologbe abileko Bose Adedibu o na ni won soju idile Adedibu nibi eto ti won gbe kale ohun nigbati awon ikan ikan lawujo ile ti won pejo won peju pese sibe le ta tu ti ri asoju chief mamule Ibadan ile ton wa ni kale won ni lasiko ile ti abileko Adedibu iye Alhaji Bose Adedibu ti o mo soro nibe lo tin pe wi pe afi ki won tun gbe igbe si otun lati je ki egbe PDP ko duro daada o o sapejuwe egbe ohun pe egbe ni o egbe to bi awon egbe ni Nigeria iya egbe si ni pelu be ni Alhaji Bose Adedibu o fi de oro mule wi pe se ri bi ti nkan de do bayi wi pe o ye ki awon fori kori ki won si fi ikun lokun papa julo laarin gbogbo awon omo egbe ti inu ba n bi niru akoko bayi ko nka loku ko da towo re le ka won wa tun sa nitori pe omo iya laja ati obo o omo iya si ni elede ati imodo baba to bi aso in lo bi sokoto oni ko ye keni keni ko ti e mo iya pin pin nitori pe omo iya kan soso oni gbogbo awon ki won le ba se aseyeri inu eto dibo ti nbo lojo waju Bolari Muazim Oluwa soro ile eto waju gbogbo awon eyan to po lo berebe awon eyan sanko sanko ti won ku lero lasan lasiko ile ti won gbadura o gbadura pe ko nkaluko ba le re layo ati alaafia ni o be lo tu gbadura pe awon akeko atoluko ti won ji gbe nijoba abili oriire laoru esin ele pe ki eledumare ki o je ki won pada sile layo ati alaafia pe ka laafia wa joba ni ipinle Oyo ki tesiwaju re ko ba Nigeria ni apapo
1: Emi na gbera o mo bo soju iwe kerin din ni Ogun Nigerian Tribune ni biti awon iroyin to ni se pelu imurasile eto idibo gomina ti o waye Lekiti kale si ogagba olopa ti orilede Nigeria Olatunji Disu oni o mo ti gbe eni ti se commissioner olopa Abayomi Sogunle lo si Ekiti lati lo ri se akoso oro eto abo ni gbogbo ipinle ohun lasiko ti eto idibo gomina ti yo waye ni ojo abameta Saturday ogunjo osu kefa odun 2026 yi yo fi mo lo ni gbogbo ti butoro ipinle na igbese eleyi ti won gbe yi lo je ara kitiyan ti ileise olopa orilede Nigeria se lojuna ati ri wipe eto idibo ohun o lo worowo lalaafia ti o si ni eja ni abakan ninu bi ti wu ko mo bakan na oni gomina ipinle Ekiti bi odun oye banji lo ti ro gugu awon eyan toro kan nipa eto edibo ti o waye ni ipinle na ni ojo abameta Saturday wi pe ki won dakun o ri daju pe alaafia lo leke lasiko ti eto edibo n ba nlo lowo ati leyin ti edibo ba ti waye tan nigba ti n ba awon eyan ipinle ohun soro ninu oro pataki eleyi to ba won so ni ile ise agbon safefe to je ti ipinle na ni ojo ru Wednesday oni gomina Oyebanji lo so di mimo wipe ipinle Ekiti labe isakoso tohun lo je wipe gbogbo eto edibo eleyi ta won se ninu akosile itan ipinle Ekiti o wa ni alaafia ju opolopo gbogbo edibo eleyi ti an ti se lateyin wa lo oni be o na lo nsin pe fun ki eto edibo ti ojo Saturday na ko lo lalaafia ko mo si wahala leyin re ati nigba ti won ba nse eto edibo lowo oye banji eni ti o na ti nwa ati tun dije dupo lekeji ni ipinle ohun labe egbe oselu All Progressives Congress APC eleyi ti o tun ko ase lowo ni ipinle na lo wa ro gbogbo awon eyan ti o je omo egbe oselu kokan wi pe ki won dakun o se ntoto be oni oro re lododo awon ti an mo tokunpin eto edibo ati awon le ise lajo lajo eleto abo pe isowo sise ko wa awon ki won je kokun fun ilana ti ikose mose ati pe ki gbogbo won o sise bo ti se ye lai si wahala abi pe awa nsegbe fun egbe oselu kan eyi to wu ko le je laarin won bakan na ninu iroyin mi eleyi ti nbe loju iwe kedogun Nigerian Tribune oni ajo eleto edibo orilede Nigeria lo ti so di mimo ninu ikede kan to fi lede wi pe awon kaadi idibo alalope eleyi ti awon eyan ti rigba ni ipinle Ekiti lapapo bayi un lo ti le pese pese ni million kan 1,028,929 oni kaadi ti an pe won ti gba ni ipinle Ekiti ni imurasile fun eto edibo ti o waye ni ogojo osu kefa odun ta wa yi eleyi to je ti idibo gomina eyi to je pe won pe igbele won re o nse apere iwon ida metadin ni 100 o le pese pese ninu 100 ni o 97.1% ni pe oje nigbati won gbele won iye awon eyan to je pe won ko won ti lo re fi oruko sile gege bi oludibo ni ipinle ohun eleyi to nje 1,059,360 gege bi won ti se so akosile ohun lo se lalaye pe awon eyan ipinle Ekiti won mura tan o fun idibo gomina
0: o da eje kemi na o tun mi le ko yin papapa bi ebi ba ti tan ninu ise ise buse o ajo to nri si oro unje ati si agbe lara ajo isokan agbaye yen ta mo si FAO Food and Security Food and Agriculture Organization of the United Nations to nti ajo kan na ile ti ohun ri si ipese unje ni agbaye o to je okan lara ajo isokan agbaye na bakan na United Nations World Food Program iye WFP lana ti se ikilo pe omo sese o ki Nigeria ko bo sinu ise iyan ele ti o fe leku nitori wi pe o sese ki ko mo si ani to nje lawujo latari pe won ti fi o ko Nigeria na si ara awon orilede metala ele ti ebi opagba fo meke o ti sose laarin osu kefa si osu kokanla odun ta wa 2026 won pe baba gbagbe wi pe ni odun to kajanu atejade ti won gbe ta lori awon orilede ti ebi opagba fo meke ti nsose nipase ajo kan ile ta mo si Global Network Against Food Crisis won fi di oro mule pe awon orilede bi Sudan South Sudan Yemen ati Palestine ona ni won gbe ta wi pe ebi opagba fo meke tun ti e ti ku be gan tun ti di iyan ini osose lawon beun o won ni Nigeria oni won ti wa fi sawara awon orilede to je wi pe orilede ti nko ni lomi nu nitori iwoye wi pe papa julo opo eyan ti ti en gbe ni ipinle Borno ti won ni pe awon gbe ninu iyan nitori koni si onje kankan ni eka beun o ati gbogbo awon nkan to je amaye derun lawon akoko ile ti won ti la kale yi won ni orilede Somalia ona in lo epo nle waju lara awon orilede ti won ti ka sile ohun ti iyan ti mu won wa pe nton sokun fa gbogbo e na oni oro awon agbeban idaludapo abidarudapo ti won waye ka akiri jini gbe awon agbesun mo mi ile ti o je ki oloko koroko ko je ki olodo korodo ile ti won pe ni nse akuba fun gbogbo awon orilede ile ti won ti kakale wi pe iyan o mu nibe nitori pe ilu ti ibale ayo ba ti si fun awon agbe lati dako won bo se to ati bo se ye nti o pada waye nbe o na o ni iyan
1: the nation ko iroyin mi to se lalaye o wi pe ajo to se ko kari danwo asewole sawon ile eko giga ni orilede jamb on lo mo ti so di mimo pe esi idanwo eleiti o je ti alasepo ti an se wole sawon ile eko giga gbogbo ni orilede Nigeria fun todun 2026 unified tertiary matriculation examination UTME oni o ti wa nile ni sepe bayo fun awon akeko lati ma lo re te jade ki won o si ni lowo gege bi esi idanwo won yato si eleyi ti won fi sowo sori ero ti ibanisoro won lojo si to je pe kosi ni akosile abi lori iwe kankan lowo won o ajo jamb n lokede eyi lana nilu Abuja lati enu eni to je ala to je oluba ni damoran ati eni ti mo ba won ara ilu soro loruko ajo ohun omowe Fabian Benjamin ajo ohun wa se lalaye ko le ye gbogbo awon obi ati awon omo gege bi esi idanwo ohun gan yo ti se ri won ni esi idanwo eleyi to je ojulowo ti won o mo te jade ohun n lo gbodo ni aworan akeko eleyi to joko se idanwo ohun be ni yo si ni awon iye igbelewon eleyi ti iru akeko ohun ni orilede yi national ranking be ni pe awon nkan mi to je ohun idanimo tawon fi se eto abo fun awon iwe to je ti esi idanwo ohun na yo tun wa lara re o to tumo si pe eni to ba lo re te jade ki won yewo tori awon ti o mo gbe genje kaakiri bakan na ninu iwe iroyin the nation oni mo ti ari iroyin mi eleyi tin se lalaye pe ijoba apapo orilede Nigeria un lo mo ti bere pinpin awon apo ajile ni ti butoro orilede Nigeria bere lati ana won ni awon apo ajile ohun o lo je pe o le ni egberun lona 500 115,720 bags to je ti ajile fun awon agbe ti je alabode ti oko won feju pupoju ni orilede yi eleti awon na didie ni egberun lona adoje 128,930 oni awon agbe ti won ni won o gba ni ti butoro awon ipele medogbon 25 ati ibujoko ijoba apapo ile yi FCT nilu Abuja igbakeje are ile yi Kashim Shettima oni o wa ni bi eto eleti won fi siso loju pinpin ajile ohun ni ilu Abuja eleyi to je eto kan ti an dape ni National Agricultural Development Fund eyi ti won gbe kale gege bi owo ipese ise idagbasoke leka eto ogbin ati ti alakale eto ti ireti otun eyi ti an fe fi mo se atileyin fun awon agbe Renewed Hope Farm Input Support Program FISP eyi ti an se nilu Abuja Shettima eni ti minister keji fun eka oro ogbin ati ipese onje nile yi Senator Aliyu Abdullahi to lo re soju fun lo sapejuwe eto ohun ele to je ti iranwo fun awon agbe na gege bi igbese lati je ki nkan tun buyari si ni eka eto ogbin lorilede yi ki onje jije o si sun wa bo nile yi ati pe ki igbe aye awon agbe ko le tun ra jaja si ni bamu pelu alakale eto ti ireti otun eyi ti are Bola Ahmed Tinubu to ti gunle o so di mimo pe awon apo ajile fertilizers eleyi ti o je wi pe o le dada ni egberun mokanla oni awon pin fun awon agbe ti an didie ni egberun meta 2930 ti an ti fi oruko sile ni ilu Abuja ati gbogbo agbegbe ibujoko ijoba apapo ile yi eto na ni an ni o fojusun awon agbe ti an je alabode eyi to je pe ile ti an fi nda oko ko to ilaji sare oko loju na ati le je kikini ohun ko kari ko wa won
0: o da wo je kemi o mele ko yin ni papapa o lohun na safome bi pe ajo eleto idibo Nigeria INEC oni won ti pe ojogbon Sadiq Gombe oni alaga apapo fun egbe oselu SDP bayi Social Democratic Party le ti won jiro re pelu alaga apapo ti won ni ko lo rokunle Sheu Gabam en to je akowe ipolongo apapo fun egbe oselu SDP Rufus Ayenigba oni o kede oro ohun ninu gbolohun ti won fi ita lanode nlu Abuja to wi pe ajo eleto idibo ona in lo gbe igbise na ni ibamu pelu idajo ti ile ejo to ga julo Nigeria to gbe kale bi a ba si wa gbagbe won ni pe se ri oruko Gombe ona lo ti wa bayi lojupo itakun agbaye ajo INEC gege bi alaga apapo fun egbe oselu SDP lowo bayi aye nigba ina lo fi kun alaye e wi pe INEC ini won ti yo ko Sheu Gabam ku ni oju opo gege bi alaga apapo won latare wi pe won ti le won ni ko lo rokunle won si pe igbese ti won gbe yi in lo wa ni ibamu pelu ofin Nigeria ti idajo ti ile ejo to ga julo Nigeria ti o ti gbe kale
1: iroyin kan re eleyi ti o nbe ni iwaju mi o to se lalaye pe eni to je igbakeji oludije dupo are labi ase egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Rabiu Musa Kwankwaso oni o mo ti fesi lori bi awon egbegberun awon eyan ti won je alatileyin re bi an se ya ketiketi wa lati wa ki kaabo si olu ile egbe oselu na eleyi to wa ni ijoba ibile Bichi ni ipinle Kano lojoru Wednesday gege bi akosile iwe iroyin Daily Post iroyin ohun o lo se lalaye o pe Kwankwaso o lo je pe o ti kokolo lati lo re se ikini eleyi ti o je ti ibanikedun si awon molebi ti eni ti se ogagun eleyi ti ojagun feyinti ti o si jade laye lenu lowo lowo yi Rabe Abubakar ni ipinle Katsina nibi ti o ti koko lori ki awon molebi ohun ku atemara ti eni won eleyi ti awon olubi eda ti won musakata to si je pe ibe na lo ti pada jade laye ninu ahama awon ajinigbe bi o se wa nlo o na loya si olulu egbe ti egbe oselu NDC eleyi to wa ni ijoba ibile bichi nigba ti nbo lati Katsina ninu fanran alaworan eleyi ti o di toro fun kale loju opo ikansire ni o ni o ti se afihan opolopo awon eyan eleyi to je pe won po lo ni nise ni ori won lo dabi igba to je pe eyan wo omi okun o lo kan ti pe awon eyan peju pese sibe lati mo ki kwankwaso kaabo si ile lapa abe ni o won ni be o ni o si nso di mimo pe o je idunnu fun ohun o pelu bo se je pe o ri awon eyan ti an je omi lengbe lati leyin eyi ti an tuke tike ti jade lati wa ki ohun kaabo si ipinle Kano
0: o da o je kemi na o tun mu okan ko yin papapa ka lo tara si ipinle Delta bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kana o oni iroyin to nbe ni waju temi fi lede to nsafo mo oro di mimo wi pe gomina ipinle Delta iyen Sharif Oboriwori lana ti ro gbogbo awon olugbe ni ipinle ohun pe ki won fi imo sokan lati gbogbo ti awon agbesumo mi oro ijinigbe to nti awon iwa odaran mi ile to le ma fe waye lagbegbe ko wa won gomina safo moro wi pe oro eto abo agbarijoko gbogbo alagbodo se o oni pe ajumo se oni oro eto abo ki se ise ta fi da ijoba nikan gbogbo yen na lo gbodo ku ipa ti e oni pe nigbati ijoba ba nku ipa re awon lajo lajo eleto abo na won gbodo si pa ti won na o awon to je ori ade orun leke awon adari awujo gbogbo ara ilu ni lo gbodo ku pa re nipa lati mu pe ki eto abo wa ni koro kondu gbogbo ipinle ohun ti oyo Nigeria le Oboriwori inu alaye ti o fi ita lasiko ile ti nsoro apile so re nibi apero kan to waye lori eto abo ni ile ijoba to nbe ni asaba ni ipinle ohun ni gbagide abi gbagan kan to pe ni Unity Hall ni ipinle ohun nibe lo ti fidi oro mule ipe oro eto abo ki e se adase enikan o en ba nse en ma ndaro eto abo se bi igbati yin agbado seyin igba ni oni pe ajumo se ile yan seto abo nitori pe ko wa in lo ni ise ti o se nbe o pe ijoba gbogboro sipa ti e awon lajo laju eleto abo won gboro sise eriju ti won awon alaga ijoba abile won gboro yo seyin awon to je ori ade orun leke ana gboro kupa won gbogbo awon to je adari ni agbegbe kokan ana gboro yigiri si oro eto abo oni agbarijopo awon egbe awujo ta mo si civil society groups ana won gboro teti awon odo awon obirin gbogbo won legbe jegbe ni won gboro yigiri si eto abo gbogbo awon olokowo on le ise nla nla na oro eto abo gboro je won logun oni npa eleyi ni o je ki alaafia ko joba ki eto abo ku si muyanyan ni tibutoro ipinle ohun Oboriwori ngba ti nsoro ohun oni looto nlo je pe abo emi ati dukia nlo je ojuse ijoba oni sugbon ijoba wa le dasi o nitori pe ba ba fi apako itan tabi ta se eyo soju kan yo le o susu ni o oro ti mele ki se oro ta fi da ijoba nikan oni enikeni na ti ba nlo lawujo to ba ri nkan ti o le pani laya tabi to le da iluru ojuse re na gege bi omo onilu ni lai te ta awon agbofiro ni olobo lai beru kankan oni pa eleyi oni o je ki itesiwaju ayo ki o ba ipinle tohun ti o si ni yo Nigeria na le gomina safo me npe ngbati ijoba ati awon lajo lajo eleto abo ni ojuse labi ofin oni pe bakan na oni awon ikeka nlu na gboro kan lowo
1: ni oju iwe kedogun Nigerian Tribune awon igbimo adari ati awon eyan toro kan ninu egbe oselu Allied People's Movement APM ni ipinle Oyo oni won ti fohun sokan ti won si ti kede onimero Muftau Open Salau gege bi eni ti o je oludije du ipo igba keji gomina ni ipinle Oyo ninu eto edibo odun 2027 eleyi ti yo wayo eto eleyi ti won se lati se afihan re oni ikan awon adari egbe oselu People's Democratic Party PDP ati ti egbe oselu APM ni won peju pese si eleyi to waye ni secretariat ile egbe oselu PDP to wa ni oke ado nbadan lojo ru Wednesday be lo je pe igbese eleyi ti won gbe yi oni o ti se afihan re pe oni mero Open Salau oni yo joko ti o si dije papo pelu oludije dupo gomina ti egbe oselu na honorable Bimbo Adekambi awon mejeji gege bi won se so o lo je wipe egbe oselu na o ti pinu lati ti si waju ko le je wipe awon ni won je ojuda oludije ti o soju egbe oselu won
0: e ja lo tara si oju iwe keta iwe royin the guardian fun titi oro oni nibe o na ni mo ti mu iroyin kan to njade si waju temi yi leyi ti o nsa fo mo oro di mimo bi pe ijoba apapo le wa Nigeria o ni won pe won ko ti ogbon o iyen si iroyin kan eleyi ti o nja rin kaakiri ti won pe iro patapata ni ipe o fege iroyin ni o e ma ka kun eleyi to wi pe ijoba o na ni won tun ti nwoye pe won tun ma gba owo ori lori eto ikansira eni telecommunication services ati awon kan to jemo epo petiro latari aba ti ajo tin pese owo na lagbaye to ti da fun won ye IMF won ni ro ni o kosin to jo be won ni seri ajo IMF yi to je pe oni pese owo na lagbaye o na in lo tin pe ile wa Nigeria bi pe won o se raru iyen lori oro awon gbese eleyi to ti po to fe mu a ni omi gbagbagban bayi oni tori pe ko si owo rogun rogun npe bakan na won daba wi pe o ti niye owo ori eleyi ti ijoba apapo Nigeria ti won mo yo pada lori eto ikansira eni ta mo si telecommunication services ati awon to ro mo epo petiro o alumoni epo petiro sugbon ijoba apapo lewa Nigeria won pe oro ori be pin pin awon o ti eronu lati ma so pa nfe tun ma gbowo ori yen lori epo petiro to nti eto ikansira eni gege bi ajo IMF bo se daba re
1: oda ibina ni ade tati mo fi eyi se lo lori edo ki iroyin laaro ye titi ago meji la te tun pade awon akengbe wa lori gudugbe iroyin oluwa sina alayo ogo ede o former ale so fa loruko temi je ja ki awon olojo bi oni kamo ki oga wa
0: ni e ka bi
1: ni e ka bo se sin ya ni kan ni lajelo FM ati Splash FM alagba tunde Olawuwo Alex Ferguson igba odun ajiroba 1 igba odun ojo kan ni o ke pe ninu ori ke po laaro lase lowo Olorun Eledumare be la ki omo won na Kodri Adirogba
0: meta ko ni
1: se loni o da ko
0: meta
1: ati
0: Bimbo
1: Yusuf Bimbo
0: Yusuf Abimbola Yusuf
1: Abimbola Yusuf
0: ona se ojo bi
1: loni meta alagbo ore ni
0: se se mo bi aru meta ri
1: ki
0: da obe nu pe o wa mo le kajeka lati oke tinti long latori gm operation o wa sinu
1: studio
0: o wa lo sodo presenter na o ti ko pe
1: adupe
0: adupe lo we ledu ma igba odun odun kan ni o pe e sodun yi e se emi ninu owo ninu ola nla aiku ti se baale oro e wa ni ro ngbe sonu bi o se bi omo a dide fuyanu laaro ni temi tayo yi ladun aboro inoko mi

0: jajoke.
1: Odami, o ti wa su mi bayi.
2: Ranti, kilo de kilo su embe.
1: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nise ni mo de be laipe. Mo ba so fun mi pe o ti gbowo lori. Ohun to wa se mi kayefi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
2: Wo aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma pomo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se ni kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni jeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi.
1: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
3: Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade. Beni, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so woranse si
4: 09063848209.
3: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lo. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori. Oya, etetete, MPC, oruko yin, at address yin, se woranse si
4: 09063848209.
3: Nje yin wa je odo ti o nise lowo bi, abi ise te yin se ofun yin ni fokanbale ojo waju, abe yin je onise osu, to je wipe gbogbo owo te ba gba, gbese le fi man san, abi eyin je osise ijoba ni joba ibile, ipinle, tabi federal. Boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
4: 09063848209
3: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
4: 09063848209
5: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
3: ba teji se yin ba se nde le se Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se woranse si
4: 09063848209
3: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je kanfani yi fo iru ẹ kàn sí wọn lónìí kẹ́yìn náà jàǹfààní yìí. Orúkọ mi ni Kúnlé Àkàndé, ẹ kú ìkàlẹ̀.

0: Ajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Okodororo. Otoro de. Eje ka jo so.

be oba ti send the code yen wa da message pada fun e pe ticket melo lo fe ra ibe na lo ti ra ticket yen oba ti ra o le je meji meta merin marun iyo ba fe ra ra oba ti send e won da message mi pada pe se transfer lo fe se abi ussd code ko le ro olorun mo transfer oju ese ni won send the bank details to send wo si won send the ese e iyan lo mu lodo awon ni pos to ba igbo lowo lori account ti e direct to de ni cash lowo iwo lo ni account yen fun bi 30 minutes ba di lodo awon ni pos so fun apo o fe ta owo o fe san owo sinu account yi o gba bo ba ti san meji meta merin marun lo san be ni yo mu message wa fun yi pe number re ti wa eligible ni oba lejo kankan nu o ti lo niyan o ti goes niyan o gboju owo re ko mo reti pe ayo won pe laipe yi awon eyan gbo pe ori 50k lati bere bo sori 100k koja sori 150 ma lo sori 200,000 naira laaro yi 200,000 naira ta lo ma gbaje yen se woni okay. 3347 star 1004

0: je number re o busy lowo yi o je n tun pe lekan si o ti connect I busy egbe o hello
1: hello sir
0: e ka ro sir o
1: e ka ro sir
0: won ni number yin busy tele ni
1: ami o busy e ni damo e wo o ti be lati jode di bere bayi meta meri ti e jeri adura ti gbara ro eniye e wo
0: oni lo tu wa n busy oni ya lo tu wa n busy
1: ah ko je busy ah esu ni ko ni fun laye
0: eyin ati da lejo ni gbolohun aso lana
1: gbawo mi ni o gba ti ro obe file
0: ah ya akunrin funny oruko ya sadugo te wa isa
1: asin lo ko bi oni makede ni en geri
0: eh ya oda
1: ajo ti ko da gan in fact e te le sasa
0: e ma worry die die ni ibi kan ni o ti bere
1: mo worry o
0: ibi kan ni o ti bere
1: adupe lodo lo
0: o ti bere bayi o ti si ona ti si bayi
1: alhamdulillah
0: komo wole loku 50,000 naira ni laaro yi
1: e gba ro lo ile bayi mi ma je 500
0: e ko si wahala onla niyan ko si wahala 1 million na nbe 1 million nbe lose ti nbo
1: e mi njo 10,000 ma please never
0: ma fin ada ko si wahala congratulations won pe yin laipe yi
1: ami
0: ami bo se je ni e congratulations
1: only be se gbe boye e kan gbe wa mo la gbe
0: lara o e be n gbo tawon eyan nje
1: Eh.
0: Awon je mi o wa je. Eh, ti je bayi.
1: Okay,
0: Ebugasi ya obe to binu si lana o ya. E ko obe yen ko si obe yen loni ko debe dada.
1: Abe ti ni a ti possess le mani o lo dada la ti mo yen nfin
0: do. Ada o ke take care. Ada o sa. Yen ti lo be yen. Another 50,000 naira. Another 50,000 naira. Kilo bere re. Zero eight zero lo bere re o. Owa pari pelu. 4487. Another 50,000 naira. Baba ku lori ele ori 100,000 naira. Baba ku mi an lo 200,000 naira. Start 347 star 1004 star.

0: ta two ash. Oh yeah, ja wole sori eleyi. Another 50 kere. Ta lo ni number 080 lo bere. 4487 lo pari re. Ta lo ni number yi. Ta lo ni number o connect lo okan. O gbe mi debe. O tun gbe mi debe. E gbe call yi o. E dakun o.
1: Hello.
0: E kaaro sa o.
1: E kaaro.
0: Aku ojumo sa o.
1: Awon ni baba mi.
0: Ikanni lagelu la tin pe yin. Oruko yin atadugo te wa isa.
1: Adumati lo so lati apata.
0: Ajimati.
1: Adu ADU.
0: Adumati. Latapata.
1: Ven.
0: Igba o la tin play cash e Mr. Adumati.
1: Lati last year ni.
0: Se ti jeri.
1: Mo ti jele kan last week ni.
0: Ilo leje.
1: 50,000.
0: E tun ti je 50 mi laaro yi o.
1: I shut down. I'm on my shut down. But o, shut down from now.
0: Shut down ni bayi. O ti lo beyen.
1: Eh
0: o ti lo beyen.
1: Lola.
0: O ti lo beyen.
1: O ti
0: lo beyen. O si wahala. Won a pe yin normal no baba se pe yin lojo yen. Eh o ti lo beyen. Oh yeah, let's go there. One is shut down ni bayi o. Iwa ma wo ra ti eran. Han gan ti mura ogun ola le bayi lori 500k. Iwa wa nso pe so le jewo sa. Miwa gbogbo awon ti en sore yi o le pada jewo to ti e ti hype ara re yi bo se jenu e ja lo sori 100,000 naira ka wen ti yo tun 100,000 naira lo laaro yi ka lo wa nbe number wo lo si mu pelu nti mo nwo loju opon fa yi 091 lo bere number yi o 091 lo bere re o o wa pari si 6558 6558 100,000 ta lo ni dakun o ma se o ma pe mejeji ti mo kokko pe won lo gerege ni iwo ma se baka o ma se baka nloko to fo hun yi o mi number ba ti soro eru e ma ba mi ni o number ti o soro
2: calling is not answering please try again later
0: je ntun pe be se ma winu e se ma winu e soro gbagbo eyan gboro gberi yin je papo mo birin ti ma soro yen e ri e soro gbaje mi se ma winu oni o so pe number ori chebu. C'est bien ça, c'est moi, c'est moi. C'est un tiri bye. À la couba. Et là, on est simple, là, c'est joy. Sorte. Et quand on a aussi B, Abi. Quand on a aussi B, il y a un coup sur le. Il y a un sur le B.
2: The customer you're calling is not
0: answering. Et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu eleyi ese temi ma o ekini kebe keji kebe ni ko se keta bo si pe mi layin eto yin ni run number ni mo pe ko mo binu ni so fun opo je yin se so fun opo je ko mo di o je o mo se mistake pe number ni o eh 100k eh
2: olo
0: ekini kebe ekeji kebe lo wa nbi ko se keta kebe tore ro po ti won play tan na si mu phone won lowo ti an fe je lati a ma pe enikan ta mo bi to fi phone e si pe boya ka mo pe lo ko saye tori e lo fi jayi pe e meji o na lanfani pipe wa lati pe ola kokon ta pe lele keji o ti lo 091 ti wole ati semi laye nwi semi laye nwi ati semi ti o lova rara won ti yi ko to mi latoke lohun ki lo gbe wa 091 na lo na tun gbe wa abe ma ro lohun 091 lo gbe wa o wa pari si 93 98 lo pari si ta lo wa nbe 100k 100k oko na ti lowo kan leyin ele 200,000 naira la nlo okay all right hey ogo ogo mama run lese
2: the customer you're calling is not answering
0: o ti e ti da won jo get won papo ni elekeji eloyin na re

0: gbé se yo gbé o ti lo Ronaldo da gi Messi lo Ronaldo ja su Messi lo kini ti e kin ti e nbe o ti waste 100,000 naira Ronaldo Messi da ju Ronaldo lo kini ti e iyan bu tin re janu o iyan bu tin re ja ti o je ki o won fowo wa dele ni sin won oba o ti re o ju phone le nu shop in re ji yan Ronaldo da ju Messi lo ati ati wa okay ti ati wa all right ati delete awo aye wa da ati delete adu ti se mi won ti se mi lato ke lohun ki lo gbe wa 090 na lo na tun gbe wa omo wa so won 090 bayi o 090 lo na tun gbe wa o o wa pari si 0602 lo pari si ta lo wa nbe back to back ni won o gbe call 100,000 e keta re lowo kan se yo gbe o gbe hello e ka ro ma
1: yes
0: oruko yin adadugo te wa yin ma
1: Toyosi lo nta lati Moniya
0: anti Toyosi lati Moniya igba o le tin play cash e
1: ele ke ti tun wa se ke lan
0: ijo wo le bere
1: mo ti play na last month
0: Ben yin ba ti play njo kan ba o tun do su ti nba bi. Abi? Abi?
1: Ben.
0: Igba o le play taro yi.
1: Mo se play nigba te be.
0: Ti mo bere draw yi na mo le play re.
1: Ben.
0: Eyin le n sa san meji ti o ya won gbe court won o gbe. Abi?
1: Nikan.
0: O da ko si wahala. Anti to yi ko to yo si congratulations eyin le 100,000 naira laaro yi. Congratulations. Customer care o pe yin, mo be ra candidates yin. Oda, bo se je nu o. Ki lo ke ni eleni. Ara bi ta gbegbegbe ti o gbe, won le ti ma play ti gbe. Eja lori 200,000 naira. Eja lori 200,000 naira. 200,000 naira. Ki lo gbe wa? 090. O so won 090 laaro yi o. Olorun ojo na o gbe o tori gbogbo won la npe ti won o gbe yi o kilo wa pari e 2123 lo pari re 2123 on lo pari re ta lo wa nbe ta lo wa nbe oju ese lele man drop 200,000 naira aya mi ja ada wa gbo wa gbo mo 200k ogbe
1: hello
0: e ka ro o
1: e ka ro sa
0: oruko yin adadugo te wa yi
1: ife dayo lo n ba yin soro lati agbegbe olomi olunde
0: olomi olunde mr ife dayo igba wo le tin play cash e
1: o ti fe gan o ti lo fasa
0: e me lo le ti je e jeri
1: ajje
0: e de relent inu mi dupe yin te jeri le je owo yi congratulations customer care o pe yin laipe yi
1: all right sir
0: won ba yin soro ni tun bi nu bi lati mo bowo yin o se wo account yin
1: all right sir
0: bo se je niyan
1: okay
0: se ti mo ye te je
1: Mo ti mo
0: 200,000 naira leje 200,000 naira leje congratulations bo se je nu bo se je niyan laaro yi ere gbogbo di ago meji la osan ni kan ni ti plus 105.5 lori eto ta lota awon eyan o tun gbenu si owo tun tin ba nbe na losan e ma pola gangan transport owo oko la yen na ma gara tin ba ti de ikan ni class plus tin ba ti be bere eto kódì ti bẹ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí ibi n ó gbé yín débẹ̀ títí ìgbà yẹn bá mi Alhaji Adegboye ga ìyẹn burú afájá gboye ga la wàhálì àlọ́ àṣẹ jù bá bá ojó bá mi ó gbé yín débẹ̀ ó rọ́ sí lọ́jọ́ tán.

0: aseru madoworu ore ofe la mo ni agba mo tin de tele nka ni jo agba mo tun rayo laaro yi ayo ti oni de banu je iwo sa ti darapo ko gbo orin ko gbo jin lele lenu basorun amo to de le yoruba ajivede dara nle ibadan
1: gboye galawa
0: on se wele wele okay okay

se leyi ko ma si ronun lara wa ni eja gbe ronun ti sapa kan ka le ba ara aye moju to irin ajo se ase la wa ni o isoro yen o da fi eyin lagbaro lodun

0: sọmọ.
1: Emi ni janitor nile ewe wa. Mo ti sọki ba sọnu ni kilasi. Emi ni mo n ko sọki ita fun awon awon ma kekeke. Emi ni n o silekun laaro, emi ni n o ti lale. Bi ba n wa sọki, emi ni mo n lo report won fun principal. A ri sọki o, a ri.
0: Mi dara to hun.
1: Olorun ni omo je yin o le han run.
0: Enu mi ra je ki n dara atojo.
1: E jo so di en bi yin o ki n dale. Eh mari yoku kanu we mi ti mo ko.
0: Iri oju we yo.
1: Mo se kere kere be mo bo si.
0: Banju wa de ma bi.
1: IICC Secondary Modern School.
0: Mi so wi pe si be si.
1: Won eleje, suku eleje lori ta pe rin bada. Ipan lele n wo din soro tolorun ti to ti ro yi.
0: Si be si be o.
1: Oro bin.
0: Si be si be o.
1: Now, man, to be na gbe kari ni modern school. Awa o fe. Kesi iso ogun. Pelu ila tin bele eke mi e. Won ma fowo, won ma ba n fowo kola ni. Ah, mo dupe lowo ya to kola fun mi. Mama yen be nile ile agate loje.
0: Ba o re ni bara.
1: Ta mo dagba, ba mi ta lo kola yi, won ni ke ku. Wallahi ki mama yo to ku mo fun lowo lori kokola mi so mo lo sibe IC Secondary Modern School
0: to ba di popo
1: ibe ni mo ti pade Olatunji Opadotun ma be so nka ba agbe ti roko ti da koko si baba bilawo ori oni ah omo yo merese emi na fi se tete baba olowo ti omo be kan laye ti jeun
0: ajo laye bi ka lo ka ma
1: ere yen fun mi lokiki ni modern school yen
0: du awon amo ni se ni
1: debi pe kin tun to ko nbe mo je senior prefect nbe
0: ni le eke abinu eni ti o fe ka ni nkan ko la
1: oda po mo ko nbe mo la kaka ma mi ni all loss ku si
0: se ko atan bi
1: ori keke o don ra mi yan grammar school ni le fe
0: ise o ki lori
1: ma ge pete pete pete ni o
0: ko jade
1: mo nso ile yi fun eyan odo tin sare be ba ri olawo mo de olawo ojo ga agba nbi o ba ro yen nu re okun mo wo be yen ora mi yan grammar school ile fe mo tun da mi ma nbe na ni ta wole ta wole en ba lo modern school lodun yen primary second class 2 ni o ti bere e won ran won ti mo nba bo ni modern school ni mo pe secondary ngba de beun odun akoko mo fail
0: ise na lo nale
1: obi la nle ki nbe mo ti pade Gbenga Adeboye
0: o so lo tun ko ri kun le je ni
1: emi sin ni Gbenga Adeboye ngba mo fail

ati mo feli to try another school ne ko na be ko yen fun nkan ti se student yen giga giga no f9 parallel sugba yoruba nkan ni mo ti gba 89 kabiyesi oba no se pa ni o ni opolo o ere pa re lopo o e lo bile re se yo tun class kan ka mo ni baba n tun tan la mi ko lori gba owo ta san latun tun sai so tun ka I'm not going to be a class captain. Mo pada je senior prefect nile ewo yen o senior prefect o ba de oran mi grammar school nsin leni eh all tin membe eh stage ta ti ma sere yen podium emi moko nipa se owo ti mo ngba lo late comers fun ile ewo oran mi grammar school so gbangba mo wa ile ewo yen mo dan kisawo mo nke wi ni gbogbo mi o ma rogba yi mi kaakini Mo fe ni Odua College. Mo fe nle ewe mi. Mo fe tisa nle ewe. Be ni sa. Mo gbon me ke kan wa tisa ni mo fo ko bo lati ri. Mo toast e ko gba. Mo dogban yin ni ke mo papa fe tisa o. Ma don to kilo de je kin se be mo mi mo mathematics. Mo wa wo class in Donna. Ni lo ba ni mo pe ni ba booming gindi ah o make is booming find my lady mo kan mo ni mo si fe o wala e mo fe oro po ni di second school mo ku nbe o ma gbera o di badan leyin ta sase yori ta mo pa si o de ni certificate mi lowo owo ju ti ri awon wa lati mo dan le ewe ko se ma so tori awon odo gbogbo nte yan ma munu aye tori fi le daru yan n la wa mu ma dupe pelu imo ijinle principal won yo mi nbe o to mu le so ah mo wo to mu mu ku mu to ba fe ya wore ngboro lo fi le ko le je yan laye akaba ola ki soro ogun akaba ola soro ogun adegbo ega iyeru awon to lagbara nu e lo kanu we to ba jade o le ni ni mo so o akun le we yen baba ni bi ti oluwa ran mi lowo dere ara mi o ku ko so o fu se ra won lo wa ise o ba le ni ro e lowo gba iyawo ti nbe nle ile ewe yen mo ti mu ale wa ja so lo o ti da du igi mi tenu mage ogun igbin o tenu mage ogun ma de lori loju awon amo omo le fe awon amo mo wa badan olohun lo le gbe ni leke abinu eni sogbo all ti mo se stage si ngba mo se wedding emi ibe mo ti se reception ma je isu won ko be bayi ni tayo ko ma so pe se ko ato set bye bye pelu gbe kala wa lojo to ti nsise nbe ni won ni o lo le yawo kan won o lo olu kan mo te ba ti lo be nfe yawo mo o oran mi le lo nbe la lo o dun mi baba mi ti ku yemi ogun yemi awon ni same thing don na oro po ta ko ni be yen mo ba gbera leyin oro tun po le o tun popo mo sise die ni Solebona Nigeria Limited Solebona Nigeria Limited Orogun Ibadan awon ni the RCC nsin as an account clerk so gbangba mo wa nbe 2+2 9 ni won get oda sikiru sa ma bo mi ni pe nton kan la kala lo nko yin won ni won ma siro eyin le gba mi sin e gba mi billion ni je pe won ma se 1+2+3+7+2+ mo ba gbe mi si home remittance section gbogbo awon oyinbo yen awon alagba visa fun won ni marina leko mo ma ri owo owo ton me ke kokore akana ni ma fi je wallahi owo yen ba mi la mo
sọgbọn mo tun to sebo a n bọ lori eyin ta ba polowo ọjà tan e ma gborin bọ

general manager lele yun aye mbi atin sanwo yan ti atin sanwo egbun ami to mi lo be olodun ba n forun ke baba mi sikiro adesiyan emi na ni okiki ola baba awan won pe wa wala mo ro kun o le mi bi lenjo na ni you love him iya mi bi yan mi gbo dada ikayo mo o le invest o pe yes lori mo

mo kuro nbe mo runu ara mi je nka wo si o di fere jangan nc loyo mo gba national certificate in education ti sanimi o pe mo wa ju e ri pe gbogbo mo ma so pata lori eto bi gba mo wa

0: ebe ni mo ti kọwe kan ta pe ni teso
1: lori sofa sofa yi lo
0: itan la ni yen loto mo se we yen jani ma as if sharing school yen ebe mo ti sala ba pade logidi gan pelu baba mi tun jo padọ tun o ma be sun ka ba agbe ti roko ti dakoko si baba bi la o
1: baba gborun lo
0: olorun ba nforun ke
1: ba mi forun ke won
0: mo lepo mi ti moko wa dada baba ni so moko wa lensi amun dada what if say masters won ni ogbomaso
1: oni le soto baba tin da
0: I love cross kan ogbomaso yen
1: sise mo
0: baba oko kan bayi salaki la ma pe
1: o je
0: salaki o se en gun kan bayi
1: aye awon to
0: mi pe mo ma ri daddy ti ma wa ma mo I mean na ma wa ba tap left bayi ta te break me la rin agbe oke mo sa mo ba
1: se mo ke
0: mo ti mu
1: agba se iko
0: mo ba wa nuko dia 1 awa nu ogba ni sako dia 1 a ni sare asiri oti itu
1: mama anti ba
0: aba lo ya ya mora dia 1 mora ngbe lo pe oda awa de titi mo duo aya zona ogun so
1: o da mi lo
0: dia 1 ma ngbe lo tin wona lo he mo be pa ina pa
1: ati da
0: trailer kan wa bo trailer da wi
1: mo pe e
0: ona di e lowa lapa otun
1: lori aye mi
0: mo wa kuku duo trailer o ya fun mi le lowa ju le le e bo olobo baba kan ta jin olorun ni o je wa baba pa many things
1: ma pa mi da
0: le o yan mo gbe mere
1: ebe ni mo be oba la
0: olorun ni opa mi
1: mata mama to bi mi mighty
0: e je ka menu ko nbe ti le we
1: ki won je won mo
0: e ma sare ka ki ntori ola lojiji
1: ora won ni striker mi oluwa je ki won pe
0: almajade en se na ko ku ka rise awa wa ise ta nwe fun ide odun kan ari let mo pari IT ta ma se on losun mesan
1: ijoko le kin joni
0: ori se kan
1: ni mo joni
0: secretary at ero pa ase be ni to ya ma so rire bayi
1: o ma je ko mu e ko lowo
0: se be ni mo ti ma lo ti won ma kimi lotun lo si bi eyan la pataki laarin odun kan yen every day ma report nibe ojo te fe gba wa gege bi teacher the last two file governor ni kan stop pe appointment de pe awon eyan ti poju ah irole pa mo na mama e lorun loke mo ba n pin se oni governor oun ko ah mo bu sekun ojo mo decide pe emi o ni wa se ijoba laye ma
1: mi ri se rara
0: mo so fun lohun be lai ni ko bo lo o
1: rara mo dupe mi oku
0: mo kuku legun ewu je ma keki
1: mo dupe mi oku
0: eh nti ibada lati bere we akoko baba wa lorun wajo ade poju won kewu ngba na be ni ba mi tubo so rada po n kewu ngba na baba wa ndi se ni abi ade morade yo wa nu won Abiade Morade yo wa nbe. Mo dupe loni o. Wale Hasani baba wa wa nbe.
1: Olohun ti o fota loro.
0: Yes.
1: Ibefo
0: Lakinlade Ibo ege kaga alege ongo.
1: Ise nfe.
0: Won po be ti Adebayo Aremuna wa nbe.
1: Oluwa.
0: Eh awon ti asete wa tun rira wa kokan ta le ma dako mi online yen.
1: Olohun ti o fota loro.
0: Mi online yen temi mo pa ngba ta temi ko de. Kan ti mo win to ma ba mi nbe ni abago ga klabi ye aba baba nbe baba fe ran mi tori pe an ko mi ni primary school
1: tun si oro ori
0: se se refin
1: mi se
0: kin to tun wa pade won pada lente le ba ri apa kan nibi baradi mi bayi wo o le ri en to le en ba ti ri ri lo le mo bon ba wa ma wa ki
1: edani
0: pankere baba mi go ga klabi ni eko ti an so ko mi oye
1: o ti re ti mi
0: ben mo tin kewi mi jejeje
1: o lokan mi pe
0: ngba kobo ngba sile kan won ri na ri ebun ti mo ni
1: pe kake
0: bi eyin na se nsatipo lodo mi gbogbo eyin bi 37 ten nsatipo tolorun ti sanu fun e te tun wa nbe nisin olorun sanu yin
1: eni afi pa mo ri de yan to ba gbe han kedere
0: e lo bi 10 years nbe lai gba sile kan
1: mo dupe
0: ko to di pe mo n duro ti boda yemi ogun yemi mi ni ma koko awon ti o jebun
1: mo ri poro mi to
0: atan ti o gbebun
1: emi ti araye fe
0: olorun ba forun ke ga mi
1: tugba lojo si mo
0: e won ran mi nse lati gate lo si bere lo ra malawa ori bi mana ha mu ti lo mu ti de
1: ibo pada wa
0: emi o kegun ki lokan mi
1: ori jeri mu ni rorun
0: mo jo baba ran mi nkan bayi ran la mala ni bere
1: won
0: e fun mi kikin gbe 404 yi lo kin ko lede ki oni ah o le gbe 404 lo o moko wa gbe ga o moko wa mo darbo lorun meanwhile kayode omo won ti mo julo o wa pelu won mo ni kayode to ma wa je ko ko lo ra loki akode loki akode okay o de gbo mo lo ngba mo ra malata panla meji kun di meji irun panla lori e abula amode mo de gba opposite entity lo mo si je gbo amalata ati gbo mo labo loni e nira mi se ma laye in office mo sa du nbe titi ti baba bi close la lemo lo tan mo wa gba abo won senu ona
1: o to keni
0: won de njo keji ah won wo pe won amode down ke lo sele o ba pe gbo awon oga oga le lori gbe ga ti jamala tabo tabo gbe ga ti jamala tabo tabo ele ele fun yan majele je o le fun yan majele je mo bin le re ki lo de iwo mo e to fi se be mo ni aburo mi ni ka ode omo won tin ba lo ranje mo je mo gbogun mo gbogun ku fun yo je otan emi na je temi nu mo ro pe ni won ba ku nbe ni anyway oto la ya ba yen mo wa nbe titi no kobo
1: ola ma se le jabo fo
0: no rely o lo yen
1: to ti lola
0: na lati fe yawo ko si nkan kan
1: iba ipe lo mo adamo wari fun awon
0: mama wa kan be won pe ni amdala tare aso fi te lorun mi ti mo be se wedding mi ati yawo mi ohun lo ra mama yen lo ra fun mi lo ra fun yawo mi lo ra fun baba mi ati ya mi
1: binu binu tora e bo so pe fun ni
0: agbolu aje lo se renjo igbeyawo mi so bawo bagbolu aje ngba ta de won ti se baaji tan
1: atun le ku oju ota
0: eran ta tun ro pa isalejo lale ore mi kan ati yawo e won tun ti konu tangara
1: ota mi laye mo ota mi oni ri du
0: mo awo pe okay
1: nitori wi pe
0: won kan lo gberu ni mo mu nkan yo keri ngba n ba ri na anybody a wa nile family
1: bale gba yi
0: a lo ose meji ka ku nile family nile janko e ka ilade ose kini ose keje ose keta osu meji osu meta osu merin osu marun osu mefa osu meje odun kan
1: riwale
0: a le ku me gbogbo ebun ta gba fun gbeyawo lata mo taku tape kan tan tape crown
1: e pada ni bi sise to
0: ore mi kan laji lente kan ba e lora ma la nkan ti toro re ba ni soro ma la nto fe ta o bi ore re ba wa nsoro to ni isoro to ba hun kan se hun o e wa la nkan yo ma ba won ra du we nti ora mi ma ra
1: ti oro ri bo
0: to ba le tan soro e ma tun ra eni e lora crown tape yen sibe ko fun mi lo we tan Olorun ba mi forun kala je ohun. Ya ohun ba ni tape ti a ma fi gbadun kin la le da mo ni mo lo tun se lodo Radio Nick. Radio Nick. Osu kini osu keje Radio Nick a jo debe loni. Mo ni mo ti ta egusi osi kito se nyo mo wale owo radio ni. Ba se yin nu njo ti won ko le ori me ru bed lo ago ojesa lago me wale loru
1: oba lanu
0: bed kan ati mattress kan otan
1: ba mi se
0: iya de wa nu yin
1: ojo koro
0: iya po o
1: ki gele aye yi pe
0: wo ma e awon be ma fe bon awon ma fe bon awon ma fe bon awon be ma fe bon
1: nobody
0: yo kan tell eran pe lara ra oko mi iru gbesi aye ani re ti wo lo ngbe yi yo eyan oni wi be ni o je nla le ana ko je nla ro eni role ati mo nda tun je ninu oyun ah iru gbesi aye ko wa olohun ni ko mi oro buruku le ko kan
1: baba to da aye
0: emi ni institute yo wole
1: atoni mi o mo
0: ah wo pe nbo lo lo lo to nyo ko mo pe mi npa lo nu mi re ni pe mo ore ti mo ni ni oganu si ma mu nkan owo ore wo kankan mo na
1: o lero olokan mi
0: ti mi le da mo yebo won lati lo sodo anti e to wa leko
1: ti mi ma se fin
0: akobi wa lokunrin
1: oba lanujo
0: o ga o awon se die die be awon se die die be aye nri na ri mi die die
1: dunu ti mori
0: o pa npe mi na smc ko kan
1: o de fu mo ronu wa
0: no wa lo awon ebun yen
1: aye mi tu lo
0: ti
1: ori koja un ti mo lero lokan mi ma je sono ni ki to kale
0: jingu ta nse leni te npe osiru e
1: to kale da
0: ru olorun le osi
1: ijowo iwo lo le se lo je sa wa sodo re o bare
0: iro yan be to pogba
1: alanu jowo
0: ma record jingo si inu cassette kolobo kolobo mama to ibadan gogo badan lo sona bere bere malete malete dugbe pada wa si adamasin gba kaaki mama wo an company to wa nbe ma ko number won sinu we bayi nko sinu we bayi ma wa lo se jingo mo le se jingo meta lojumo wa lo le send doc el e ka san o ele o era sa e a fe ba isi a fe ba se ju le sai mo wo be ele mi wo be gbe mo ko ri e da sa so fo a fe se ju guli
1: are ninu aye mi
0: ibo mi ani okay e lo se wa ka nti mo ti ko ti mo ti already e mu wa bi otun la o ni e ti se ni mo ba gbon je nguri e ma lo nun wa para para para ninu bi me dogbon
1: mo daye mo bala
0: ti oro mi ti gbo
1: ta lo tun fe ko toju ala usa ti lo
0: won pe nikan ni ayo wa mi ghost meter and company limited
1: ore lo nbe lowo mi
0: oke adu matala mbadan
1: ma je wa le mo
0: mo ko address ibe mo se jingu yen wa lo e ka san awon yan po nbe ana awon ko be rora bayi ti gbo en se mo ne le o
1: je o je
0: emi ni lagbaja o se o si joko me na mo
1: ba ti de kan mo ma
0: mo mo be ba se jungun ni wa le oro jungun na so lowo
1: mo ma ma fi kan mi o
0: won ni ele kan ti ba se kan ko wa tan lorun ila be se iwo nbo nwo amuni se mi ni ma de ba se yo da o
1: ba mi se
0: ana lo se ke mu wa fun a ngba oni o pari se le se leni mo be ba fe gba mo se do mo le fun won kan won ba re ni pe eleyi mo ro pori e ti daru se le ni kan se
1: ma yo wa loro
0: mo kan yo cassette ni ma bi le lo
1: ma pa
0: gba won da ke se ju marun ngba tan gbo won soro
1: da mo awon obi to fun mi
0: orin yen ni mo ko nbe ti mo fi se ibere jingu yen ayo ba mi lagba ni bi ka se golu ayo ba mi lagba nibi ka segba owo ayo ba mi lagba nibi ka segba orun tese toko ti yawo tuntun e kan won lara kia ayo o ba mi
1: kukuma wi pe ma mo
0: won ni orin nikan la fe bayi ki nkan so number mi da e gbo tan ma gbo de le ma yen ni elo mo ni 150 ni 150 kobo my have me to naira o da introduce na bi mejo laarin osu mefa that's a bere ni o
1: ba mi se ala no jo
0: leni
1: koro mi o ku ki bele aye ife
0: ise to ba nse ti o ti ni owo nbe ma ku o ma tori e lo re sogun owo ma tori e lo re buru ero je ki owo ti alajapa ba pa ko ba won dele ma da mo ko laya lobirin won ma gbe ni ola ba nfe lara ma bo la fun won ma tendi okike o kan lo si o kan na le ni gba
1: o ti se igbega
0: mo ma de je pe o ti wa nbe lo yo ku
1: o ti se da ko mama
0: irin kini do ta na tin rin a pada nbe ni ko da o pe e kuro emi yan ni ke je mi ogun e dakun eyan omo yo mo be yin o baba den ise kan fe nikan ti won ba mo elomi o mo ohun omo nti enu olohun fe ko niregun lori eni lo bo mi aye ta wa loni nle ise ijoba ise wa ebun wa lo lana alelekule olohun si duro ti wa oba wa se daye to lapere oluwa o mo pada leyin mi o won lo ba se dati ki pada leyin eyan mo so tin tin die nbe ni mo be yin eyan odo ke se gba ti abagun la man kan orun eto se so nbe la so iwe ti o jade laipe ni ke lo yero e ma gburo re to baya e je npo lowo ja e ti mo wi na eyin re webi to de wa yin eyan odo eni kun keke
2: Lagilu FM 96.7
3: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta agusagun keyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti o ni tin dalamu ero gba lode nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajo are lama toni toni
4: Clash FM Media Academy nibe lawon eniyan ti fi gbagbo mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo omo luabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye
5: eyin temi bawo ni o se wa
6: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
7: Oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
8: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so e kekere mi ni nla won mi lo
4: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile fufun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
8: 0807112 4000 0807112 4000
4: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo iluabi ninu ise igbohun safefe

0: gbogbo yeye re on da yeye o
1: olutayo ola
0: won fi o se yeye loni masunkun o le je lori anwo mo ni masunkun
1: aye mi
2: e ma ki o sira
0: o le je lori anwa ise ni masunkun
1: alonode sinu ise mi
2: e ma ki o sira
0: o le je lori anwa ipo nla nla ni masunkun o
1: alonode sinu ebi mi
2: e ma ki o sira
0: o le je isu re o ti toyan ni masunkun o le je lori nkan mi to je pe nda ola mu lokan to o ti to egbe masunkun o olohun o papade njo kan eh ta ku lensi ngba na ta so oni ke ti to ki o to di OAU nisin University of Ife la npe ibe ni mo ti lo ko imo nipa Yoruba oral literature
1: alalode sinu ise mi
0: mo gbe kule ibe ko jana
1: alalode sinu ile mi
0: ṣugbọn o e mura si imo
1: e bi mi
0: e keko imo
1: kisogun
0: iwe
1: alalode o
0: e ko imo kewu e ko imo bibeli
1: na yo madam muhammad abid
0: e mo nipa asese ibi ati bi yin ke ma ba sonu
1: ba sha ma bo si rorun lai si ni rara
0: Lenny.

0: Eji salami mo kyo o. Mo gaje ajobo Ibadan. Awon eleyi won ti wa tipe tipe. Ngba ti Nitel nje Nitel.
1: Ailowo lowo eni ma ni.
0: Won sise nbe, won retire nbe. O ko won baje nbe. Leni won wa ninu e tin gboruko ile ajobo ga. Eso ojo lo de magaji. Awon family wo pe eleyi. Ati ma se bo re danu ebi. Magaji ajobo mukio.
1: Olorun ai ni mani. Gbogbo eni to fa ni ni bu.
0: Agun makala abo lolu yi.
1: Pe te ran lo leti e ma se kan ni.

0: bọ́ lẹ se ìdílé yín sí o
1: tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí o
0: bòròrò ń fẹ́ bòròrò se le wọ́n tòrò sá bọ́yá
1: àjíṣà
0: èmi tí mo gbọ́n mo mọ̀ pé mi ò fáyìn mọ́yá lọ fẹ́ pretty baby pretty lady arewa meji o nkan o se oka e pe ti a ba nlo le a ba na nlo soje
1: igba kan
0: a ba fe de fe abi a fe de bi kan mi won ba ti de okan mi o ni bale mo le lo nbi te lo se be na le ti pe to ba nbo le sun hello hello hello se ti de be hello Janky, aunt Mary Ba.
1: Papa Jessica, what about
0: that? Billy Law, Janky, aunt Mary Ba.
1: I want more bata, see, go to Bam.
0: The man, paper, I be caught.
1: In my bagage, and a pull coffee.
0: My to the paper, papa.
1: Oh, you tell me. Oh,
0: caught the ball, Nicola Dea.
1: About it,
0: network and in Serada.
1: And in my bagage, and a pull on him, or
0: like in Bantira Fasor. Ele alaji otitan ma wule se lo ma mo ti mo re mi olon lo lo wa ibole a fe ko meun o latana eh abi ago kan awon ko mi ta ba ti ati dagba mo le wa bayi se ti ko nbe eh wa ri be ba lo bi kan o de li be won po wa la ni mi ta ni o to si mi emi o wa la ta ni o to si mi Ko fayin le Biola Bororo Mama Gaili Mo fayin le yin lowo ati Folaemi Ajimatsuka

0: emi odasile yin o
1: o sara lawa lawa
0: olorun ba n gbe nda jule.

0: 95 96 97 98 99 100,000 100,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 your 10 is your turn. Tani ye. Oni. Tani ye.
1: Emi ni.

0: yo ko ba mi wo ba tin ba tin kawo lowo ni mo wole ah en ku le sibi ram 10,000 isapo gbogba tin ba tin kawo lowo ni mo wole ni mo fe ma ko lekun ta ni yen
1: my dear
0: ah lo tu pada wa nje bi mo ni wa ri o
1: bo daddy yo mi kilo le te nse bayi ah kilo te ma nse baye de ma kora te ba ti de
0: mo mo pe riri to fe ri mi yen o la owo lo ni
1: ko la to owo le wa lo jo nje yin nje yin ti ready abi ka ma gbe bo wa ba yin bi te joko
0: bo se nwa to nwa yi o fe bere nkan ni
1: o daddy yo mi iwe ta won mo mu wa le lati school le ni
0: kila wa si la se le si bayi nisin
1: gas gan tun tun tan bi ta tin da nonsin
0: ha ilo wa gbugbe bayi ta ma ta na
1: owo ta mo ma ni lati mu lo school la ro la je 57,000
0: ah 57 lo pe beyen to fi da la le garararara
1: daddy yo mi 57,000 ngba ti isomo kan
0: 57,000 ninu gbogbo rogbodiyan yi
1: se se wa mu to se papa nbaru ba ma danu nje la ro la tun nje teyin ma je ta won mo ma je ko si gas
0: boya ko yo temi ku nbe o ah tori lowo ebi mo se wa yi 10,000 lo wa lowo mi oju eleda re si to
1: 10,000
0: era pere lo wa lowo mi
1: daddy yo mi lati last week ni mo tin soro school awon mo ifun yin na o
0: emi na n tiraka mo n sare kakiri 10,000 lo wa lowo mi laye lorun
1: ta won mo yin o ba mu yen lo si school lo la ti owo yin o ba pe 57
0: wo la se bayi 10,000 yi in si le ko gugu ele in yo 5 fun nbe emi na mi 5 dani
1: daddy yo mi ba wa la se fe se 5 yen gan o ka wo gas
0: ko yi mi
1: ka wa so pe owo ta won mo fe mu lo school lo la
0: mi mo ba se se o jajo pa jajo ro ko yi mi o
1: wallahi daddy yo mi le paro fun oja mi gan ti o ti lo le nibi yami lo te ma so oja mi ti lo le
0: o yami na ni
1: eh oja to wa lori gba mi gan o po mo oja to wa lori gba mi gan o
0: ah lo si ma se awon mo ibayi mi ko dun le tamu yi na o
1: ah e mo nkan to ma sele mo ma owo ti mo ya lowo won gan last week mi ti san ma tun ya wo lowo sister mi
0: ko so wo lowo mi bayi iwo na mo ise wa ri bakan
1: eh ma mo ma yawo lowo sister mi ni te ni fe ka won mo yen dure mo pa won ni bo wa ka won ma bere ke lo de te lo school e de mo po mo kekere mo so pe awo le wa tori owo ni
0: iwo na lo mo bo se se
1: eh ko si wala
0: dakun aya mi dakun to
1: lo 5000 te le fe ko fun mi yen o ye ko wa
0: eh le ko 5000 gbugbe na fun e be o fo ni fun o
1: eh ina le so pe 5000 le ma fun wa
0: fun ma yo fun e be o da gan nu fun gan bo ba tun fun mi 2 nu e ngba
1: daddy yo mi ko da bayi
0: ta gba be ma manage e
1: 4000
0: manage e
1: ba ile ma fa awon mo lowo ton ma fi
0: ra
1: nkan lo si school
0: rara
1: ma fun o
0: rara o so mo tun fe fowo ile se ni
1: ayo inte ba ri ka fi se kun yen o kan mi mo eyin le ma fun won eyin ni ke fun won

0: ben ya ban se fulenge fulenge ki tin lo tin bo bi le ka di tin ri orun ayo sun ni gbogbo gba tona le gba lale to ji tin han lo tin fi atanpa ko ko aso ma ran daji kutu hai tin genje ton gen lo lenu e tin bere tin se ga pelu alaafia ti ori wahala to ba fe se yo tun ro ma kun gbogbo ni gbogbo gba tin fi gbogbo akoko riran kedere ti sin ri aye gbo orun ore ofe nla ni o ko njo lo lenu ore ofe nla ni o ko mo poyan keyan gbo ore ofe nla ni elumare mo gba alaafia lowo gbogbo wa ami logun e
1: sowo imara ni ogba
2: baba kawe ba ko sowo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo sai sara ti tun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e to wa je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ile ise mod stream tm limited to n pese jinga herbal extract ati ru antiseptic herbal soap lo su wa niye se awon ogun ataraji maraji pepe mejeji jinga herbal extract ta fi tewe tebo bi 84 pelu e ati ru soap ta fi egbogi meta wa pelu e oni ni rice an lolugo sago ara jinga ama extra basa lapade e were bi ogan ni wo san bo se nra lara lo be ni o tun ma dowo fun o to ba toke felomira loruko ara e bo fele yo tabi lara tun ta ma lo tara si doju ko ibadan notice local government secretariat woro di ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station oke ado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani nla ni ginger herbal extract ati antiseptic herbal je lagwaro ni pojupo

0: wa lagba
1: eh ku bojo ojo se ri nibi ihu te ba tin gbo mi kaakiri agba nla aye ekuse esiku eti igbo wa ni lagelu fm
0: o mo ye ki e ma sinmi tori pe bi won se n demand fun oja yin eko ori akure ola osogbo otunla eyin gangan ti egbe nkan yin dani ti awon yan fi ri alaafia lo seyin na sinmi
1: ko se mo se fun bi apere lati bi ose to koja ni jinja o ti sin ni badan mo won tun se ko de lana ni so gbogbo asiko yin awa fi nsin mi ni idi ati tumo ni pe jinja ki se oja to kuta bi won ko oja 300 million wo badan loni yo tan laarin ose kan nitori pe awon eyan wa kiri mo fi yen
0: fun so ajebe se ti eran onje
1: onje tawon eyan ba ti riwo san won wa kiri pe aje pe gbogbo awon ti o ti nwa jinja kiri mo so fun yin o ti de badan ni sin gbogbo awon service center ni ke ma lo bojo office wa loke adoa bi wo road e ma lo be e ba nbe ni biba
0: ke le mu an tuntun
1: en ta tun wa mu wa se mo pe bi alagbede ba nlurin loju kan oni ti o mu jade ni oni ko si ola ko si nkan buruku ni o oni ajoje odun benikan oni beyan marun ba lo pe je kenikan mo sanwo gbogbo won ko da nitori pe ko si lapo awon yoku
0: ni atan kundun eyun
1: eh awon 50 min mo je 50 je 50 sugbon ti owo ba ba lapo gbogbo wa a jo gbele aye irorun
0: eyan ni pari mu jade na ko ni ni
1: ko ni sugbon awa tun toka fun pe o le gba bi ko lowo ile ise multi stream team ni bun jugbon to ba ti se nta to pe sona pe ko se yo ba anu pade lati ile ise multi stream tori friday na nfo woji wa lori bed now iwo to ba mo pe o fe yi gba pada ku ninu kosikosi o fe bo si o nbe lapo mo bo o wa gbo mi jinja aba strategy je te wete gbo ti won fi
0: ko wa ra ko ye mi
1: eyun na ni egbo guitar fi se pambele ti le wa ni teyan ba lo to ba ti riwo san o da o le so di oro aje ti o fun mo
0: lana wo
1: eh je mo pe nitori ijoba akoko a ni le mo salaye e sugbon eni ba fe mo npa re dada lola a se idanileko ta mo nse loso ose ni office wa to wa loke ado legbe ile epo dove gangan complex en lo ti
0: oso ose ni
1: oso ose la nse thursday ni friday la go meta osan la fi sinisi ori awon ti o ba lo kirun won ti pari jumat kan to mo bo ago meta osan e je ka pade nbe lola legbe ile epo dove loke ado ofe ni seminar sugbon o le ra o le mu owo dani to fi ba ile ise dowo po tori to ba ile ise dowo po lo to mo ri owo awon nkan ti ile ise itun wa gba lero fun wa jinja
0: ona wo won gba ba le ise dowo po se mo
1: ba de ba de be lola a mo salaye e wa ma gbo iru antiseptic ati jinja nikan lati mo ile ise tun ti wa se awon nkan kan mi ti won tun ko jade laipe
0: so be njejo
1: eyin ose fo yin wa ninu ko ti de in teyin o ba se ti o gba iye yin o ko na mo dada o se fo yin wa nbe coffee teyin o mo mu wa nbe eyi ta won obirin mo nlo ti mo fi se nkan lejo won lososu o wa nbe ati awon ogun mi tun bo ose mi tun bo to po gan
0: ngba mo mo orun ngba mo mo tele orun yin tinrin
1: o bi go awon
0: kini lo eke kini se na
1: mo tun watch wait mi ni ko bodo to bi ju na ni la tun se duku
0: ba eyin na nlo kini
1: de ba denu moto mi e ba nbe ma gbodo mo mu ni
0: ikani
1: kelode
0: njejo ele ma mu kan de
1: eh eyin na tin janfa ni etele na
0: ngba as a promise ni pe
1: o da won wo
0: yo wo lu
1: a jo o ti wo lu bayi nisin gbogbo awon to ba fe wa dopo po pelu ise mo bo ni bi dan leko wa lola
0: office yan
1: office wa o wa legbe ile epo do teyan ba nlo lati dugbe si oke ado e ba legbe ile epo do to ba se pe mo le tele yin tin bo ten lo dugbe e kan ile epo ap le ti bo le lodi keji ile epo yen le ti ri office wa e ti ri ti won gbe sign board jinja gbagbagbagba
0: number se pataki
1: number ti e pe si be ba nbo abe fe alaye lekun re e pe sori 08072991935
0: 08072991935
1: iwa nwara ti jọ so bi ronu mi okay a tun wa se awon kankan to tun dabi atileyin fun gbogbo awon to ba fe ba le ise dowo po lola eni ba fe mo npa e ko mo bo o ya wa mobile royin kin ka fun igba ti a fi kase re nle 08072991935 Olorun ran lowo bo se ran emi na lowo ti ati ku lo gbegbe kosikosi God bless you.

0: awo ti wa le to ba
1: to
0: olohun wa lo
1: olohun baba ni ma se omi ti kan fi mo
0: ni abi o
1: olohun o duro ti wa
0: amen amen
1: ti abade yi
0: amen
1: o pe marathon ni
0: ewo ni toro ode toro ode
1: o da olohun elemi faagun
0: faagun eh o won to sele bo se ka gbo mi o mi ka ti edi lebi
1: ah mi ti ah
0: o ti dira
1: o ti dira
0: ene leni
1: o ti omi re
0: o ti o kan ma sele we ni
1: ki lo fin se yori
0: eya ja lo jare o ti da ani da mu
1: e se te ro ti wa te ngbo wa ketekete o kan ni lage lu fm oke to gaju ki won pe bi ta wa tin ka te nteti si wa ka kiri igun merin agbaye
0: oke na
1: arin gbogbo guru gbero yan lagun le si awon kokori e ta fun le kan e to je bele nja bere si wa leji aku abarabo sekere yo poto fun ele aka se je kemi o lo si ipinle ogun ibe mo ti muroyin akoko tun be nwaju temi sade
0: oya
1: o lo nsafo mo oro di mo pele ise olopa ipinle ogun oni won pinwo igbese awon omo elegbe okokun eleyi ti o je pe won fe tun mu awon mi wonu egbe okokun ni isara re mo lohun awon afurasi tutu ogbon niye in lowo te nigbati awon olopa ipinle ogun ti won kan lu won ninu ile akoko kan nibi ti won lo re pago si ti won kura won jo be agbẹnusọ ile ise olopa ti ipinle ogun dsp oluseyi babaseyi
0: okay
1: in lo safomo re ninu anu gbolohun to fi ta iyen ni aaro kutu ai oni gege bi alaye to se o gbe se ri ise yi na in lo je wi pe iko olopa kan ta mo si violent crime response unit o na ni won fo so opo pelu awon otele muye mi te won lati agbegbe isara paapa julo ile ise olopa ti isara leyin ti oro ntun leti to si se on ni ase italakan sepo baba seye fidi oro mule pe awon afurasi yi ni won pago si ibudo na lona ti ko ba ofin mu lati lo re wa to je mo egbe okokun be ni won mu awon ogogoro oju na lolokun ojo kan ni bi ti won ti fe mo mu awon eyan wonu awo tutun ohun iroyin opin sibe o gege bi won se safomo pe ni ojo kendilogun osu kefa odun yi o na ni isele o mo sele won ni boro na si wa nto ile ise olopa leti pe awon kan to je sobesun faku rori omo legbe okokun o na ni won kura awon jopo sinu legbe kan to wa ni isara re mo nbi ti won tin se ipade egbe okokun won ti won si mu awon nkan ile to ye pe a mo moju yi mo moju po ifuna gawo oju na steliana ati bebe lo be oni won pe won korin lorisirisi orin iwegbe okokun ta n wi yi be won ti n gbe awon igbese ile ti o ye ki won gbe lati mu awon mi tutun awon wonu egbe bu won yi iroyin opin be o won ni eni to je adari fun iko olopa ta n wi nti e ni kete toro de ti gbe won iyen VCRU won se na ni won ko sinu oko o di isara re mo won ni be in lo je wi pe awon olopa lati agbegbe isara na won darapo mo won won di barako yalu won o di wo nibi ti won ti nse pade egbe okokun won igbe afewe nigba ti won gbo wa o wa o pe ojo de awon olopa
0: le
1: je be o won ni nse na ni won fe mo sa lo sugbon to je pe awon olopa nipase ogbon nu ti won lo oni won ko won bigba ti won lo re ku eja lodo ni o won pe oko merin ototo oni awon eyan won oni won wa gunle nigbati won sa kaakiri le ti won pe ile ise olopa ti gba pada lara awon kan la bi mi ti won gba pada lowo won lati ri awon obe ari ilu bile sekere nbe nbe bakan na ile ti a si tun ri awon igo lolokun ojo kan ile to je ti ogogoro ile ti won mu nibi ti won kura jopo si lona ti ko ba ofin mu awon afurasi ti owo te o na lati ri muis olawale Adeniji Akinwale Ajayi Victor Damilola Oluwasegun Adewale Ola Olayemi Aminu Rahman Olodudu Ademola Matthew Imole Ayo Adenle Habib Lekan Kudus Olamilekan Ayeleke Adegbasa Ezekiel Ibukun Adeniyi Abiodun Babatunde Oso Folahan Michael Ati Salau Adedeji Ami Towotunba on latiri Benjamin Kende Magnus Elijah Oluwadamilare Samson Oyebowale Ojutona Abiodun Mokanjuola Idowu Toyib Olamide Sunday Malik ati Malik bakan na so be lari Abdullahi Adamola ye Damilola Israel Ayomikun Oyela Oyele sorry okay so Yeladu Oyele dun
0: Eruve bo
1: Oyele dun Ezekiel Adelabu Imole Ayo Ajayi Oluwasegun ati Olawu Faith Commissioner Olopa ati Ipinle Ogun Bode Oja Juni Ogbosuba Akari fun iduro sisin awon olopa tun ti je akosemose won le ti won sise na laseyi ti alakan sepo be ni won pe an se faraji bi pe ki abo ko le ba mule nilu lati ri pe an fo lumo won sise ikilo fun gbogbo awon odaran maran tun ta won me legbe okoko pe ki won fi wi omo mara won le ti o oja juni loro gbogbo awon olugbe ni ipinle ogun pe ki an na wa joye ojula laka fi sori babari ikorajopo awon iroyin abe kan te gbe si awon agbofinro leti
0: o da na iroyin eleyi to wa niwaju temi eleyi to je gudugbe o ni mori lati ni iwe iroyin guardian to si je pe ni ipele ogun o na ni iroyin ohun lo gbe mi lo iroyin kan jade nibe ohun to salaye oro wi pe obirin kan ni won ti pe kore wo wa o iyen odun marun le ni ogoji eni an fi pe ko lo wo wa ni ogba eleyi ti o je ogba to wa fun awon arufin ti o pe ko tete lo wo wa nbe o fun esun eleyi ti an fi kan won ni obirin ohun eni ari wi pe abiya re run pelu iwa baje eleyi ti an po se iru iwa wo wa ni won ni omo kekere kan o na lo mo fi sowo si ile ti bene fun owo na bi ti an pe o fi omo ohun sowo sibe pe ko lo mo se owo na bi nbe o ile ejo eleyi ti o je ile ejo apapo yun ni to je si joba apapo to je ile ejo giga eleyi ti nbe ni Abeokuta o na ni igbejo ohun lo ti waye ti idajo na to si kale ga iyen si ori onitohun o won ni eni ti an mu gege bi afurasi oniwodara ohun eleyi ti ile ejo to ti da ejo re won pe eni odun mokandini ogbon o ni ojo ori re o won pe eni Olaboluwa ti fi Adedeji o ni won pe oruko onitohun o ile ejo si ti pe ko lo wo wa odun marun le ni ogoji o ni o fi lo mo wo wa o fun esun fifi omo se owo fayawo lo si Kotonu.

0: ni ọgbà tun se ti pa gbogbo e papọ awọn ọdun ọhun nigba to ti je pe esun kan eleyi ti an fi kan idajọ re na ni pe ko lo wo wa pelu ọdun marun won pe ninu esun mesan ti ile ejọ wa ri pe o je bi re iyen lati pase ti ajọ naptip eleyi ti o gbe ejọ re lo sinu ile ejọ iye gan re ti ile ejọ fi pe ọdun marun le ni ogoji oni o fi lo wo kini ọhun wa o iroyin salaye oro wi pe ninu ile ejọ giga eleyi ti o nbe ni ipinle ogun ni abẹ okuta ona na ti gbe idajọ ohun kale o nigba ti enikan eleyi ti o je olori fun won ni ajọ naptip meun eyin oni bose jimo ti o mo salaye oro na ninu atejade kan eleyi to jade lanu ode yi o je koro di mimo wi pe iwaju enikan to je onidajọ iyun ni AJ Adeyemi iyen ninu ile ejọ ohun oni igbejọ na ati idajọ ohun lo ti waye o jimo ko sai fi kun oro re wipe awon ti won je agbofinro o na ni owo won lomo te onitohun iyen eni ti poruko re ni eni olaboluwa ti fe adedeji won pe agbegbe adigbe ni abeokuta ongan lowo ti te ni ojo keji dini ogun ninu osu kejo odun 2024 o tesiwaju ninu alaye eleyi ti nse o je koro ko di mimo wipe omobirin ti an pe ni adedeji yi won pe o ti mo la nigba ti won wu se iwadi esun kan to ni se pelu omo kekere kan eleyi ti ojo omo obirin won pe won ba owo omo obirin ti an pe ni adedeji nbe o bi pe nse lo mu omo ohun o si fi sowo kuro nile yi bo si ile ibomi leyi to je wipe esun yi gan ti an fi kan ohun lo fa ti oro re to fi de inu ile ejo iyen ni ojo kankan ojo kerin le ni ogun ninu osu kesan odun 2024 gege bo ti nsalaye oro siwaju si onise fe gbo gbogbo esun eleyi ti ajọ naptip to fi kan omobirin yi ti ile ejọ ti an si gbọn kini ohun yebe yebe won ri wipe omobirin ti an pe ni eni olaboluwa ti fe adedeji yi o mo jebi fun lati ma mu omo kekere eleyi ti oje omo ti ko ti idagba ti o ti da nkan kan mo to si wa mu omo ohun to fi wa nsowo nabi eleyi to ti je pe owo nabi to fi nseun o mu omo kuro lakata ile yi lorilede wa Nigeria o to fi sowo si ile ibomi won ni ewo ti an ba n pe iwo daran okun fofo lara eni ti won pe ni eni olaboluwa ti fe adedeji koda won o jayo pa iroyin salaye oro wipe owo nabi eleyi to gbinmi ku lomo pe ki omo ohun ko lomo se o iyen ni Benin Republic gege bo ti se wa n tesiwaju ajo naptip ko sai salaye oro wipe se ri omo eleyi ti an pe eni olaboluwa ti fe adedeji to fi n sowo nabi yi nile ibomi won pe awon o fe daruko omo lomo ni o nitori wipe kini fun abo lori omo ohun sugbon ko ajo naptip o ti gbe igbese lori oro na o nigba ti won ke fi pe omobirin ti poruko re ni eni olaboluwa ti fe adedeji yi ebon be leru re nise lo ti mu omo olomo o fi sowo si ile ti Benin Republic fun owo nabi won pe na ni ajo naptip lo ba gbe igbese lori oro re ti an si fi wa wo lo si waju ile ejo lasigba na eleyi ti an ti wo lo si waju ile ejo ohun oni ile ejo lo ti n ba po ki idajo eleyi to ni agbara to wa jade wipe odun marun le ni ogoji oni o fi lo wo esun mesan ototo eleyi ti an ri pe o jebi re eni o fi lo jiya re iyen ninu ogba tunse eleyi to wa fun awon arufin
1: o da be je kemi na o tun mu mi ikun yin ni papapa
0: o ya ni soke
1: iyen to nbe ni waju temi lo nsafomo oro di mimo o bi pe ile ise olopa ipinle Anambra ni won ti mu awon afurasi meji kan sikun le ti won fi esun kan wi pe won gbemi obirin kan eni odun 33 won si lo re bo oku re mole sigbo kan o sinu koto ni ijoba abile Ekusigo ni ipinle Anambra awon afurasi odaran moran ti owo te na ti won oko kile kosu ni Aila on latiri thank god Ikechukwu eni odun 40 eni odun 36 ati enikan le ti oruko te nje Makochukwu Uzoigwe eni 20 odun leyi ti won pe won lowo ninu bi won se gbemi obirin na nipase pe won tan lo si ilegbe won labe wi pe a fe ran lowo laje ki ara re o da pada agbenu so le ise olopa ti ipinle na SP Tochukwu Ikenga in lo shafomo already mo ninu gbolohun to fi ita Ikenga shafomo wipe awon afurasi yi ona ni owo te papa julo eka tin se wadi odaran ye ni ipinle Anambra ilogbon musikun leyin ti oro won ti ta si won leti bipe awon na won lowo ninu iwa ala bi be gege bi iroyin to ntomi lowo e se fafidi e mule ipe ngba ti won bere iwadi yi leyin ti iya omo yi to ti dologbe to fi oro na to ile ise olopa leti won pe Ikenga oni pe eleyi to je abenu gan ninu awon odaran moran hun gan iye thank God Ikechukwu in lo jewo pe esun jeje o bi elebi ba ti me bi elebi ko ye ko pe lori ikunle won jewo won ni ko so tenu e o pe se ri amama se ku pa obirin oni eni odun metale ni ogban gege bi alaye to se ti agberun so le se olopa to si fi lede bayi o pe afurasi yi oni pe looto o ti to bi ojo melo die bi odun meta ton tin ni ton tin ni iforowero pelu obirin to dologbe yi ti e ele ta jo n wole ta jo n se wole wode ni o gege bi ololufe to won si mo wi pe o ti loko gege bo se pe oro se bi oro laarin obirin to n ti oko re ile ti won pe leyin na in lo ba ni aisan ranpe kan aisan ranpe to ni ilo sakuba fun oju re lo ba si kaanu e pe an fe toju re ko le ba rina ko le gbadun pada n la fi dogbo pe ti ise la bi tan fe se yi o pe se re afurasi jewo bi pe an tan lo si ile gbe ohun ni o ara tan si so fun na ni wi pe an fe ran lowo la je ki ara re o bo sipo daada ni won ni kete ile to dase wole ohun bayi ohun ati afurasi keji nti e ile to ruko re nje maku ochuku uzoege o se na la won ti mu ada tan ti pan to mu somu somu daada o ile ti an si sa ti emi fi ebo ni ara re Ikenga pe commissioner olopa ipinle ohun CP Ikioye Orutugu Ogbosuba Akare iyen fun awon otelemuye fun pe won je akose mose bi pe won si won se gege bi akoni lati ri pe won tana wadi ru isele na to fi te awon afurasi odaran moran iyen thank God Ikechukwu ati Maku Ochukwu Uzuegele ti won gbemi obirin eni odun metale logbon
0: o da iroyin eleyi tun wa niwaju temi to je iroyin gudugbe ti nbe nbi oni mo mo ri o lati nu iroyin ti Daily Post to salaye oro ni ipinle Bauchi o iroyin salaye fun ni wipe owo ilese olopa na ni o ti to awon omo meji kan eleyi to je wipe nise oni awon amokun ose kankan eni won fi won sowo lati ibikan si ibikan eleyi to si ti ri pe awon obi won ni won ti bere si ni wa won kaakiri o iroyin salaye oro wi pe lowo lowo bayi owo ti ate awon amokun se ka ile to sise laabi lori awon omo hun o yen ni ipinle Bauchi iroyin te si waju wi pe ile ise olopa ni o ti dola awon meji kan ile ti won je omo odun metala won pe obirin ni awon mejeji o won ni seri awon mejeji yi in lo je wi pe ni agbegbe won ti won gbe iyen ni ipinle Taraba won pe awon mejeji na ni won dede wati ti won o si mo ibi ti won lo won ni se wa ri owo to ti wa ti awon meji mi na iyen ni ipinle Taraba ile ito je pe won pe owo won o mo lori isele ile ito sele won o wi pe awon omo mejeji ohun ti o di nti won wa kiri iyen lati inu ile won won pe se ri awon meji towo mi towo pada teun won ni won nikan se pelu awon omo ohun bi awon omo bon bi won se ra ti won o si ri won iroyin salaye oro wi pe ijoba bile ti kafi iyen ni ipinle Bauchi o ni isele ohun lomo ti sele o won ni se ri awon omo mejeji na eleyi ti ori koyo ti awon osise ni le se olopa ti an dola nbe won ohun lati ri enikan ninu won ti an poruko ti ni Aisha ati elomina ti won poruko ti ni Zainab won ni se ri awon mejeji yi eniyan ti sodan lati inu osu keta leyin igba ti won kuro ni inu ile won eleyi ti nbe ni agbegbe Fangari Hamlet ni ijoba bile ti Bali ni ipinle Taraba o gege bi atejade ohun bo ti se je ko di mimo fun ni eleyi ti ile ise olopa to fi sita lati pase eni to duro gege bi alukoro re iyen ni ipinle ohun Nafiu Abib o ṣalaye ninu atẹjade ohun o wi pe nise lo je pe ikan lara baba awon omo yi won ni lomo lo si ile ise olopa o iyen ni ojo kewa ninu osu keta odun ile ita wa nbe yi won ni nigba ti onitohun de ile ise olopa nise na lo mo lo lo je ki oro ko ye won nbe pe wo egba ni elaja o se ri omo ohun kan ati ore re ti awon mejeji ti won jo je mo jesin awon mo kekeke eni omo ti di nti won ti ra bayi o ti awon o si le so ibi ti won wa won ni koda gan ni ti se baba ikan lara awon omo ohun o ṣalaye oro wi pe awon ti bere si ni wa won bayi o ti awon o si mo ibi ti won wa yen ninu osu keta odun yi eleyi ti o fi lo si ile ise olopa o ni awon molebi mejeji eleyi to je molebi tomo tohun ati molebi ore omo ohun gbogbo awon la won ti bo si igboro ti awon si ti bere si ni wa awon omo yi o won pe awon o ri won o iyen gege bi ikan lara awon baba awon omo yi bo ti se salaye oro nu ni o fun ile ise olopa amo sa nigba ti ile ise olopa to bo soju ise gan to si bere si ni se iwadi alagbara eyi gan lo je ki oye won wi pe ibi kan eleyi ti won pe ibe hun ni bara ilu bara ni ipinle ijoba bile ti kafi ni ipinle bauchi won pe eyi gangan ohun lo mu ile ise olopa debe hun o nibi ti won pe awon omo mejeji ohun won ti ri won ninu atejade eleyi ti o jade sita eleyi ti ile ise olopa ti koko se won ni iwadi fi ye ni wi pe awon eyan meji kan ninu eleyi ta ti ri Anwar Mohammed ati Abdul Ghaffar Musa won pe owo won o mo lori isele eleyi to sele won o nitori wi pe awon mejeji won ni abi awon run gege biroyin ti se je ko di mimo fun ni won ni eni ogun odun o ni awon mejeji yi o ti o si je wi pe Angua ni Zagoma iyen ni ilu ti bara ibe gan o ni won gbe iroyin tesiwaju wi pe awon mejeji yi o na ni won so papapo ti won fi mu awon omo obirin kekeke eleyi ti won di rira iyen ti won gbe won lati ipinle Taraba ti won si gbe won lo si Bauchi iroyin salaye oro fun ni wi pe won o je ki awon obi awon omo iyo mo o ti won fi mu won o ti won fi ko awon omo olomo kuro lagbegbe ti awon obi won ti won wa ti won si fi ko won lo bo mi awon mejeji yi eleyi ti won duro gege bi afurasi on lowo ti te o leyi to si je wi pe won ti dola awon omo mejeji na ti won jo je obirin eleyi ti won pe awon afurasi hun ti won ko won sodo tele won ni sugbon sa awon omo won nbe ni akata ile ise olopa ti ile ise olopa si ndaabo bo won titi digba ti won o fi pada si odo awon molebi won lọwọlọwọ báyìí bí ìròyìn ọ̀hún ti ṣe ń jáde ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún ni wípé wọ́n ti gbé ọ̀ràn náà lọ sí ẹ̀ka eléyìí tó máa ń ṣe ìwádìí alágbára tó burú tán lórí ọ̀rọ̀ ìwọ̀ ọ̀daràn ìyẹn ò ní tà mọ̀ sí SCID tí wọ́n sì sọ wípé wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe ìwádìí alágbára lórí bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti ṣe rí.
1: Ó dáa bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí mi ó lọ tààràtààrà sí ìpínlẹ̀ Ògùn padà.
0: Ó yànà ó.
1: Inú ìwé ìròyìn The Guardian ni mo ti mú ròyìn eléyìí tó ń bẹ níwájú tèmi yìí.
0: Ókè o.
1: Èyí tó ń ṣàfòmọ́ ọ̀rọ̀ dímọ̀ wípé àwọn kan tí wọ́n jẹ́ afurasí ọ̀daràn mẹ́fà lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti tẹ̀ látàrí wípé níṣe ni ọwọ́ ikọ̀ kan tá a mọ̀ sí Violent Crime Response Unit àti Special Weapons and Tactics Amos SWAT tí wọ́n pawọ́pọ̀ ṣiṣẹ́ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Ìbàfò ni wọ́n ṣiṣẹ́ ní Tìbútòrò Abẹ́òkúta wá àsinmi àti Ìbàfò lọ́hùn-ún wọ́n pe bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ti tẹ àwọn ọ̀daràn mọ́ràn náà lẹ́yìn tó jẹ́ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dambarú gbogbo ìpinnu àti ète tilé tí wọ́n ti pète pèrú ẹ̀ láti ṣe kódà àwọn nǹkan lóríṣiríṣi bíi kan jagun tí ń bẹ lọ́wọ́ lọ́nà tí ò tọ́ òun náà ni wọ́n gbà padà àti àwọn nǹkan míì eléyìí tí wọ́n ti jí gbé gẹ́gẹ́ pé wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ìwé ẹ̀rí tá a mọ̀ sí rìsíìtì pé mo ra nǹkan dúkìá gbogbo ẹ̀ wọ́n gbà padà ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípasẹ̀ ikọ̀ tá a mọ̀ sí Violent Crime Response Unit yìí wọ́n mú àwọn afurasí mẹ́ta kan tó yẹ pé jẹnẹrétọ̀ ẹ̀rọ tí máa ń múná wá ìlà ń jẹngiri sí láti mọ jí gbé wọn ni Abẹ́òkúta àtàgbègbè rẹ̀ làwọn yẹn ti ń ṣọṣẹ́ ń tiwọn o agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dsp olùṣeyí babáṣeyí jẹ́rìí sí inu gbolohun to fi ta lana bi pe owo te nikan toruko re nje sodiq le ti won ba generator to jigbe lakata re won ni sodiq ti won gba mi lo ye ki won mu awon emewa re yoku gege bi alaye ti o se won pe afrasi yi ona in lo sokun bi awon se mu enikan toruko re nje amodu tabi amodu to won je okunrin o ti ina gije re nje stone won ni owo re na won ni won tun ti gba awon eru le mi ti won ti jigbe won ni lara igbese ti won tun gbe yi in lo tun yori si eleyi ti won fi gba ero amunawa to je generator eli park merin ototo pada be ni won pe won tun gba generator kan eleyi ta mo si fireman won gba pada ero ibani soro to je 100 phone meso ototo ni won gba pada lowo awon afrasi ti won pe won jigbe o won fi kun wi pe awon afrasi se nbe lakata ile ise olopa bayi be ni iwadi abenu si tun lo lowo lati ri pe owo te gbo awon iko na to je pe won ti sora won di damodabu ti won njale ti won si nji dukia oni dukia gbe won njale o le won fi nbo ti an leyin iko swat nti won o na ni won mu enikan ile ti se adeboye oje sina eni odun meji din ni ogota 58 years esun ti won fi kan o ni pe o ni iban lowo lona ti ko ba ofin kan jagun lowo lona ti o bo fi mu be ni wan lu won lati ma fi dun koko laja ma won eyan ni agbegbe wa asimi ati awon agbegbe mi to sumo baba se yi fi di oro mule bi pe iwade ti won se o na lo to fa ti won fi gba iban lewo kan to je ti ibile iyen local pistol ile ti won ron bi won gba pada lowo re be ni pump action kan won gba lowo re awon ota ban lolokun ojo kan won gba pada lowo ni tohun ga
0: o da iroyin yi to wa ni waju temi na lo mo salaye oro o lati ipile ondo wi pe ah gurugbe kan omo jambe o won ni omo odun kan abo kan o ni awon amokun se kankan eleyi ti enikeni omo bi ti an ti lale wa won pe mo ti se kupo omo ohun o koda gan iroyin je kodi memo fun ni wi pe nise ni han ori omo olomo bole bi igba ti eyan han ewedu lasiko eleyi ti an fi kolu eni ti se iya omo yi iroyin ohun lo salaye wi pe wahala to n ti ibanujẹ ohun na lo mo sele o iyen ni inu oko kan ti won ti pe ni oko agote iyen ni ijọba bile ti idanre ni ipinle ondo won ni isele na ile to sele ti o gbomi loju eni ohun lo je koro kodi mimo wi pe omo odun kan abo yi eleyi ti won pada ri okutu ara re leyi ti won si ti mu ori re kuro lara re in lo je isele to sele ti o si dun awon eyan eleyi ti nbe ni agbegbe ohun o ninu isele ohun eleyi ti a po sele won pe bi ojo bi melo kan seyin o ni awon amokun se kankan ni won mo ti lo si oko ibi ti iya omo yi to ti sise won pe lasiko ti an de ibe ohun o ni won mo kolu eni ti se iya omo yi o pelu iya omo yi gangan to n te omo lasiko eleyi ti won se wahala won won ni ibi ti won ti n da wahala ohun sile o ni iya omo naa lo ti bere si ni jujadu lati ri daju wi pe awon omo ohun ko si nkankan ti o se won gege bi eni ti se baba awon omo yi to ti salaye oro yun ni to je oko obirin yi o je koro kodi mimo o iyen bright kalu o ni eni to je pe agbe ni paraku to wa lati ipinle abia o na lo ti bere si rawo ebe si won ni ipinle ogun papa julo ijoba ipinle odo jare won pe o rawo ebe si won ni ipinle ondo to si n salaye fun won wi pe ki awon ti won je osise leto abo ati awon eyan eleyi toro kan ti won ma n ja fun eto omo niyan ki an dide si oro eleyi to sele yi o ki an si mo je ki awon ti won je amokun sika ohun ki won lo lai fi oju we no fi o tori pe nise lo ye ki an mo won wa sodo ofe gan ki ofin ko si seto lori won kalu eni ti se baba omo yi lo salaye oro wi pe se bi ohun ni tohun se bi ohun sise ninu oko bomi ni eleyi ti o tun jina die si oko ti eni ti se yawo ohun atawon mo ti e ti an tin sise ko to di pe wahala labi o sele o nigba to bere si ni si pelu bi oro na bo ti se sele to je kayefi nla ile ti obdun ni jojo o salaye oro yi pe omo kekere yi to je omo odun kan bo ohun na ni o wa ni akata iya re ohun ati awon meta mi na ti won tun jo je omo iya ngba ti o mo salaye oro oni awon ti won ja mo okun seka yi o na ni won mo lo si inu oko eleyi ti iya awon omo yi oni ti se yawo ohun ati awon omo na ti won wa o oni be si ri ohun ni tohun ohun nbo ni ati inu oko mi eleyi ti ohun ti lo ra awon nkan jije gege bo ti se nsalaye oro oni dide tohun o de lohun ti ri yawo ohun lo mi elele lo bere si ni pariwo pe awon amokun se kankan won mo ti wa sinu oko ngba won si ti de inu oko won mo se ohun bi ose se soju ni o ibi ton ti gbianju lati dola won mo ohun ati emi tohun na ko lakata won mo yi la akata won eyan dandan na eleyi ti won wa se ise labi o ni se wa re to je e to kere tan yan ti se omodun ka bo yen won pe ohun o le jujadu o ngan ni awon amokun se ka yi eni won ramu ori sugbon o ohun si dola awon meta toku ti ohun si ko won sa awon sa lasigba na ti a ti bere si ni wa omo na won pe ngba won pada wa ri omo ohun tayo won ti se kuko omo na
1: so ko lohun ko so anu wa ni
0: o ami o
1: iroye kan re to me waju temi temi no tun mu kan kan kan
0: okay
1: yen fun ti oni o lo sa fo mo oro di mo o wi pe ile ise olopa ipinle eko won ti mu dokita kan to nti ya agbebi ibile ati awon meji mi ti won pamopo ta omo tutun eji orun ni apapo owo kan to je million meji abo naira 2.5 million naira aboro yin to ntun mi lowo yi lo nfide oro mule wi pe oro eni won ko fi to ile ise olopa leti ni agbegbe area he command ni festa ki lohun won ni oro yi o na ni won fi sowo ni June 1 si eka ti won tin se wadi odaran state CID ni yaba nibe ni awon eka kan ti ngbogun ti se firewo omoniyan anti human trafficking and gender detective o ni won ti bere si sise yi le ti won bere si wi pe won se wadi re labe idari igba keji commissioner olopa ipinle eko to wa ni eka ti state CID ogbeni dayo akin bi seyin o na ni o dari iko na ni ti won wi pe seri iya kan eni odun 28 le ti obi omo tutun eje orun yi ni to nti ore kunrin re o na ni won pe won pinun lo kan aya ti won o wi pe omo ta wi iya won ni wo dagba pin pin be ni won kan si awon ikan kankan ile to le ba ta omo yi eyin wa oro ni won pe awon loko laya yi o na ni won wi pe se ri afurasi enikan ile ti ohun fe ra omo ta nwi yi ohun wa lati ikorodu ntie nipase awon alarina ti won fe ba sokun bi o se ri omo ra won pe iroyin ti nbe ni waju ti wa isa fomo pe se ri obirin to je alaboyun yi ntie won ko gbe lo si ibi kan to je pe ibi ti won ti gbebi re ni to je nilana ti bile ewe latari wi pe awon kankan sele ngba ti yo fe bimo yi won ni won gbe lo sile iwosa to je ti aladani ni todo dokita kan be won ni nigba na ngba won gbede be nko won ni pe igbese ti won fi to fi bimo nti e won ni ise abe ni won se fun tan fi gbe omo jade kuro ni kun re won leyin ti o ti bimo tan ti o gbe to ti to o na ni won pe ki won ta omo na ni owo ti se million 2.5 naira ina lo ku won ni en ti won si ta omo e fun won foko re be o won ni sugba se ri omo yi o na ni won ti fa le en ti ora lowo ile ti yen si ti penda ti won bi o ba lo mo bayi won loro yi pada de eti gba le eti gbo le se olopa ni o ti akiti yen se nlo lowo bayi lati ri daju o wi pe won mu afurasi yi won gbogbo igbese ti won si nbe bayi dabo ina ni onjasu lati topase afurasi yi nitori pe ile ati ona re o na lo je wi pe ofile o won ni papa julo won ri pe en to ro mo yi gan iropa irolopa tu fi pe ibi to n gbe to n ti wa ri ewe awon tin se wa de safomo ni pe se ri iya omo ta wi nti e won ni pe ongagan na ini owo ti ba ile ti won ni se ran ile ise olopa lowo lati daju pe owo te en to ra omo ohun won pe se wa ri oro ta n wi yi gbogbo e pada wa tu epo di aka re tu epo nigba ti o n pe owo to n gba nu owo ti won ta omo won oju bi 700,000 lo ninu owo kan ti anjo fenu ko le lori to je million 2.5 naira won leyan ore yin ko oro ba di o ti han si araye bayi o ti le se olopa si wi pe dadala awon ri pe owo te en to romo sugbon o owo ti te dokita ati en to gbebi re won ni gbogbo bayi ni on wa lawon olopa
0: o ti wa di cho a fi chocho gun iroye le to je gudugbe fun to san toni lola ni ke pade wa lago meje aro si ago mesan lori iroyin le ta pe lago mejo aro jare si ago mesan lori iroyin le ta pe ni
1: edokirun
0: be na lo si tun je pe to wa tun ti di losan iroyin le ta pe ni gudugbe yen yo tun wa se ti gboyin
1: temi tayoye ladun abo lo ko mi
0: ko temi e seun temi

0: dugudugbe iroyin agbokogbon
1: Lagilu FM 96.7
2: Bodami o ti wa su mi bayi
3: ranti kilo de kilo su enbe
2: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo feel gas ti mo de mo yin ti mo feel en gba yin nise ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori ohun to wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko kan kankan bukata de nfeju si
3: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma pomo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se ne kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
2: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
4: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
5: 09063848209.
4: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fonte lo. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo ni pe eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese loshoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore ta bebi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
5: 09063848209
4: Nje yin wa je odo ti oni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wi pe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yide je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
5: 09063848209
4: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
5: 09063848209 awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
4: ba teji se yin ba se ndele se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
5: 09063848209
4: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu
6: ọdọ ti o nise lọwọ koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

0: tu se party ni next week aburo first born aburo mommy wa kan o fe se graduation ni o se se tan ni boya matriculation lo fe se ni o fe se graduation ni ni school o di se tan convocation ni gbogbo yin inawo tun ni o oya e tu je a lo be e ja dawo fun e ja se rara ki tu se be ki yen ko loku anti kini kan won pe 78 agbodo se surprise kini kan fun won o agbodo ra moto fun won o e je ka dawo ka se kini kan ile yin ma da eyin idile idi mommy wa o ye de e dale wa tan family awon yoku e se gbogbo e ki lo de se yin nikan ni awon idile kan wa ba yen
1: looto o so fun won wipe it's like a culture in their family pe party awon man se
0: o ti su ni
1: but e bere temi bere ni wipe so ye oju wo ni ko lo fi se alaye fun won ni ile ni family meeting bayi wipe ah $20 te ko ko fun mi ohun ile afford the 5 naira won de mo ru oko ton fe iru won si ba ko 20 naira fun mi nu le wa ki a to ko 5 naira kan se pe mi o ni so won ni ma o ro pe won ma fi oju kekere gan wo e pe o to o ko
0: won ni pe ta ba nse na o lagbole o sun meni kan je ni kan lo to ba ye pe won bu ka ni boya bi awon siblings e ni won bu fun ti o lohun o ni won a pa sile won ni pastor koni na ni nkan to ba fi se kan se se kan lo teki ati se boy se ki se tele tele ni ko ni niyan but ka ni pe won bu fun idi iya won so kan to pe ni idi
1: yeah I know now
0: e ka lo bu fun boya family won po
1: be abi pe daddy won ni ya obi meji meta merin marun mefa meji mejo
0: won wa bu fun side ti won mo ti mommy ti e bi won ni pe ka won san 100,000 o ye ko san 20,000
1: be marun ni won le won
0: won wa san 5 awon awon family yoku se bi ebi to bi kini kan lo bi kijipa the same family awon siblings e
1: won sa ti pe 100
0: ko si ma ko ko te fe soko di kini ni
1: okay e won sin by bo se je oko mi ti o je aburo abi egbon awon sisters e ninu le to de ma awon oko won to mo bo se to ko ma cause owo fun family yin awon siblings yin si wo da ti e tawon sisters e ton ni ye tawon ni ye tawon ni ye so ma feel offended pe won da pe to de mo boko won se to
0: emi o le boko binu tawon ba fi le open up fa wa pe oko olohun san o yari o awa ta ba ni lagbara ma da
1: sha seyin na gba wa ni agbara nko to je pe yin na e ti da ele e ti agbara yin na le lo fun kini kan e ti soro pe awa la ma gbe drinks ma wori awa la ma gbe asun awa la ma gbe small chops eyan sha je ka jo da ile to je pe kekere te tun wa ko fun won won tun da will you take it easy will you feel offended
0: offended as in picking lock pe oko won kin boko won
1: so ra le lo boko won na se won ko le wa boko mi se ko ba mi so ko boko
0: mi so ro se anti mi owo oko e lo ye ko ti gbowo oko de ti fun re brain o ti ja pe won le so ohun di kini ohun san omo o le ma san o le ma san owo osusu ojojumo o so se to lohun san o de kan to fe owo se anti mi de le se ko lo gbowo gbe kini kan le lantern ni bo ba se la se ma se bo ba se ri la se ma se awon family kan wa to ye pe inawo sha ni inawo ini agbodo se agbodo ma so agbodo lo ah
1: genu lo lo
0: ko ri be
1: ko so fo ko gbenu lo gbenu le wo lo lo ra aso to ntenu every time
0: ra
1: aso ko la nso this time
0: ah
1: we are saying that responsibility
0: abu mommy mi se kini kan ni kanu mo gbodo de be o ki se eyan be gba tebi na se temi o wa and so wo convenience e so pay e at that moment so pay e ko pay oko ni e pe o je family pe won ba e se eyan o mi pe boya eyan ma be se na
2: bere ni ma lo ma ba oko yen isoro ma gbe yen wa fe mi pe anti te pe our family members si falake te pe abe ni mi mo bi to ti pe to pe isoro to lo pe lana to so fe ki isoro
1: bo se can say ko isoro awon eyan ni jalu jojo
0: ki lawon eyan se
1: everybody ni nkan ton prioritize
0: oko yen oko sister yen ki se nkan to je logun niyan ti o ba de ni ko ni niyan ki lo fe se ko lo yawo ngba yen
1: o mo tele
0: ko to fe yawo
1: ko be ni
0: okay,
1: tore so... enu eyin okunrin ma ko le bere fun e ma ra moto bere fun e iyen le ma ma ju gbogbo enu
0: igba yen igba ti dollar o ti won ni iyen lo se leri igba ti dollar o ti won lo se leri
1: e ma
0: fe won
1: to le ma change that's my problem with you men can live up to standard can live up to expectation
0: o ti ye mi
1: te ba n toast obirin te wa lona ko si ko te ni so pe fe se gbogbo nkan le mama e mama le furu kokan kiri gbogbo lele e wa fe ton si papa to ba ti bi kan bi meji fun yin e hangi owo so e hang your gbogbo promise awa add the promise and
0: fake so ki mo hang your working lo ma gbo lori app tori pe mo fe ya o mi fe se nkan
1: emi o mo fun kan
0: se
1: kan se wona
0: hello
3: hello
0: yes sir
3: ara ti ma kan ji
0: ara mo nkan mi
3: ara ti ma kan ji
0: ko si wahala mo ti mo pe yin na ni
1: exactly
0: o bebe fe mi ni
1: kile ta won okunrin ma nse be yen
0: o bebe fe mi ni e bi lowo e
3: that is woman
0: ya ke mi nko emi wowo that is woman
3: very
0: good ah oro yi di ye mi
3: o manage lo se fe
0: o manage mi mo ti gbo yin
3: o ma ni pelu sise tori akoko to wa yi a mo bi ilu se mi o ni ipin a mo toju iyawo wa
0: emi o ni itoju ki mo ki wa won fowo si awon family ki mo fowo si awon family
3: iyawo ego ni iyawo ego ni ti o kale ko won fowo si awon family
0: o na n ta so nsin niyan n ta so nsin niyan se
3: eyin na ni nkan se sugbon ti wa se pe ti iyawo e ni nkan si ko ma ojo ko ma pariwo ko ma ko gbejo si gbogbo lede Nigeria di gbogbo
0: o da be ni pe e sese de ni e se wo ri radio ni e nkan ta so e ti understand sir
1: pa no she understand soro won jora leti e bayi
0: won ni ikojo kojo won ni yawo n bere owo pe ki ma le fun lowo ki sowo iyawo a lowo ta fe lo family house
1: won se mi ko mo bere
0: owo iyawo ni kini
3: owo iyawo ni ti o ba fa iyawo lo ti won won bere owo yen lowo e
0: calm down e calm down owo ebi ni
3: owo ebi ko ti o ba fa iyawo lo won won le mo bere owo
0: yen lowo so tori ke mo fa iyawo
1: exactly won se lo bere owo lo random person
0: tori ke mo fa iyawo mo ti jeso abi
3: ah o ti jeso o ti
0: jo
3: to je lagbara agbala to ti lo nuku yen jade o wi re ti ko gbe dani
0: mo ki lo se ru ete ti mo gbe lowo teyan kan gbe ru e ri
3: yan pe wo ni
1: e ja lo jo da ise pada sunday
3: the queen of the nation
0: o ti to yin ba yen o ti to yin ba yen o ti to yin ba yen o e ma hype e jo
1: lo jo ja pada bo

0: e kaabo pada latojo oje yan ra le ten gbo wa ikanni ta si wa ina ni ti le se radio lagelo FM 96.7. E Folake, there are some things to yep okunrin ti ba fun em brain.
1: Why are you saying Folake?
0: Baby, I'm sort of lower than me be not ready. Papa to take
1: care of
0: Mr. Sunday.
1: Be one.
0: Mr. Sunday, tan pe ilekan yen tan fe ma se so.
1: Se te ko so pe o fe.
0: Ni ro ah se mi ri mi ro ni. Lo so pe giba ki mi fe yo ko ma feedback kan so o ma do proposal ti mo gba loju mo ni.
1: Pele o. Say yes, say yes, say yes, say yes. Ko te bo nbe.
0: Mi o kan fe mi o dia, mi o ko se le nbe, ko se re nbe ni. Mi fe yo ko fi ki mo fi ki lere mi ninu pe kinu e ma dun.
1: Kuchu theory. En to ba ni pe kini kan sin bayi to ma ni teru teru o ma jo fe wa po se ti ye en to ba ti lo fe fe egbo eyin ti gbe nga o yato te n ha ye e ma ye temi na se gbe because if se ba ye ba e ma no si emi gan e ma ha emi gan a jo n ko bo leyin ni e to ma mo pe won ha yo ko mi
0: other way lo ti lodo temi o eyin te ba high for like e ma mu temi se gbe o stay away ni stay away ni ko si pe in stay away
1: e dangba e
0: so ko ma je pe boya emi na ti so pe kan mu temi se gbe ma mu temi se gbe kankan e le ma yoju nu ki oni wo iba kan ni so okunrin ta ba fun ra wan brain there is this thing dem so hin ho ni fe mi to ba ni fe mo yo ko se bayi fun mi do
1: sori
0: e le pawo
1: problem temi ni ni pe tele tele ngba to koko ngba to ko bere wa so pe afori aforun ro
0: temi wa se
1: excuse me let me explain myself afori aforun o iyawo mi gbogbo nkan to ba ti fe na mo ma se fun e nkan to ba fe na ma se fun e kini ko kini ko mi ropo todun me lo kan ilu ti yi orin ti change o
0: oni
1: bi se ni suru se bo se ba mi soro ni bere se gbogbo nkan to nse ngba yen sun lo nse titi disin
0: ah olohun gan to ni wa to da wa to promise wa pe nle aye ta wa yi o e lo be o e lo se rere nu aye o gbogbo e ko lo ron ako fun wa na because o wa fun wa ni nkan mi gba mi
1: mi ti oba mi o ke sile
0: to ba olohun la nwa o ko se o ba fun ani nkan mi gba mi o le affect wa at that particular moment.
1: No, you're changing it. That's not what I'm saying.
0: I know
1: mo tell it tell Benga, make I tell you.
0: Ani Benga.
1: Iwo ina ni. Show pe for like ni. One ni I don't cast call ni.
0: O ti lo.
1: Go let's draw.
0: O ti lo.
1: Go here. Tell it tell ti ma lo salon e ma gbo o.

0: je nsa igbo kada lo ani no no no je ngbe e lo e mo bi okunrin se ma nse to ye pe won ma kan ju yen ko ni kan mi loju o ki ma ta ko so pe lo leleran ki ma so pe mo nle pa oko mi ma joko pa sibe
1: ye wo niyan
0: e ma gbo mi omo ye ti ma ni a irun yi o ro mi loju kini kan kan ka ni yawo mi duro nle je ki ma be tu ma ni irun ipo ani ate ma fi yen bond ma joko so mi bo gbe a ma tunun fun a ma jita ma soro he was so loving like that
1: ye wo ni
0: ti ma ni oko mi mo ni din ko ba le lo o ya na je kara ti ma ni a yoko mo fe ni no ra meji se mo pe yen o le ma pe gbo awon kan ton tan sin ko quality it was showing me maximum love omo mi o riru eri mo se duro toko mi esin
1: jo
0: ani lu ti change orin ti ko yi pada
1: se
0: gbogbo okunrin lori bet e pe se gbogbo oton mi fe ni
1: eleyi ti mo show en sin lo booster si o eleyi ti mo show en sin to ba ma so sita o tori ife affection as ko ta wa o won gan gba to soro yen jo elo ni ma fokan kini e mo gba to soro yen elo ni won ta liter ipo gba yen ti ma wa nu moto ti ma tan esi ti ma tesi seyin ma duro die ni gba yen
0: no working for the money then was the money free
1: ni isin bayi ni isin elo na ta liter ipo nsin
0: I don't know
1: jo ni gba yen sojo ona o da so ojo no that ma change mo change absorber she everything nigba yen jo se mi obi si ni isin kokorojo bijo bi ni owo yi na ni
0: was I not collecting money from you then
1: o ma owo yi ni
0: anti she yin na ma feel pe won ton yin fe ejo ko ma je mi nkan ni ma wa
1: to to ye ki ma be serun
0: she yin na ma feel pon ton yin fe oko mi ton mi fe ni o
1: mo ti gbo
0: mo ko to ba je de tele ko si mo gba bi ni o gba o to mi fe ni I swear o to mi fe ni
1: tan efe
0: o to mi fe ni olorun
1: en te fe ran lo si
0: ki o to mi fe ni hello
1: je ka ri ni o en gba yin
2: e
0: ka so e ka so
2: mama iyo ni o
1: e se jare
0: e ka so ma
2: e ri akoko to ba ti bi ti omo de
1: ko ti e diku o mo to nse ni
2: adiku o ti be mo ba ti de to ba ti diku mo pe bi meji meta
1: ani ko diku
2: yo se kini la awon mo yen gan o so dari ise yen sori awon mo
1: nbo so diku
2: a ma se o amo ko ni ri be
1: to
2: ni
1: dadi
2: ti tele mo ene keji gbogbo ana la mo bi mi se ri o
1: mo ti bi si mi aya ti tunru mo na
2: eyin o ba ti e paro loku gbogbo akarakata la mo bi mi se ri kẹri ti Falakemi so yi data la mo ni wa o ya o to di ko mo mi ku awon mo ya nu data ba lo situ ye ni bo le keke doctor ni 50,000 na so ni ye won mo binu eh an se mo padi an se mo go an se o tu aka e di pe mi sise kan mi se aboka igi ni mo fi rin o won ba ti mo fi le awon mo na fun mi o wa mo binu ko fe mi o ko se o go si si ti ni tin ba ni ni ma se ni ni eni o nko daye ni 20 minutes o ke gbe raga to mo ju lo eni o se awon mo ya ni mo bu mi ni ati o mo padi ni ti mo ni lagbara ni mo se yen tori loju temi gbogbo nti o ba se ti o ba se ma wu le se te lo we yen o so ju ko te lo wa re lo ni ba je o
1: it is well
0: lodo titi yin so nse yin be ni pe oko yin to yin fe ni nsin se bo se bere pelu yin se be yen na se continue onku se be se bere pelu yawo yin se be le se continue nja nkokon wa ti yawo yin na ton ti change nje nkokon wa ti yawo yin to ti change to pe tele tele o ma nse ko se mo to ko mi mu point kan sugbe mi ko ba fe nu ara mi so ele ka so
2: elu e ka so
0: ah yan beji
2: akwere pe yawo lori ire
0: e seun ma
2: gbogbo oko o to yan fe ni
1: ah
2: baba wa si si to ni gbe mo lo si o
1: seyin na o tan wa seyin na o tan wa fe
2: da yin ko da yin seyin
1: te tan wa ti be se le tele
2: enje nte yan je ri o mo gbe wa
1: se on te se le se te n ko tun ati se
2: ile la ile ale ake ji o ba wole ọwọ ẹyin kini kan ẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹdẹ
1: meeting la lo se
2: amo nisin mo di meji meta
1: bukata lo feju bukata lo feju
2: amo se e be be obin na kori se lowo ko ma gbo gbo ko da ile ni awon okun e ele keji ipa inawo ni aye jo ni nisin awon ati ko ra wa ati n jara wa
1: e se o
2: inawo ko ni baba re so su ni yin me me July August
1: e fe gun kete kete pa ni
2: o ku die ka to ele bi nu o ri ba so ku jare o da don be o ba kan o ba kan eyan o ni ri ekun do fi so ba para re ni no no won lo won ni o ma do si se ti e ogun ya re abi baba iburu baba re o ba se ti e o ba kan ko ni se ti e eyan okunrin eyin na jara yin
1: aye atijo ni pe boku ba ku ana ni o ra posi do
2: ana ni ogbele
1: posi aye joko toko sibe yes now
0: problem temi ni bi pe eyin okunrin e kin soro ka ba be yes
1: ti o fe fe je ka gbe ori wa wa ka yo sire yin lowo ni
0: until ki le gbe yin se te be ri ke yo
1: ti wa lowo o ti ye wa so ke ma flag njo luku ka yo ka fi le yin lowo n te fe ni yin ko si wahala e continue nkan to ba ti wo yin ni ke se nkan te yan ba le se ni ma hello yes ma e ka san ma hello ma
0: oju opo yen ise lo tiko tiko ya ke mi ra e ke
1: mi kosi o ti lo e ba mu mi
0: ka mu mi ni
1: yes
0: yin lo mo ton so
1: hello yes sir ah o kilo lo nsoro yen network ni
0: unfortunately it's not even there.
1: Ba ka gbianju fun yin gan ko le gbe.
2: Hello o yato.
1: Yes ma.
2: E ka san o.
1: Yes ma.
0: E ka san.
2: Ba ba ke ni e ka san e pe to.
0: Yes ma e ka san ma.
2: Mi sa de mi yin ni latorokun.
0: Mo mi e ka san ma.
2: Ye ku jo mesa o.
0: Yes ma.
2: Mi dada le de o an ta tin yen ta tun ara yin o.
0: Ami Olorun e se ma.
2: Seri ti mo fe so laarin yen. Ti o ma se mari ah o ma tun pe ejo net yen ma po. Mi fa be se nsoro mo kan rerin ti mo joko si. Oko mi ma ba mi fun omo. Omo ke yan pon ikoko seyin. Wa pon seyin bayi ninu ile. Ma ma rerin. Opolopo nkan no ma ba yan se. Bo se nigba to ba tin ti pomo yen di meji meta. Ise yen ma nlo de die die kin se to ku ti seyin mo o.
1: Bukata ni.
2: Opolo won ro o ti po.
1: E se ma.
2: O ti po gan. Gbogbo oro mole bi ebi kan to ro ti ni ile won ise gbogbo e. Nkan to ma nfa ni yen kin se wi pe won tan wa se o.
1: Ada fun yin.
2: Oni
1: mi o tun mo, ti mo tun.
2: But bukata yen o lo ma nje ka ro wi pe
1: ti je
2: mo. Bukata ti po.
1: E se jare.
2: O se le ni yen.
1: E se jare. Owo ko lo. Owo mi na tun lo tun bere pe owo party owo kini kan. Joko sibe.
0: E ka san jare.
1: Hello? Hello sir.
3: Hello,
1: Ekasan sir.
0: Ekasan.
3: Ekuse eku eto.
1: Yes sir.
3: Yeah. Iyawo mukulumu ke mo keyin na
0: Ekasan. Mukulumu ke that's another one. Ekuse.
1: One key down.
0: Mo do.
3: All right, Sam no.
0: Okay, Mr.
1: Lati Bosa.
3: Chilton, England.
1: Okay, sir.
0: mo fe ma gboro
3: contribution to me lawson is me ro pe kokan bad ninu keyan spoil yawo eyan abi keyan ma je koju ti yawo eyan ni inu dile won but to ba ti dile mo le mo so fi pe great area yen de yan ni lati mojuto
1: le mo le mo yen na ni
3: so inu mi te do pe inu mi dun pe Mr. Oyato e ti yato lenu jo meta
1: e se gan
3: won mo mi te last time mo so ko da pe won fi ijabelu ni le
0: mo ti rati yi eyin ni e ti fun oko mi ni nkan mu
3: lenu jo meta e ti yato gege bi oruko yin to se pe wa gbe fun won pada ni e ti jara yin ni gege bi yato
1: mo ti da pada si factory reset ni
3: inu mi absolutely yeah inu mi dun fun yen number 2 ni pe o so pe pansa ti o ba fura
1: o ma ja ni
3: aja ti o ba fura
1: o ma jin baba mi kepe
3: to ni le o ti o ba tun wa fura ki lo ma se
1: o le o gbe lo kepe baba wa
3: mo fe ke fura si Mr. Sunday dogo ko pe yen
1: Timothy star number won 3 star mo fun
3: e fura si wa emi na ti mo ti mark won ata na mo ti tele won
1: 3 star ni e mo wo e ko akiyesi oga mi
3: all right
1: e se gan e ko emi ti emi o kan fe so si ta mi fe ko
0: da mi o baba ko mukulumu ke
1: ko si wa
0: si wo ba e so oro Mr. Sunday gangan no fe so
1: eh now
0: won la won ti mark oji won
1: ah ah soro won o gba funra si ni
0: gba
1: soro Mr. Sunday o gba funra si
0: won la won ti mark oji won
1: hello hey o ti court akoti courti
0: won la won mark oji Mr. Sunday
1: ki se pe a fe se
4: ala ngulu
1: yes sir
4: iya mo ko lumu kan kan
0: kan so sa
1: bona ti lo ko en ki lo ba
0: mo on ku to pe tan si lo ni yawo mo ko lumu
4: la ti de re badun
1: yeah
4: da gbe
1: yes sir
4: mo gba pe lo san jare
1: e seun
4: seri adama awon obirin awon yawo wa ni pe bi o ba ti se dojuku ko ti se to
1: ko ti try
4: ah seri ti awon yawo ba so pe bada gbenga oko mi o won to be si ni kin lesan mewa ah o ti se de bebe ku
0: ah
4: mhm o ti se de bebe ku tori o ti ri moda lara eyan mhm o mu ile edun dada awa ma tun lori ki dada o bu awa se gba gan kan lo yin to ba fun yin to ba ba fun tan te ba tun wa ri pe wa ri fun wa la mo ni o
1: jọte
4: awon iya wa e ma je eta baje leni lari eta je lana odun ma lenu sugbon tori fe dabi nkan kankan se gbogbo igba na ri laye mo ri bakan na ni ke ri bakan na e wo odun to lo odun ta wa yi e ba gbo dada o yato sira won lawon iri ta nri nbe gbagbo olon oko olon je ka mo ri nkan so konu le o orin to je koko ni aje be awon iya wa yi o do ta wa da do ta won
1: amen
4: gbọdọ de wa ni daru
1: e se njari
4: ala fi afun eto
0: e se njari hello
5: e ka
4: so e ma ko eto e ni baje o
1: ata kankan
4: e ma ma se be ni sa ta ta lati
0: da ba ko mu kulu mu ketu
4: se ri akoko na boda kin na mi mo boya won si surrender fun egbon sunday ni to ra won gan mo wule nsu awon gan tele pelu anti
1: a family friend won ni won ojo family won la won yen
4: okay
1: won da bobo polling unit won ni
4: e se idemo won dada
1: ba mo bo ajo do bale ni mo mo won
4: okay a o si ye me ba to loro won gba mi ko ni ba je ku eto
1: ami jare se
4: o bi gbogbo e lo na lele se mo pe oni a kin se ton loyo
1: ke pe baba
4: e seun agba ti nlo dale so ni pe iwon ba ti eyan ba le se ule tele pe ti mo so lojo pe keyan ge ti re fun obirin sibe sibe yo si tun so pe
1: o se na ni
4: ki lo se ori eni to ge mejeji ni so diye so iwon ti eyan ba le se leyan ma se na ti to ma tokan yan gan ma mo ti o gan ma mo o se e to e bo se e ko se
5: ṣùgbọ́n kéèyàn má ṣe òun kò ní ò dáa ṣùgbọ́n ìtí àdéjàyàn láre kéèyàn mí ìfẹ́ àti ṣe ẹ kú ètò kò ní bá jẹun.
1: ẹ ṣeun gan jàre ẹ ṣe yẹn náà ń pè ní do your best and leave the rest. Gbele ti yan tin se.
0: Are you saying because a man has money he should just be spending it anyhow?
1: Hello
5: sir.
1: Kifi ma show love. Hello.
5: Hello Omoba Bolaji Ajibola Ademola Oke lati lero.
1: E seun.
5: Ah, I'm glad to you and gbogbo contribution awon lataro na o munu wadu. Se won ri ko se pe gẹgẹ bi ara kan se so ki se pe yan le se tan. No one can have spices, let them go. Okay, but can you spices again via Thai or Hong Kong? You know, I'm going to leave my bedroom. Can I see a cocoa?
1: You
5: that I wish you could be doing them. Could you have yours? What can you have yours? You got in Chitelle, Shimo. I'll be a fura. You won't be no banshee and what you shimo, Kuna fura. Everyone was a man that's in the banner to but you had a guy to go along. Well, there were about to see by the level of Shimo, Shimo, you're about to crash. Oh, really anything. A cocoa, well, let Jaddy. E fa jo so won wo ni padẹ mu kokon kekere wa fun won se mo nu adu e ti se dele e mi le ti order for like minutes e mi le ti le fun mo n gbe ato ni ji pe e de fe wole wait e de ro silekun o wole ton e ti le kun
1: tin ba wole n gba mi o ma ba mi bo aso mi se gbogbo e ko raye mo ko raye mo
5: iro e go ni be ke fe wo moto ko gbo e be you open the door for her she comes in you close the door academically. E wole sari baba gbo nkan won e yan fi o fi ni so na le ma wa je ki koni mu furada ni koni mu fura any thing change o lohun ba wa se
1: emi
5: je ti ra ta ko so
1: emi o ti
5: do your best and live the rest
1: emi o ti change when to fe en to fe ko wo en to fe kan wo load shedding ni won wa kakiri emo ke ngba yen ton ba announce na wa ni transformer eyin eyan te ngbe side
5: yen a ri bola ke minister ko ni doti o n don every time
1: owo owo yin lo la
5: e bo ni le e ti you know ke shawon kokon je pe o ma yato e tu go te e wo ni dimension ti o ti de ni o respect a go ma je ki no do bola ji ajibola
1: eh gbo won ni kin wole boya ki ma fe gbe wole ma di fe wole ma di chileku
0: won o ma wole dada
1: ti fe gbe wole
0: ni bubu ba se je
1: o ti da. Hello. Hello.
6: Hello, olorun yo dara fun
0: ami sir
1: ami
6: yato you are blessed o
1: amen sir
6: apply to me e ma fun ejo e ma fun won mi loruko e de fun loruko to da na gbo mo ko ni tele la ejo ma se loruko je
0: ami
6: pe pe si mo ma un ma un gugu awon bi e se ma gba program jade ni a ma fun ni ogun iya ti mo
0: ami
6: emi mo lo wa la yo ma yo ma je pupo
0: ami
6: je ti le ri mi ti mi o lo tun lo si o ti ga to kan won se na won le kan won se ni bi kan ile tara mi ti mama ko so o ni ti se kan ti emi mi o se laye
1: abi di pocket yin o se
6: ki le wi
1: mo ni ti pocket yin gan o se
6: be ni o ni won gba tolorun je ki mo pe ma faye sile se lojo kan mo ma soro ni ko ni ma ya ko o de ma nle o so wa ma ti yin se pe ko ni ti mo nkan to je pe nkan aye lasun nkan to je pe nkan aye o ma baye lo o so wa ma force mi o possible so mo mo na mo o ni family house mi gan de ni mi my father and my family because I go je ko ni na won pe eh ni tin ba ti ma tin ba ti se na ni mo se so therefore you can't force me la bebu tu mo ro yin lowo e ra ni gba elomi le pe you are blessed
1: e o ba wa se won ma ye ke ma da be ni pe eyan wa disable
6: e ku gba lodo ti won niyan se awon lo da mi ni awon lo fun mi
1: te ange de wa wo eh awon bosun ti se ti won o awon kini kan di se ti won o e na pa se ti won ti e loko and so
6: gbogbo aye lo ku don gbo aye o ke ni because e ru pele ni mi so o le ti mi o ẹni bá ṣe tiẹ̀ ó ṣe nìyẹn ohun tó lè ṣe nìyẹn ṣé nínú ọkàn tá a ní agbára tá a wà ọkàn wa tó wà bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi kan ló ń ṣẹ́ bẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́
1: ẹ ṣe dádì
6: ẹ
1: ṣe dádì láti fẹ́ go spiritual ni.
0: No ẹni ẹ̀mí ń dádì anytime and he's always on point tó ìkànnì lágẹ̀lẹ̀ 96.7 FM ìbẹ̀rẹ̀ tí ń gbé wa gbẹ̀ngà ó yàtọ̀ àti Fọlákẹ́mi Mighty bọ̀sùn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣe ẹnu rọ́gírọ́gí mẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run
1: kò sáwẹ̀ lónìí mọ̀ jẹun lọ
0: oni Thursday Tuesday lọjọ àwẹ̀ wọ́n ṣe 91 birthday lọ́wọ́ ti bàbá bínà Hello, Ekaso.
1: Hello.
0: Iye ti re egbe olodo titi yin se boko yin se nse. Ngba ta lawon fe fe yin se be na si se nse.
1: Ah, ko le ri be.
0: Ma so boko le be jare.
7: Yes, ma. A
1: ti fa ba
7: ke fu se o.
0: Yes, ma.
7: O le nfi nkan ti mi notice ni pe o da se ge bi eleran ara. Generally ta ba nle nkan. E wo fun nkan so je ai kini kan won. Ti won ba se boya ten le ni. The moment ti 11 ba jade, ngba ta ti mi ten ni a da be pe ni o pa ni nkan mi. Kabawa ni a ma ke share the moment 11 water abi ko tu awa fe sha loju aba kan so tori pe won sese fe wa ngba yan sese fe ra wa ke so mo ti se ba da ben pe no elomi o exist ni aye yi ibu your parents en ko exist so ko se pe boya ife yen difu o bi a se dagba do da mi pe pe en fun mi love you nothing not ki se pe tori pe mo kan fe ren mo ni o ni future ba any future, but that's why you should be more than love. Fine, you should love the person. Mm. So that in the future, so that if you're in a book at hand, you come in, you come to Lilare, you demo, and you're going to love something, you say, hey, you'll be able to see something else that will hold you together. So that you think of a man, that will be me, you come out and you're going to be able to say, hey, you're going to be but, hey, you're going to be able to say, hey, you're going to be I will not do what I will not start.
1: Sheko so reduce. Sheko ti wa reduce.
0: Sheko reduce.
1: Sheko ti din.
0: Only start a finish.
7: No, it tells you. It says to me, din, ko din. And it's not so long. It says to me, ko da yemi from.
1: Bo.
7: If it says to me, can I reduce?
1: Unta sa bo mo je fe mo.
7: Unta sa bo mo je fe mo. Unta sa bo mo je fe mo. Unta sa bo mo je
1: fe mo. Bo mo je fe mo ba. Daddy lo le so.
7: Beni, beni, no. But it may stop. So don't start what you cannot finish. Bebo, you are my only, my kidney. Don't you tell her she's your only, she's not your only. If you're not great, you're able to say it till the end of the day. But if don't start what you cannot finish, then she's my own. Okay, I'm happy news.
1: Eshiuma. Fala ke kasoro. Kasoro gidi.
0: Don't start what you cannot finish.
1: Se nkan ti wo bere, so pari e. Gugu bo se se te tele ba fe.
0: Tell me the things that have changed.
1: Fine. Nigba yen. To ba fe pe mi o ma pe o ma ma pe ni bawo ni se o ti je o je ti mo gbe fun e se o ti je ma je ke anybody se mo fi spoon si sha mo je mo fi spoon si okay mo fi si oh god thank god mo fi spoon si ba lo nbo se o ti je nsin se o gba gbe ounje 8 ti fe lu o ya lo je nsin ba lo nbo nle you call omi yen ah se ko ti tutu sha se mo gbo mi to tutu fa bo mi to yo pe onare omi ni. You know what? Mo koja wa jo office and checking drop by checking for any kankan. Tin ba wa de lale. Bin ba ti ati mo ti on o. Bo ba shi gate. Bo ye shi gate yen, o ma duro senu gate by. Ti mo fi ma wole.
0: Ti ma ma rerin, ti ma blush poko mi de.
1: Ti mo fi ma wole. Ti ma wole ton to ma gba bag. Ti ba joko lo ma bo pata mi. So ranti. Jo kilo se e nisin.
0: Nigba yen.
1: Kilo she nisin.
0: She shenu sita.
1: Kilo she nisin.
0: Iwo nko?
1: Eh mi nbere duro kilo she wo.
0: In je ko nkan to jo se wa ka jo so po.
1: Kilo she wo.
0: Temi ba lo bi se.
1: Ah.
0: Kini.
1: Ma de o mo nko bo ti de o. Eh logo a open kini kan for your daddy. Won wa shitan.
0: Omo ti le shi gate nsin ma pa mi.
1: Wa ma bo lati kitchen. Wa ma fi napkin. Wa ma fi nuwo pele. Oh okay thank you I'm coming. Wa to pada. Ko te wa di mo mi. Ko di mami bo se ma di mami
0: dide olu ni
1: dide olu
0: iwo to je bi pe tele tele na ti yan ba so pe ah oko mi ti de o ton sa kiri ton bo mi fun ton se ton mo isin bayi hello eje te gbo ti won mashallah e bo se
7: ma
0: e ka so ma
7: e ka so
0: e ka so ma
1: yes ma
7: o to loro te so yo de ku tori pe wa lati so ma yara yo di ku lodo oko yo di ku lodo yawo
1: e se jare
7: poko se nse wa la tele yo yato ni gbati yawo ba ti
1: o wa full package
7: ta wa yawo na yo yato
1: ah
7: se ni gbati ba ku je eyan kon kan eyan re danu nje tan se eyan gori si disi nkan si legbe bo ma ba ti wa nbe wa la eyan se to ti npo si e na ni o se ma de ko
8: owo ni na be na se se ma de ku si kata toko na o ti ku kata ti awo na o ti ku oko ti ma so ku to ba ti je to ma be wa wa je to ni so fun pe ara aye da mu aro oro aro oro da mu ara aye ni o ma da mu ara re
9: na so
8: to ba na gbara ni ku si to ba lagbara mo si je te wa gbe ka to ku lo ba to ba lagbara o ni yo de ku o ko so mo ti fun ni de ku ko se to be lo ki wa lo pa nta te yin ni ka to ni ka wa ni ko ta yin ti o ni si awon mo se yin eni ba yin so se lo si le ati da lo yin ka ni ka ba yin so nbe ai ku lo do a meje
9: ki wa mo turun kin latan ko wa joko saarin tan mi ki wa ma otun
8: e le se tele tele ngba to je
9: mi o ni se ngba yen mi o ni se bo free time minimum lo ko si free time kankan sin bayi
8: ati mo be
9: ko si free time mo no free food in London
8: ori yin o ni dab
10: ati teyin na
9: ese o ma la tan so yen mo fi le prove love fun e ma ma mu ola ki ma fi ma la ko ma so tail ko ma so itan ijapa ati yan rigbo e ko ma mu phone ko ma se snapchat emi no fe ma fi content ti mo mo pe eh bukata po ma so pe mi o show love fun mo
10: kilo je ki
9: mo ti change
10: olohun
9: ma binu baby
10: o gba mi o to mi fe gidi gan ni ko ten se pe kini kankan be unfortunately eri bi no gberu mi so si
9: hello
11: sa
9: eyi radio yin lole radio yin eyi lole
11: radio wan ta gan
9: aro
11: hello
9: hello
11: like iron lady go follow
9: iron lady
11: ben
10: but I don't know
9: yes ma
11: am I the first thing you feel like to talk
9: on emi ti dase
11: mo ba nkan ke ba le se se lawo obirin a ni de aba se e di oko wa kita ni le ana o ti po se mo ko bu kata so lo ran okunrin ja
9: mm
11: be ta wo be yan ma nje ju nje ke ba ri fun o fun ti o ba fun e ma wo ti yan na wo do le lori sora won family kan wa olode ni won seji mo pe to ba de to ko parele ni won ni ran ti e mo so bada jenga
9: o gbo yin mami
11: ko ta gbara yin ba gbe mi ko se so gbo
10: iron lady e je n bere bere kan lowo yin ah ni pe nkan ta gbara e ba gbe ko ni ko ma se o da n pe kini e n parodi my question is she ba ko yin se nse fun yin tele tele se be na na sise nse abo ti
9: possible now
11: le complètement
9: possible je wo kon se wo pupo se se wo se
11: ti ni le balance na en to ko won ki se won se kini kan iwo ni ko kon ma wa laarin e de le complètement o sibo se le ri opolopo ni e wo se ri mo kon kini to fun yen lo mo
9: mo gbo yin
11: ni ba ti mo ti se okun ni ni wa mo pe awon kun ni tell o okay size ni mo wa ọwọ́ òkè ọkùnrin náà ta ìzílẹ̀ látàárọ̀ gbogbo àwọn ọmọ agbó lọ́gìdì ní o tí gbogbo nǹkan ọmọ máa ṣe yìí ṣùgbọ́n ní àárọ̀ ojú kẹwàá ni kó wá ṣe bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ bó ló gbojúmọ́ ló fi ń wọlé tó ń jáde kẹwàá ni kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ má rí ìdí rẹ̀.
9: tó wájú o tún kọ̀ǹplé kò nífẹ̀ẹ́ mi mọ́
11: pẹ̀lẹ́
9: ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ ṣe jàre ẹ
0: me. Yes, and I'm not even saying that girls. Prioritize and when you're me. Tabamba yin ro wipe akoko mi ma nowo eh ko no won ba ko se ta de ri pe nkan mi le ngbe sori. I know they ni consider yin mo.
9: Before o se bi be ni pe church girl ni anisin liru liru bi 3% body si tin bo inu.
0: Se yin na fe complete be church girl.
9: Bi 3% body si.
0: Se yin na fe eyin na fe church girl with the touch of body ni.
9: Aba
0: ri nkan te won nta.
9: O ti ye mi. O ti ye mi.
0: Sure.
9: And Murasi, what about any kind change?
0: Oh, Tommy Fanny, one chance.
12: No, it's not fair, Galilee.
9: I'm not for injury, I'll let do.
12: He says it's not fair. Grandma Debbie Siloru called me.
9: Yes, ma'am.
12: He delayed one in Darula for long.
0: Amen.
12: gbogbo awon nkan won yen lo ye ko dinku o ti e ma dinku tori owo ni na gan di ala o ki so mo yara o o ti set la taaro lawo okunrin wa ti lagun gbogbo ati se won ton ba de kan lo betum kan lo we kan shawa kan de jeun kan rest ka wa di wa ba mi tunun ejo sori olohun ejo
9: last week lati gboro
12: emi o ma laro
9: ale egbo mi e wo kan last week se lati gboro nu mi tin dupe afalake baby mo nbo nu mi tin dupe mo nbo nle o imadele in the next 5 minutes o imadele in the next 2 minutes o jo lenu gate o mo dele bayi mo dimo afalake mi bayi mo ndimo lowo mo fa lowo aso ma gbe bukata wa mo lo sun straight ni
12: se baye ni won ba ni bukata o ejo
10: so who is going to tend to the bukata? Bo awon ko de ma ngbagbo wi pe there can be honeymoon forever
9: olorin korin ka pe bayi ko ni o ma ri lo gba e ba ti ri pe honeymoon face yen na e maintain e to ba ya to ba reduce o ba reduce there e maintain e spice up
10: sherry she mo wi pe awon wa buduku ti o ba kun gbe yi o lo nje ki awon okunrin kan ma so pe awon owu le ma ri o awon obirin kan gan sa awon o fe ma ri
9: o
10: ki la advice ta fe fun awon to sese fe mari atawon to sese mari nsin
9: pe kan se bi o ti mo
10: be ni wi pe kini won nkan to need lati mo en to ba ma pe nsin emi fe kan so because e tete je kan mo
9: oda won yin so fun yan hello
13: hello
9: Mr. Yasin oga mi Mr. Ki
13: eso wa de bola ke mi
10: da ki
13: en ba kam ga de bu se gbo
10: mun try
13: dari ko se kan de ko won ta yon kan pe ah number 1 so ba fi gugu ejo se to na pe yu be ni na truly fun lokan yin se ma like
10: to ba si jo to
9: yo sale
10: a package yen gba ju e ni yin se
9: yo sale
13: aye season by season so season te ba ti wa enjoy the season say get when it last enjoy and expect the morning pe ko ni switch changes ni run ni iwọ ni nature gan change igba mi o ti tun ma mu igba mi o wa ri to ma de ori so bo se wa niyan
9: o ti e tu wa to emotional blackmailing e pe kini kan o se bayi fun mi mo o love fun mi niyan to ba love yawo e nkan bayi lo ye ko se ay ko love yawo e you will take her as your first priority
10: e se bo
9: na
10: de
13: e se ah
9: I wonder
10: hello Mr. Gbe wa wole
9: I wonder jari
13: olo
9: mo ke mo de lo
10: o de mo pe mo like inowo tele
9: olo mo ke mo de lowo yen lowo mi o file eh an so so mo ke mo fe owo se ni
13: mi sai agreement pa mama se na owo first 3 months ngba ni je se yawo
10: jira ki mi like ile ni o dabo
13: no na se
9: olohun like yin ba mo se cut e o ya o mi ti wa ti like nkan ti o ba ti like mi no like
10: o fe ki kiloru ko pa dai o ma ni gbe mi ti joja be mo e lori abi eje ka vere eje ka so fe hello
9: yes sir
14: mo fe mu oro kan ti oro ti ri ayo ni ni so le kan pe mo je ki awon obirin wa ko lo ke ji wa fifa ni le no
9: eh
14: so pe ba lo fe di ko ba lo n lo fe di okun si ta nle ara lojo ti mi o
9: ara ni
14: o ko ya re ni ara to ya ya to no ya to yin bebe ni ka ya se yin ni wa se mo so point yin tin ba ku so ro kan dun mi pe awon program te n se to ba je ko se se pa ran ya le ara wa ni kankan ni asiri ara wa ita tu si owa ara wa fun ara wa ko yi so se se ki a wa ba se wa lati pile se aye wa ka ma ya to bebe ni kan ma change then se wa awon to dabe ni do ko won fe la pon pe loko won fe ni yawo kon lowo ninu we Matthew so so ni be won ni awon kan wa aye so won di wefa awon kan wa won so ra won di wefa awon kan fun ra won so ra won di wefa ko se
15: ìrìn àjò ayé yìí ó máa change. Bó ṣe rí pé ilé tí Bọ́lá Kẹ́mi sọ, hello.
9: Hello, mo gbọ́
10: yín.
15: Ilé tí Bọ́lá Kẹ́mi sọ tó sọ pé wọ́n tàn wá fẹ́ àjọ tán á wà.
9: Thank you.
15: Àwa méjèèjì ẹ̀yìn gan nígbà tí mo fẹ́ fẹyín, mo bọ́ sọ̀rọ̀ olóògbọ́. Nǹkan tí mo ṣe tí mo máa ní tí mo fẹ́ kájọ ṣe, ọgbà tó dé sí èdè kan, o ò ṣe mọ́, o ò ṣe, o tàn mí fẹ́ nìyẹn náà.
9: Àbí
15: so lábẹ́ bó ti kú lèmi, èmi àti yín, èmi àti ìyàwó àbí èmi àjọyọ̀ tanra wa fẹ́ ni. Ẹni àjò kò sí ẹni tó ti iṣẹ́ látàárọ̀ bó ti wà lára obìnrin bẹ́ẹ̀ náà tó wà lára ọkùnrin. Ó kọ̀dùn mi pé àwa ara wa àti ìra wa ni kò dẹ̀ yé wa dáadáa.
9: Ẹ ṣe gan sá.
15: Bóyá kéèyàn ṣe wàhálà látàárọ̀. Hello.
9: Yes sir.
15: Kéèyàn ṣe wàhálà látàárọ̀ kan aṣọ wa máa wọlé ilé iṣan máa sọ pé kéèyàn wọlé wọlé jáde yẹn ó ti yé yín sìn. Ṣé mo ráyè yẹn ni? Mo ti irú yẹn fẹ́ láyé tí kì í ṣe mọ ọdún márùn-ún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe kó lọ. Ṣé rí òye bíbélì òye Matthew to Revelation tí ò bá ti yé wa ní kíkún dáadáa wàhálà ni.
9: Dádì dádì ohun tẹ́ ń sọ yín sí àwọn agẹ́ńsì àgbọ̀n kankan o gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yẹn nípa ti wọlé jáde yẹn ìyẹn àákàn lo prescription la máa lò.
15: Lò ó tó ti yé tó dà ti ìrìn àjò okùnrin àti obìnrin jésù tó dá wa nínú ayé ló jẹ́ ló yé kábà gbogbo látọ̀dọ̀ ádámù àti ifá ta ti jáde wá.
9: Ó ti yé mi sá.
15: Kò ṣeé ṣe
9: kí
15: gbogbo wa ká sọ kókó yá máa ba lọ bẹ́ẹ̀ a máa change now.
9: Bẹ́ẹ̀ni dádì ẹ ṣeun sá.
10: Thank you for calling.
9: Thank you sir. Jẹ́ ká lọ tajà.
10: Ó sọ òṣì fẹ́ tajà.
9: Bẹ́ẹ̀ni.
16: Lagilu FM 96.7. Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà láròwọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápò ya. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí iléèwé girama direct entry àbí o fẹ́ ṣàyípadà HNDC degree university ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Crown Avenue Ikeja, Nìbàdàn, a wà ní White House Adéwùmí Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbàdo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.

l'anfani oge ti mo nse tokan ba le mi o ba le ki l'anfani garaje mi ati garagara mi tinu le ngbona omoko mi ki lo de ti bo nfa ye ni omokorin lara sese re na lo po to be ni abi kini lari ta gbogbo wahala mi gan bo ti le je wi pe o na lo nse gbogbo re nje mo ti e mo fun bi lojo jije lojo airije omokorin na ni owo ile ohun ni owo na ohun ni owo ile iwe ohun na ni o nta mi o ro mi o na la kuku ri ta npe ki wa ni mo foru emi re si kini nje kokan re bale si abi nitori iwa okunrin to na ma gbe wo le kokan ni se ti n ba fi lokan bale se yo yi pada abi wa okunrin o le se ko ma se bi okunrin o se gboju boro fun na ni o si wu mi kin fi lokan bale o amo se ti n ba fi lokan bale se ko ni ya yoporo se ti n ba mo gbe lemi gbona bi mo se n se se lomi o ni ri nta se won ni so pe ah omokunrin lori bayi pe yi o ba joko eni o ye ko jale eni ja mo ba lo ba se n ba lo na un mo foro re die un mo girisi re die na ni un soro re die ku ti ajeni fe ni ti n ba fi lokan bale die un tun gbe mi re gbona na die ba se mo lu lona abi so wa le pe mi ba na mo bo wa yi Ekulew, eka son, eku yale tani bubu te tingbo wala soti ni. Eto yi obiri na lode se tingbo yi, ode biba, saketa yi. So dede yi, sen kule yi, sibi te tingshara je la soti ni. Bo olori lag mwada oti yi, shek bogbo endu. Shon senge menge, shon du bai shek bogbo nkansi. Ekulew, awala lodi jejo, ta tu dagburi ta ni ipa dede jome jo. La she du mari adikpe lo wadani wa yi, to sho walo, to sho wabakwada. Sori eto yi obiri la soti ni, bo olori lagbodo ti yin se ti eri fara ta fi wole o e ti mo bi ti mo nlo loso ti ni awon kin to ya si be e je n ka boju ero mi loso ti ni o na la si so ti a ni lagele na 7 fm fi lori won yen senge menge o nene o pepe eh asise lobo fine boy lobo lati le awon number wa te number wa fa soke number wa fa sile awon boju ero wa na lo awon ton je ke bo ri wa wo lori ero aye le jara wa e lo sibe e gboju ola e gboju aje ojubukun e lo gbe wo wa nbe ke wa wa mi ati awon eme wa mi lo so to ni ba se re dede ta kan didi se panama ori oluwa to bi loba ni mo fe so ni abi on se so hey to mi gbe ti dam lola se si ori yen ti yen don tutu abi adire ti kampala orun ope ye mi ati go yen to soro on la fe ye wo lo so ti ni o ye lo sori ere aye le jara wa e lo gboju ola ke gboju aje wo wa ni be mi aderun ke tun sha yin na le de si lorun lo so ti ni olotu mi na ni titi layo akisho lato ga mi si je ke de ti go eje ke bu game se ba mo lo ga gba wa ni lagin la 6.7 fm it's how you been mo mo de lo so ti ni o mo nbo

emi ati awon gender mi la nso fun yin losoto ni pe ah aso yin pa fi yin lokan bale ah ni foru emi yin idamu kan koni keyin oko wa koni keyin egbon wa eyin bale wa eyin grandpa wa losoto ni lori eto ayo atile mo po su kefa osu tan fi celebrate awon okunrin ni o la wa se celebrate yin losoto ni lori aye obirin iru okunrin wo le yin bo ni mommy n se si yin lodede se won aso yin assurance tan fun yin lojo kini ana to loru kagbo kan yin assurance yin si wa sibe abo ti yi pada seyin le je o yi pada ni abi n to wu mommy ni won se lokan

0: they travel go but no you go.
1: We dey drive moto. Taba don se women program and fi moto sako ni bo ni jeep se nlo lo ni jiwagan lo ni saloon car gbogbo e se owo dadi iwa na ni e je a ki won e je a ge won e je a mo riri won.
0: Since I lost my daddy now you don't adopt me.
1: Only since I lost my daddy opolopo to ba ri ti baba ba ku. Hey, olojo baba ku ni digi eni wo mi teyan ba mo itumo n to nje digi ta ba ni ka tenu bo oro digi lori osefe losan toni a ni kuro lori eto yi a kan so pe yen fine iya ni wura n toto amo ta ba ni pe ka tu digi yen ipa ti baba n ko laye omo ki se kekere o opolopo mo pe my daddy this my daddy daddy mi buru daddy mo se buru to bu ogiri yen o na lo je kopolopo wa ya daada lo je ka ya rere ta ya loni to ropolopo nu awo omo ngba te lemi ba ndagba bi ko ya onipa nle ko ya daada ki ya pariwo ko se ipa ti baba n ko laye omo ki se pa to se budanu e je omo riri won e da

0: mi dupe lowo Olorun lowo baba temi loso tun ni bo tile je pe won ti re wale asa won ti re bi agbare amo mo mo riri ba mi loso tun ni Clement Adegboye gari emi baba ni baba mi o bo le je pe gba ta ndagba mo ri won ni ri ota mi ni ah ti bo gba iwa ti Aderun ki o ni se masin mo ran ti Ori n fe se GS3 exam wiklo mu mi ni owo ti Adi ba ti de ba ibanu yo si bota mi pe ba mi de atun se masin lale ma kawo sori bayi lati mo solve maths ko ran mi powo ti en dun mi po se bo gba yin bi yawo re se nse ti e lori an dana le an toju le oko nu o tun de lale oro we ni bi alafise mo lati pe iya gba mi njo kan pe upele oyeye mi je se pe sara bi na bi mi o oko mi se ti yawo na mi se ti han lu mi pa ni bere ni ah o ti e moju olawo mi rara bo se bi so bon to ku mo ni iya gba mi njo wo njare yeso bi mi bere ni na le sa ara bi na bi mi grandma mi wo mi titi ya kiri o na na na bi e mo ni ha awon ile na bi mi ke lo nse mi ba amo mo dupe lowo olorun losan tin ni dami lo la se wo dupe lowo olorun fun ba re bi
1: ah the best dad in the world
0: o se baby
1: hey mi o fi dad mi ba yo se re o eh eh love of my life
0: really
1: ah
0: akole di nene
1: e wo mo mo si mi gan iya mi gan mo gan pe daddy at rob me
0: asi mo pe rival ni ruyin mo je fun ya abi mi na wa be lohun fun won losan tori obirin ni won no fi sako bibi iya re to bi lo baba o ni
2: mo dupe lowo ba mi o
1: ba mi mi o
2: pastor olutoyin ayodele god bless you daddy I love you
0: papa ya mi adisa bo ni lagbon be won
3: bo ti je pe baba mi ti ku
0: eya ajo wa ni same lane ni on a straight line la wa mi
1: eyin fatherless children
0: awa la nka baba wa ti be
3: ni o favorite everybody knows. Even gbogbo awon ta jo gbogbo awon egbon mi everybody lo mo pe daddy mi emi ati won 5 and 6
1: I been now
0: da be poro wa lepo
3: ah ati daddy mi 5 and 6 ni wa o
0: wa lepo
3: ah
0: bo tile je pe mi ro pe o feran temi ni bere but later gba ti mo bere si dagba ti mo nsa bi omo pe ah da pe baba e feran mi toto ta ba si ra mejeje carbon copy ni ti baba mi ba wonu ogba yi loni won mo ke baba de ronke lo de ni bi baba na si da
3: emi ati daddy mi no the same height the same complexion everything
0: ibi ti mo tun wa ke ko mo de
3: ni daddy mi
1: mi o emi o jo daddy mi
3: daddy mi o
1: officially mi o jo daddy mi
3: to je pe okunrin bi obirin ni won
0: ben
3: abi amo ni daddy mi gbogbo omo won bayi won ma duro ti yin won ma ko siru gbogbo awon egbon mi to wa nle oko ko siru condition te le wa my dad is always there won de ma duro ti won ma fun eni moran to je pe to ba lo gbe eru kan saya to
0: wo wo pe jaje n bo gbe
3: to ba ti dodo daddy mi bayi o ti mo pe
0: solution de
3: solution de so ko se ni
0: pele won le olorun o tun bo te won safefe re yo jele fun won to si fi seyin na olorun o wa pelu won
1: bo
0: ni yara pa kankan wa atan baba wa na to si wa laye to wa laaye won tun bo pe fun wa won pe pe pe mo ke kokan lara baba mi ati ya mi ngba ti daddy mi si wa laye ti daddy mi te ba fun daddy mi lowo ani kilo n fe fi se lo fun ya yin ma la ti fun won tun ani e lo kun yen na fun na lo ma na
1: mi kini kan daddy like
0: ateran dede
1: so there.
0: Yes. To ba sha ti pe
1: pick me ko ni sachet.
0: Yes. Ko ni gbalagologo. Ta ba ra keke sachet yin. Ta de mi a ko yin be a de keran dindin. Owo any other thing.
1: Ni to ba ni to ba dun ni lipo loro e ni.
0: Mo de wa ri n toto na pe bo ba lo kowo pamọ fo birin na. O na ni o gba tan.
3: O ni o gba tan o.
0: So wa wo pe
1: ni mo wule e ma wule da mi lamu.
0: Ko fe kan mo pe.
1: O lo ni.
0: Ti o pari
3: leyin mi ki bi ti ara
1: mo eh adara didi
0: so awon daddy ti wa le wa se ba nisin
1: ah ko le se se o
3: awon wa yin
0: ko le se se
1: ko le se se o
0: suru lo bade amo ko si nta fe se na pe olorun ti da wa ni ako ti abo ipe kale jo ma gbe po ninu re po mo se so losan di pe awon okunrin na ni eto tosan oni eyin daddy wa mo fe gba yin ni moran kan losan to ni ni nipa ilera ara yin oro kan ma lo ka gbe iya won na ma fi mo won ni toju on to ba se kini kan on le en to ba se gusi bayi ni je ki sobirin ni kan lo se gusi lori omo o mo ma won mo kan so je pe my daddy ni titi to fi ti baba yen fi fi le bora bi aso
3: be ni
0: won so le pe boya mummy mi ki to no mo pa ti baba yen ko ninu aye won
3: be ni o
0: mo se ro wa loso to ni gege bi okunrin e ma je a ma ferori ro pe iya won lo ma kuku se fun iya won lo ma kuku se kini kan and awo obirin na mo fe be wa n ti baba ba se e je ko won sa won
1: omo
0: won
1: be ni
0: e ma je a ma se ni se pe emi ati eyin ati baba le nja e ma ji o sun dodun awon omo eye ma je ka awon baba e ma jiya imodimo to n ba se laarin awon atomo eyin o gaskia o duro legbe kan o gbapo ti o joko e to wa laarin eyin ati won na o gbapo ti o joko e mo sun dodo awon omo e je se ke won e je se toju won baba mi ko ni rorun sun lale opolopo ile o ti sun yo mo ronu pe ah omo yi o mo san wo ilewe bawo mo se fe se bawo ni won se ni le omo mi wale obirin oniro ni oyun ta pe gbowo lowo re ta se ni o wa lokan wa o abi ta ba mo pa ni pe obirin yen loko ti o wa responsible to mo pe ko ni dasi nikan loku but to mo pa kunrin o si n se lori okunrin yen ni oni le sun oni o jila ago meta pe eh ile ti mo o n lowo ji pe bukata ni mo je okunrin mi ile
2: beni
0: pe bo la se fe se kini ah o se ti fe pari owo yi o le ka o omo merin raya institution ka le ko gba lawan sisi re a sanwo ile ba je nton lawo ti yo ndale fun odun yipo a sanwo ile a sanwo na
1: onje
0: onje un
2: ele to nje ngbe logan lo tukun
0: ah o gbon tawon agba wi ni o le o sabi ofun o si ojojumo ni ngbebo
2: ojojumo
0: bi o gba laaro yo gba losan yo gba lale bi o si gbangba o sa jeun sa lojumo
1: o ni choice
0: ko si lo gba we biribiri na o si lo na ni
1: abi
0: so sa wa ni jeun
1: boya ko gba 41 days o pada si na ni
0: ko si nto ti o si na ni kodra e ni nsare omi tan pass si lara onje ni
2: onje na ni
0: so ko si laye ya jeun
1: ma
0: se ni bo nje ba ti tan nu se ise mo bu se lapa

0: kan e da kun e ja mo riri awon baba mo be wa loso toni ni ohun ti o ba kan won ti o kan omo e mo ti so mo pe baba re se bayi fejo elejo sun mo fejo sun omo because igba man get no pe ta ba ti fejo yen sun be n pe yan create enmity
1: yeah
0: laarin baba ato mo ni e n fi hatred baba yen si omo yen ni lo mo pe won se bayi si mommy mi o se n ti o gba ke yan se nkan si mommy re o ti baba to n fejo esun nkan bi wo yawo ba sai da si ya re ko ni take lightly pelu e tori ye ni ye ni e dakun mo fe be wa losan to ni ni ipe en to ba se ni ke pe joko baba lagbaja o se bayi ko si temi lorun baba ja gbagbaju orinrin bayi ko temi lorun to ba mo po ni gbo ma fe ju esun awon omo e ko sekunrin to ma gbo ma fe ju esun awon omo e ti o ni pe aro atodo finu re ti o si ni satunse awon ta ba wo ni ye pe ah ki lo sele ma ba ti je lodun omo yen ni se ma foro re bi a se ki ko ko ye ko ri be da awon no to mo won awon na sise ebe je kan na je eje kan je mo nbe wa mo nro wa yin gender mi mo nbe wa losan toni eyin iya mi eyin egbon mi aburo mi ore mi anti mi mo nbe wa losan toni ni eje ka awon okunrin eje kan gbadun se tan se olagbe to gbin lo fe je gbogbo itoju ati ge tan se lomo ilori na kan le jere won na ni ki se tori obirin nikan la wa po pe okunrin na je jere omo
1: awon okunrin si gan ti change owo ton ma ti ra nkan But I want ra iriwe be agbo junior it's me that I bought this thing for you it's me it's not your mom me oh
0: rich to act I pe o to come on so
1: avira ki se go agbo junior it's me that I paid for your school fees so I gave your mommy the money pay for it
0: mo ti ra we o wa ti atun ni so lagbon ona be ona eyin baba na e tun mo agbo te ba se nkan na igba mi na eyin na e mo da kan be ba toru aye ojo kan ni bi ise yin won fun yin opolopo lo nda sise are le fi wakati kan meji le e mo yoju sile iwe omo yin e je kan da yin mo mo gba ti baba kan na omo en se graduation aburo wa primary e gbon wa ni second omo so fe jade lasiko kan na baba omo class to mo re wa tebi ti omo ti share I'm sure won force wa graduate to wa denu gate won bere pe pass da lowo e awon wa ni pe omo on primary 6 ko wa ss 3 won e wa ni pass kankan o se wa pe yawo yawo lo won mo ko ma wa ko ma binu o se wa fun ni pass o se wa so baba gan mo pe won fi pass wole e wa npara e n pe emi ni mo sowo emi ko ale sowo eyin le n san toto eyin le n ko le amo e je kan ma mo yin le wi omo yin e se je kan mo fi mo pe chola gabriel come and see my daddy come ojojumo na mama mi
2: Ben.
0: Boy kokan e ma da kan yo sibe. Pe o ya o mo ti de. Come and see my mommy. This is my daddy too.
2: Awon obi mi na o gbe po. Ti baba ba ti wale kan gbianju within that a week or 2 weeks come ma fi gbe awon mo lo school. Every day for that 2 weeks come ma gbe awon mo lo school.
0: Kan le mo wo kan mo gan le ni sinu memory won pe asiko bayi. Daddy mi gbe mi jade.
1: Se wa ri ibi ti Olorun wa lagbara de. Omo kekere ton ba bi won gere oro ton mo kekere ma kokon so ni baba. Ni baba won kin kokon pe mama gan
2: dada ni
0: koda kini won a mo dun opolopo obo
2: won dun yan
1: mo ri awon viral videos gan ni tiktok le pe awon mo yen iyan so pe oya se mama e se baba e se dada
0: iyan ri pe o nje wo fun yin pe I am my father's daughter
1: I be my father's son awon mo yen oni so awon mo yen oni so mama won ni so mommy baba na pe
0: abo e ti mo ko ma laje ni wa lori eto ta ba lo ta ba de ma soju opo le mo fe ke yin na mo riri baba yin egbon yin lo se baba fun yin ni o aburo ya yin ni abo kan kan ti e je bi okunrin gbogi to duro sinu dagba soki aye yin te fi yan te fi la te fi lu ma soju opo le eyin na ke daruko won ke ki won losan tin ni awon baba lo le to aye obirin losan tin ni ta ba taja ta ba de mo n pada bo

0: asa beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma re koge koge eyan ma le gbapa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese won ma kan eyan gogo ki bata o sesin bo lesin eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin ma le se dede ara ma gbe pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kiakia keda wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pamasi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pile oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo join lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua le lama toni toni
1: Miliki special.
2: Ajaba Miliki.
1: Ajaba le tututun nene. Pelu awon boys olohun ti o diru ni. Remi ati Remi. Remi additional big man presenter. Pelu Remi Babajide MC General. Lago meni koja seju me dogun. Di ago me fire le ni gbogbo ojo e ti Friday. Nikan ni Lagelu 96.7 FM. Entertainment program.

0: jade wa ke wa gbona si ati lori aye obirin lo so to ni bo yen se se ton radio na be se pe o ibo le jasi lageli li o na 6-7 fm okay gadget okay le fofun bala ni felele be latin robi edo ta tin robi owe ta tin foro jomi to roro nipa agbaye gbadun awa obirin amo lo so to ni tam lo lati ni aye baba la be se le paye okunrin ni to ni ki saye obirin be na ni e ti mo po obirin a le daye wa se olodun da wa papo ka je mo agbe po ni irepo ka ti ma bara wa gbe ni alaafia on la dani wa ye se da wa wapo o lo da wa lako o da wa labo fun igba ye gbadun gbogbo wa na ni e ke bo pada lati e ka polowo oja wa e to aye obirin na ni o an tesi waju ta si ngbe wo na ni awon baba na lo san tin ni mo so na mo ni kin to lo taja mo ni ma si oju opo sile ka mo riri awon okunrin to wa na aye wa ti mo po su ke fa odun osu okunrin ni ta si mo pe jo je mental health o su tan so nipa igbaye gbadun awon okunrin ton so nipa eto aye won pe eto orori won pe se mo pokunrin mi he oni ti wahala ba poju lorun ogede wiwo ni wo okunrin mi oni roro san tori ibukata se wa mo fun won se je kan mo won gan jere won gbogbo wahala ton se seyin obirin mi bi gender mi burude te ba gbo pokunrin ta si agere e ni mo boya on lo fa won abon na fa tori wa ma fa okunrin mi do wo pe ah ele kada gele be ga tele yo ba fi ni joku eni yo ya jali eni ni by fire
1: ti tese labor o
0: omo ti bo pe by fire by force mo fe fe Mr. Lagbaja se iwo yawo o si ni larojinle o ni wo poko mi ori rorin bayi ri ko se bayi ri kilo mu tin se bayi ati e ti wa pe pe ati kasha kan ni se pe sabo ta wa ni yen gbadura I cannot pray for him o orin lo ni ko si nkan to kan mi tele shadura for anybody bo ba wa shadura fun ama renko oni kekere lo fi ba mi tan so se bu dana ni ko se bu bi kankan baba se ni baba mo je lojo kojo an so pe eh ma wa baba o le wa baba kankan mi fun ohun lo lo mo re oke kulo kure baba mo lo lo mo iwo gan mo nu okan re pe Mr. Lagbaja bayi lo lo mo ton fit na ti emi re fun ki wa lo de tan se yen si eyin okunrin wa na mo fe be yin losan toni e toju emi yin e toju ara yin e mo sisese pe omo ni ile ni ile ni e mo ye eto ilera yin wo mo ti sori lori eto yi ta gbe dokita wa ri pe aisan kan gbogi tin dokin lamu na ni prostrate e lo mo sayewo the moment e ba ti po mo ogoji odun ti se 40 e lo sayewo ara yin losu mefa mefa dokita na so fa na pe omo kunrin pe to ba tin to o le lo soke for awon lati di pe ko ti e goke mo rara nkan tin sele lo ati ni ki se pe boya nkan kan pe beyan ba se ndagba si ohun lo nfa elomi o se pe ki nfa lo se hospital ma gbo lodo ya kuri sale nbe ni sin jere sin tin se mi me wa nse we ra kun e ji a lo sayewo ba ba sayewo tan wo ki o ntan lo nse mi re bobo wa jagbo na le wa pada fe e sa ti e lo sayewo e mo pe ohun tin se mi gan re me ba fe do lodo dokita bo ke ba wa se rara ani soko to tin sise aran ko lo ngbe bo toko to na a le mo fo ka mo giri si e ka tu pa laro
2: a le gbe fun dry cleaner go
0: lo ba tan
1: ati wa oke
0: je a se toju ati gi ara wa e ma n ja fi gbogbo e se pe ile ile te ba mo pe kini yo wi eyin iya wa na mo si fe be wa ta ba ti ri pe okunrin mi o le se toju ati gi ara re
1: be ni o egba
0: ba se n so okunrin mi o le gbo mi kana yo mi won jona
1: ah be ni o
0: amo te ba ti wa mo be eyin iya wa na e ti mo e ti da won mo moto e da won mo moto e mo pe
2: first born wa
0: exactly aso te wo yi emi o ni fe si e lo bo
1: ah okunrin mi o le ra aso o
0: eh te ba si ti wa ri pa aso ohun pa e won fe ra arowo to ko le ko le buruburu ko mo se ku a mo ba se ge so tu ge so si ta fun won ti won na e jo o e dakun e ji a se toju won
2: bo ti e le ju e ba won ra cut and sew te ba ti wa gbe fun tailor eh daddy lagbaja mo si gbe fun tailor e sanwo
0: bi o ti e san owo won le seku na
2: won ti e le so pe kan san owo oju na ti won wa san won wa gba aso
0: o ki tailor ti ba je tailor tan mo ku wa gba daddy
2: aso yin le le mo fe gbo wa aso
0: won san se mo pe ti gbegbe se niyan e ti gbegbe se ako be ba si loja na te ri polo to da te ri ni ka to wa oke e ra wa le fun won inu won dun ipa ti e mo riri awon ipa e mo pe ah baba lagbaja gbianju o se awon omo na si kere e je atoju awon obi wa e je nse oju opo le ka won ara le na baba dasa loso to ni 0912370867509 0912370867 to ba si ja won toki okan na ni +234814249106 +234814249106 hello talo ambe
2: okay
0: e je a se toju won e ji a sege won e pe obirin e iro ko le lo to we omi aniyan lo to we li re lati won fun won elomi o ra gift fo ko re ri pe oko mi nse birthday o o ye gba gift mi o le mi e
2: ko mi lo ra ni
0: ko mo ra o da yi obirin wa nbe won losan to ko ra fun
1: ko sege won boxer boxer okunrin mi o
2: igba mi gan wa se ri okunrin mi gan ti o ba fe se abi ti o ba fe ni iwa kinile seri nkan kekeke lo ma njo okunrin loju
0: elebo two things count
2: eh to ye gbe boya ora kirin kekere
0: hello
3: hello
0: e ka so ma re ka yi bitet tun pe wa yes ma yes ma
3: o mi ka na go bi o
0: ami olohun
3: o kan yo bari
0: ami
3: ile ato na yin ni ja
0: ami
3: e se wa mo no wa do na o mi bayin mo je
0: ami
3: o le pe bi mo kan yin po nje
0: Baba
3: gidi. Awon mo lo wi se baba gidi baba.
0: Bene.
3: Ero wa so wi se baba ni o ma da.
0: Mm.
3: Awon mo na ma so wi se o da.
0: Mm.
3: Se wa ri. Nigba ti mi ti sabi amu. Ni gidi je so wi se na. Max se wo na max fi fi.
0: Yes ma.
3: Yes o wo di.
0: Wow, e tun dagba e pepepe. E ni Faisal lo
3: baba ti koja lo lati 2004.
0: Mm, no no no.
3: Ngba ta ti ta ta gba mo lo gbeje.
0: Mm.
3: Baba da gba salary da. E ba ko ti omo kan mo fe se comment da. Ana ye je do do tin.
0: Ah.
3: Ani to ri ti sin project.
0: Ah.
3: Be mo ko. Bo mo fe ti bi ni wa ye. Bena mo ti ni o na wa ni ti ni si ma wa ko wo ni baba lowo
0: hmm
3: o ya tele won lo
0: ke
3: lo san wo ni ni ko do sa mo mo mi ko se ni ko mo ko se ni ko mi ni ya
0: hmm
3: baba yen ni kan na yen mo o mo kan wa wa ti mo bi la ni 1998 o ni ti ti lo se o ni ni danu
0: hmm
3: o ti ti tin ba fe ko ni mo di ko mami lara a bi mi
0: abi
3: ah oni ko to sanwo ni ko to gbo buka ta ta won to je ko to je lori mi ma la la ni se ima ni mo se tolorun ba fun lagbara re nko
0: abi
3: mo na sa gugu fo ni
0: oluwa
3: se o fe lo register fun mi ni to ba lagbara o ti je pe mi wo abu na ni o ba fun ni 500 mo ya gbe mo se ko ni mo se bi mo ko ji
0: Hmm.
3: Ọlọ́sa gbogbo fọ́ ni.
0: Ọmọ
3: ti graduate o ti ní ti sẹ́bà.
0: Oya. O ti pẹ́ fọ́lọ́hun.
3: Ṣé wá rí àwọn ọmọ gbogbo tá a wá sọ nígbà yẹn? Kò sẹ́ni tó mọ̀ wípé bàbá àwọn kan ní sanwó.
0: Bó ṣe yẹ kó rí nù.
3: Ọmọ kan fẹ́ wọ secondary school ní ọdún kan. ₦200 lásán. Ó ní kò sí.
0: Ẹjọ́ náà ìyá wa, ṣé wọ́n ní wọn fẹ́ filẹ̀ ni àbí kò sí?
3: A ni o si ni e ni ma bi tun kowo si.
0: Eyin won tun gba soro iya mi. A ma dupe lowo Olorun. Tun peyin o ti e foju be han. Debi ti o dariwo, ti o di kini kan. Mo ba ti ni o si eyin o saye be.
3: Ile koju si mi koju si o la ni. Won a le mo pe nkan kan sele laarin wa.
0: Lo nse o.
3: Be a mo wa se dagba pe. Won a le mo tin sele laarin wa. Unless ta ba so pe boyi ni ka.
0: Oh. Iya mi a si gbadun yin o e pe apada nu.
4: Hello.
0: Hello. E ka so sa ori kan 13.
4: Baba Bolaji, Aji Bola, Ademola Okinla
0: ti. Kilo, e se ba mi
4: yin ba se. Mama wa tan so royan ori won ni buru.
0: Ami Olorun.
4: Ade ma mo se, won tun wa dagba dagba.
0: Ami.
4: O si ni dagba ya. Eyin na wa re o. Adura kan fe se fun Olu oni gbe yin je royin.
0: Ami Olorun, ami.
4: O te din wo oko yin. Ko ni da buru mo lo.
0: Ami Olorun.
4: Je ni o pe ka o.
0: Hmm.
4: O pe ka. Then mo be like analysis mama no very bi baba o ba da ti ya o ba da awon mo o
0: be ni
5: Madam, owo yen a lo san madam fun ni receipt
0: amo se wa je kan mo mi mo ki baba ni nko wo le ya wa
5: awon oko lo pe to daddy wa o ati fe wole o to ba to ba po la ba so pe fe wole lola ani mo bo n soro kankan to ba ti po se meji
0: ni ke ti so ti mo sare e
5: ti so o owo ti ni owo ojo abowo ola o o da mo pa lo si school yebe lo to fi mo ori textbook won wallahi ran kankan ri
0: Allah
5: nseun Allah nseun mo ba omo mi obirin wi pe ori saba won ti ko na bi 12 years bayi o kan si pe kale fun mi ni wa nje bayi dojo eni mi
0: ko se ni kan lenu yin e je pepepe
5: agbara mo awon mi wi pe olose te ni oko bi ti baba ni ko ba mi se fun mi o
0: ami o baba sadire ma sabi si asi so shifi la lori iya wa be se so yen
5: olon de gba be fun won
0: o pe o sise le pe baba sise le fun yin asi so aboju ero mi o shifi la o ni ah
2: olon sanu mi
0: e se o iya wa e je pe lagbara olon yes ma
5: ami
0: oro kan tun re o ewa ise wa ti ridi to se ye ka toju won baba wa ngba to si wa laye e ti ridi to se ye ka fun won ni ntoto kan je nkan to da kan je loju aye won kan mo je ninu aisan ke mo fi flower dupe fun won hello
5: hello
0: e ka so ya mi ori kan yin bi te tin pe wa
5: e ki ti ni mo wa iko le ki ti
2: ah e ara ilura
5: o ti ye to mo won na ni tun ale ko fo mo
0: be ni
5: o won mo na ba ni kan bayi la won fe tun wa se awon te tun ma lo suit won ebi se lo
0: iya
5: ma tun wa je wa lo mo so mo won wa
0: lo da be
5: o ibu ye na ibi na gbadura ki o bere mi na
0: kan sala pa pade baba won
5: ka won na ba pa de
0: o se o ma e se o
5: de o se ri na ni
0: eh lati yan ni yan ko lekiti adupe iya wa amo riri
2: o
0: e je wa kan mu si ka to mo rele torojo ti n re bi ana ko ti te mu so lokun hello
5: hello
6: I can't say. Ibeyen relationship ti bere to wa wa oki koto kan omo
0: bene
6: okunrin to ba wa re fun siru o ye ko mo pe definitely egogo ihaun ni iyawo o okunrin boro mu iyawo e gege bi omo iya e gege bi anti e gege bi apuro e gege bi iya e gege bi eni to se pe ko si nto le se ko si nto le yawa tori pe eni to ba ti mu iyawo e mu pe ti o ba ti di pe ko wo omo wa ma ba ti e lo definitely to ma pada tele nti o ni pada fu omo ni owo obirin le to ba mu oko re kora bi gba pe yan kan lo check e wo pe to ba se duro ki n duro ti o ba se to ma ba temi lo n to ma pada tele pada ma tele ka lu ku ma ba ti e lo ni to ko je ba ti mura yan pe ko si ta fe yara wa si se ni determination pe ile oko lo wa ko fa duro ti olohun ni je ka mejeje o sese gbe
0: amen
6: se wa ni lori ti baba father day ti o nse leni Opo baba go ma koni ni father day
0: no o should be just sunday ba mi o should be just sunday
6: sunday ati okay ko bo ro jo wa loju ko si bo ro je ya lenu ni mesh islam won ni ta lo ni feju oni ya re ta tun ni o tun ni ya re o pa tun ni o tun ni ya re anabi ni ka da ko ya le meta ka to da ko baba le kan to to so definitely se ba se women day kini kan day
0: Saturday
6: o to wa di sari baba day le kan so
7: oro
6: na ni se
0: baba ni je ko ba
6: ko ko baba to soju se to je responsible father olohun ni pe wa pa o
0: amen oni ose olove se gbogbo eyi te ba wa je na lo so tin adupe lowo yi o bo le je pe eto yi o tun ti tesiwaju di jamejo to ba di jamejo a tun mu nibi ta fe fada gbaro re stone to di gbogbo alamisi to ku ninu osu kefo odun an baba na lo ni afika celebrate won ka lu won logo enu ka ki won ka ge won ipo ese o amo riri yin gege bi olori ile gege bi oko gege bi omo gege bi ana amo yin amo riri yin a ni riji bayi lori eto aye obirin losun toni pade ti dijo mejo gege bi ise wa dam lo lo oluwa nbi o ti ra won ara ale lati ilu ekiti
7: be ni o
0: to bi lo baba logun o na wa nbi ajo seto panama yen senge menge o gese
7: ma ti egba ka to lo
0: ewo gele gele ewo fi la genge lori ati pataka apa yemi adisa na wa nbi ajo seto losun toni na ni asiso lo lowo laboji ero mi losun toni on ba wa fasoke ma wa fasoke ma wa forin to a fe na emi adero nke sunshine na ri pade dijo mejo bi se ba nso lojo just so pe problem no dey finish make sure you eat to ba dijo sunday e ba mi gun yan fun daddy e si o siki fun won e pe ja tutu fun won lowo ara yin e mo le fe gbowo lowo won to ba tun wa se kukuku e ba mi ra gift fun won ke mo riri
7: won ibaje je mo ko
0: eyin omo na te ti gbonju te ti mo se aje se e rebun fun baba yin e da won lola e munu won dun baba to ba n jade ton sere be e gbe daddy jade e fun daddy ni nice time pade dijo mejo la
7: se le gbo mo fun daddy
0: ani wa won la se daddy iwo lo mo mo ara to gbe fun daddy

ekurole be lasiko ise ataro akojopo royin agbaye londe se ti gbo yin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke gajoke martini salao loni royin sugbo saaju egbawon koko ele itan be ninu iroyin ohun gomina ipinle oyo naa no ti bowo lo owo modamoda fun awon osise feyinti ni ipinle oyo ijọba orilẹ-ede ti UAE naa ni won si fi ofin de lilo ikanni ayelujara fun awon obowere ile itọju ori won be labẹ odun marundini

iye te ba mo pe fe ta lori ti ka se ni be ba ti te lowo kan bayi yo lo e ba ti gbo o ti dobe tin ni pe ke kan feyin ti lasan ke si mo wo e ke si mo gbo radio eni kin pe code yen le kan si abi *347*1004*2#* *347*1004*2#. O le fi lanfani lati fi ta cash www.cash.ng.com. Be ba tu gba be yen wole na e tu le ta cash en be yen. Sugba mo wa je pe be yen network fe ma se bakan bakan. E le mu owo lo sodo awon ton se POS. Be ba ti lo adugbo be ba ti lo ba won POS pe da ku mo fe ta cash ni. Won bere pe melo le fe ta. Boya meji le fe ni kan ba yin so sibe abi meta abi merin abi ma abi manu be ba ti fe ta cash si ni e kan fun won lowo won ba yin se lowo kan be ba ti wa se tan ba yin e ti wa lara won tayi ko to fun ti yin ni pe ke kan lo mo gbo radio la se te ba tin gbo radio eyin o se se ko je pe eyin lo kan lo san tin ninu *347*1004*2#. O se je niyan e ma ta lo

ti lo eja ma dagbere lori eto losan teni ka le ba pada wa lose tin bo ko lo mo pe oku ni soro sugba ki to ma leja sare kede awon mererin na eje kede awon mererin e gba mi daada yin mererin e drop number yin soju opo ikani lagiru efe e ma kule message mi en ti o message mi lasan o ni eni to pe wole sere yin ta ba mu lori facebook yen e ma pe e kan drop number yin lasan ni te ba ti drop number yin awa ma ta ba ti pari eto nisin a lo sori fi a lo wo eyin e ma pe sugba eni ti o jebu gangan lori show wa o gangan ni ko send message si wa pelu number won yen so yeyin ba awa ti ko number meji to gba yin number eniyan le sugbon e kan send message pe emi mo je lori show yin o message yin a send won card yin sin sugbon awon to wa lori facebook ta mu number yin lasan ni ke drop si be o se je ni la pa be yen eni akoko adeyinka soliu adeyinka soliu adeyinka soliu o ni eni akoko eni keji tajudin kasali won je meji bayan bakan na alabi abdulwahid won je meta alabi abdulwahid won je meta bayan alabi abdulwahid kogo esther won je merin kogo esther alabi abdulwahid kogo esther adeyinka soliu tajudin kasali seri awon eyin merin yen ejo e ba wa drop number yin so de lagelu efe lori page la se be se nwo life and direct yen na ni ke si drop ko number ti e fe gba card yin sin sugbon to je bun wa yen gangan ta won ni pe kan message wa ka de send e si won bo se je ni la pa be yen ẹja mo lo losan teni tori pe ojo ti lo eyin ta nbere code cash eyen *347*1004*2#. *347*1004*2#. Adupe lowo awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number ba ntoju ko fun mi number to lo nda lola jen soke ko jen sapo baba niyan lati agbon United Kingdom Wanda Map Construction Company ni gbogbo Portugal awon ti aniye gbogbo Portuguese baba tun di aje tun mo bi baba jet lati Ireland eyan na yo Portugal Alma Madrid gbogbo Galacticos niyan a jo pade lose ti nbo lagba oloko lomo pe oku ni soro loruko lo tu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan Abdul Qadir Adarogba loruko temi number te pe sire leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 ese time boy kan ni lagelu efe alafida goodbye lo nje be lede indi lo rede india eku

0: kaabo pada lati ojo oja ikan ni lagilu 96.7 fm na ni lori eto ta pe ni ela loro woni bi abaroko party si ina ni afa bo si ko to ri pe a lo si ojo oja mo n fidi kini kan mule fun a owo awa ti abasi lanfani lati wa lori facebook wa lagilu 96.7 fm foran yen ina lo ti wa nbe un owu mi ki oda awon ti an be lori ayelujara ni kan na le anfani ati gbo bi an ti so bi eyin ba wa gbo ede ti an so bi e ba si gbo ni mo si ni ki n sise ayan ogbufo fun a ni role yi mo vi ni sise ayan ogbufo fun a ni role ke lanfani lati gbo bi an so awon te n wo un eyin na ri bi won sa se ko iban dani laarin ara won ko si nkan kan bi beru abi pa kaleke ile ti se nbe laro oro ti an wa nso jade ninu oro won enin to mu iwariri ba mi wi pe se orilede Nigeria na ninu orile wa ninu sovereignty wa se awa fe le so wi pe oro wa dabi eyin edie abi yeye ile ile ti ola pamo ti omo niyan wa le se bo ti wu lara nkan ti awon ara abi nso tori eyin ara ile nigbati mo sise lati je ki kina nso lede kama lede yuba ninu oro won e ri pe bi igba te yan sere sawada ni sugbon mo esan ma kekeke to kan le mo se kakiri won ni eyin omo orilede Nigeria Nigerian masses won ni eyin jaguda Nigeria eyin omo ologun orilede Nigeria won ni an ni lowo pe bi o ba si tan lo o se se ka won yin igbesumo mi terrorism kan yin soke won ni se be mo wi pe imo jiroro dialogue in lo lowo pelu awon ajo tele muye ati joba an DSS ikan nu won wa nfowo boju ikeje wa ni mo ko oluju o wa nsala yoro pe eyin yowo re ku oluju o ni se bo ri are wa are Bola Ahmed Tinubu oda o ni awon njenje ijoba lo ntan o wa nsala yoro pe eyin ijoba bile ijoba apapo tembe nilo Abuja awon kiyin o e ku de di asiko yi eyin e je ki mo fi yun na ayi awon kankan benu awon oron to je pe mo de be mo senuku won di gba te pe won le kini kan encourage kini kan comrade Abiola Adewale so kurole
1: aku de di asiko yi akojo meta
0: eyin fanran ninu oro ti an son se ko wa ma dabi gba te pe oro wa pe kosin kankan te ku fe se awa atawon adari yin na ajo wa ajo se na ni oro ko ba mi bi to da oro yen ba bi ti o da lara mi
1: o toro ni won so o toro ni tori business ni won se business ni won ti gege bi business se ba mo pe banditry e won pe awon bandit nkankan yi o se ba mo pe northwest agbon northwest lo ti koko bere northeast lo ni Boko Haram kankan gba yen
0: okay
1: te ba de wu daada awon ni ti yi ti won lo lewe ti won se kan eni ko kan le sare de so po n fe lo raban ki se ban pa popopo
0: onigi
1: sophisticated weapons
0: english
1: yeah abi bola yi so ni pe kini to pa won ologun ni ma lu te ba won kan lo gbe fun won now ti won de ran won ni won se yen awon kan n soro
0: bi e se n soro pe e ma awon need owo e ma pe te ben bi e ba se ba kan awon le yin okay
1: n ti won so na ni pe ke won se kini pe lawon
0: e mo ko dialogue n lo lowo won se re gba tan me ke n gba ball mi te wa gan ni
1: lati ye joy se mo pe won dogbon so awon yen fi ti palaba lati agbaye are ana
0: okay
1: won fi ti awon yin o kakun ipe kan fun awon eni na ni amnesty
0: idariji e gbo opopolopo won ti won wa
1: amnesty yen idariji ko yen amnesty pe to ba dariji won o tun mo fun
0: orun won tun mo fun won ni nkan rele tan se fun won ni Niger Delta
1: se fun won ni Niger Delta
0: se won mo se opopolopo won ti awon eyan wo ka ki lo sele won awon awon de radicalize won awon so won di omo luabi obitibiti owo lo lo si won tun wa nda won mo awon ara ilu kina tun fe awon Nigeria o si ko si dun mo won nu
1: oju tan yin fi wo yen te ba wo kini yi eya wa po lorilede san pe yoruba awa ta je yoruba a ma ati wa too emotional ju
0: e ara mo tete
1: ara right mo gbe wa ni yoruba o ni yoruba now awa lo de fe ya to ni gbogbo eya ti nbe lorilede now e ri pe ngba ta ko bere kini awon gomina agbon dodo won be yen o dogate ko dogate won so pe won kan mo lewi won ko awon eyan ni abule kan nigba te ba gbo god o gbe ba fe gba jade odo gomina won gbe lo which is normal to won sise mo gege bi pe awon ni
0: chief security officer
1: security officer but te ba gbe owo ti won ni won gbe jade owo ti o si fcc ti o trace e
0: ni bi ose to koja mo ri fanran kan nje ipinle kasina koloron ti sele mo fe ran ti o ko ijoba abile yen won awon bandits be na ni won a lo se pa, an se pade papo pelu

0: ijoba abile won ni oro ta jo nso yi o pe e ma je ki oro do ko koro wo nkankan pelu bi se ko weapon kankan ran won wa ndi mo won pe akini kan si so re loju ajo won jo wa pe eyin ba si ni a mo se na ni ajo mo se o
1: e mo wa gbo ka ni wi pe lati January ijoba abile yen ti gba ka ni pe ngba 500 million lowo ijoba papo to wa so fawon yen pe okay no 500 million yo mo fun yin ni 50 million lo susu nbe o ai be ko ni ki lo fun assurance pe en to so pe o mo fun won lowo ina ko lo so fun leyin ko lo ko won jo lati bi mo extort ijoba
0: e lo se se
1: o se se be ti o ba se se ni e ri pe gbogbo won leyin gba ti mi o so gba ti are Bola Ahmed Tinubu de pe gba ti are anawa nbe daada gbogbo northwest yen pa to gba won governor won yen pata lo so wo fa won bandit yen
0: pe kere pe ko mo dan la mu ni
1: beyin na okay thomas of fun ala ma won fun 2 billion naira ten cedi dollar fun won ton lo gbe fun won ki lo fun assurance bank on so fun pe okay o ninu 2 billion yin fun yin fun yin 500 e ba mu 1.5 to ku
0: e wa wo awon oro ti won so
1: e wo oro ta so ti o se so lori afefe pe e gbo to ba gbo dada
0: awon kankan benu oro yen ti mi le so afen to ba tun lo wo playback ye awon kankan bi an se da ko are Bola Ahmed Tinubu won so kankan laarin kan afen to ba le tu lady awusa fun rara re enu temi college gbo pe ya ti ta se kini kan
1: e ri pe ngba ti won se minority ni ijo ti president yaadu a se fun lodun na olohun tan se fun won minority ni won tori pa wa yoruba man foju tete se nkan yi ti o ba ri be okay le tan se nisin to je mo wa ti won ton wa ninu ton gbe ba nisin to ba ti le ju ba ti ju bayi lo ti wa pe yoruba and enu wa ba ko bakan se ra won another highlight yen ton ba fe ki banditry tan leni won le je o tan
0: ton ba fe je o tan loni
1: ton ba ki o tan leni abi won ni se so yoruba another highlight no won ni se pe
0: awon ti awon omo wi
1: ojogban lodo won yen lapa ariwa yen ta ba be ko tan leni ta be ki security tan lori lede ta ma pera won jo
0: a le wa ko so 24 room nbe
1: o n kaluku won owo ni gbogbo won ta nso
0: yi e mo so be e mo generalize e mo kopo
1: se di be se bi bi kan ni won ti ra ibon fun won ibi kan ni won lo n gbe onje fun won se pa won foran kan ti jade seyin ke se sin o to ti jade seyin se bi odun meje mejo ti won lo n fi helicopter gbe onje fa won kan ninu ugbo nga ti AI Saturday ngba na a ti mo ele adara Nigeria
0: ma helicopter ba lo nu gbo e mo to le boya mo omo logun lo lo gbe nkan fun
1: okay omo logun lo gbe fun na lo fi ki loruko re ki loruko awon te mo n lo Red Cross yi
0: awon Red Cross na
1: ehe na lo fi won gbo nje fun won ninu gbo
0: le je mo logun
1: okay awon na lo gbe fun ninu
0: mo so ni pe le je mo logun
1: mo so fun yin ni
0: nba sa si nbe yin sa ni so
1: ti mi mo so fun yin ni se mo pe kini yi ti di pe owo ma ra se o ma ra okay to ba so okay for example nsin mo ko fi so be ni o ka mi to wa ni ko fe ti gbo to me awon to wa mo wa tan wa nu gbo nsin ka so fun gomina pe ki gomina lo mu mo ko so be nkan ni ko lo mu 1 million wa
0: se mo pa won yen ko so pe 1 billion kini kan won ni pe rara
1: pe so be ko so pe ko lo mu 1 million wa lawon ati gomina te ton soro ki gomina bori afefe ko ni a 100 million won ni ki mu wa so pe gege bi ele rara e fun won o se bo wo joba ni fun won e
0: pa won niyan si bere
1: won niyan pe
0: okay
1: 99 yoku nko
0: EFCC le se waje
1: EFCC se we you am owo yen wa kan te
0: e ki ka to wa
1: ka to ina ni mo fi so pe se ri gbogbo ti won se lona odo ti won be yen
0: e wa
1: di pe oju ti ka won mo
0: ta de bi ni
1: na na wa di pe e ja wa sile yo ba di DMP if to ti e ka fura na ni pe won ko nlo si Kwara lati Kogi
0: north central won wa rin wa si Kwara
1: lati Kogi o da ipoju ti ka mo ni kini o ati je gbogbo biba enu ati je
0: won mo fi won lape gidi ni Kwara ni ipinle Kogi os babanla oslot gidi
1: from Benue won ko be lati Benue won pe awon aralu bele na ti won ti gbojo aga so
0: ani mo ri fona kan tawon so pe be ba fe yin mo e pa wa tan awon yen dide won lo ba won
1: na bi je tan
0: e pa won tan
1: won si le won lo pelu bon wo won
0: won ni jamba so le onile taji
1: e wero bo se po 30 rives ni nbe nu ota abakan ni ma ba ba 30 rives be yan 30 abi 40 won pa se won pa yan 1000 to ku ni an na fese fe ni na fa na jeta ni to esesa kulate la na la ni kadu na nbe yen ngba ta na bro pe e kule pa pa gbo ada a se ni ti fun yin sugba tori pe awon kan lo wa ni di oro yi ti won ra bon fun won ta ti so di business okay e fun won lowo leni won tu fi owo yen na ni won wa to le
0: won se give away lori social media
1: won se give away lori social media
0: lori TikTok
1: leyin gba ti en to na won se ba ti gba la yon se atan
0: se mo ki laarin kan ki lo ko okan lara awon adari awon agbesumo mi oku e ti se oku e sapa mi lori o ni toji belo toji

0: ede ti so loku
1: wo gbon ti won so nbe rada e gbon ti won so yen o tabuku wa tan yan yan ni tori pe awon kan lo wa ndi ibaje yi keke se pe won kan ji won yan ni kan kan ji lojo koko gbe bon pe temi na fe ma se lele business ni won so di business
0: won mo le nigeria so pa won le kan ni nigeria
1: yo ngati bandit n tan ko awon yan pe eyin ba eyin ba se si mo pe o mo onilo re nbe ni do mi ni
0: hey eyin won ni oro koko awon olu ni so ni oro koko ni gbangba ni nbo yo pada wa gbangba bo si mo wi pe oro ti mo fi bere oro lori eto leni pe yo dun tan sugbon gbo ki la se ti o fi dun tan iyun na loku ta jowo lori facebook wa Olukayo de Amza ti e seun Oyewale Opeyemi ba wa si gona e se Olani yi mi ki omo bile Isola Akureti awon nke awon ni orilede Nigeria koni daru koni baje la se Olorun ami Abiodun Ridwan won ni adura koye okay ah o ya won lori wa iya abeje legus okay mo ti mu ategi seun Bolaji James awon na nbe lori facebook wa ibere beyin ba ni eni leju sa gban beun fonran ti mo lohun be ba lo wo playback e wa le gbo fun ra yin awon kankan be nbe to farasin sugbon en ba tun wa tun lo n fe mo boya leyin esin leyin eto leyin esin tora won kankan be tin le fe nu ara te so be ka fi yun le baun ka fi yun le baun tori pe oro eto abo ni Nigeria a je gbe ti bi obe kerosene ni be yan je yo gbe ti ni e ja wa wo
1: ke to lo yen
0: okay
1: to ba pe e ba le ri bi awon fanran to sele nkaduna yen ni ana bi je ta yen tama ara lu dide
0: ki won su gangan si won pe ma bo plain feed pe e ma bo
1: france gbe mada ni awon gbe mada awon yun tin yun ba won to yin ba won to sa
0: e gbo ti ni opo ti ni esu fi yagi loko
1: be yo ba se so niyan looto o te gbe ko lo wa ri
0: ngba ti
1: awon na ri pe awon eyan bi egberun na ya ba tomode atagba yi ti won si mo gida ni awon gbe mada ni ngba ta ba yin gbogbo ba awon tan ibo la awon ayo ko le awon
0: mo eyan melo ni o wa wo pe baba wo pe ajo
1: du ngba ti baba se ta se ri to ba tasiko ta ba gbara wa pelu gbo tan se se understand I thought we won ka lu quote ro pin ni pe e ti gbe ile ite se ito
0: Olorun wa jade bi ta ti ro pin
1: eh ye Yoruba level na niyan e tun ti bere emotion level soro yen
0: ta wa la mo so be
1: ayin le so be se ma wo enikan ni isin ko ma gbo mo mi lo ke wa ni tori pe nfe oku okay temi na ba si ni ti mo le fi se nkan na mo le gba mo mi la bi ti mo ni ti mo kin ma se
0: mi yo gbianju aje
1: yo gbianju aje ko salako we kankan bi kan ibi ta ti mo lele a ma gboro te nbe gboro ni isin ta wo pe bi ta wo bi kin mo fe pe tog na
0: yo ba omo gan fe
1: omo kan fe e se ba be e se ah tamu go te la mole e re yin te fe lapa yen ah e wo e te fi nle o e fi nle o sugbon te ba gboju abje si won ba ye so yen o le mo le dan yin mu
0: kan ba ri n to le lara won ti apa
1: won le mo le dan yin won le mo le dan yin to de time pe lo mo okunrin pelu te mu dan bon tori pe ah mo de wo mi de lapa mo de lapa on ka lukun won ti wa ri ra won gege bi eni pe awon lo ba
0: yo pada loju ti lori lede Nigeria ma si oju opo sugbon eja yanana no oro ka nambe ka wa ko mo ka mo pe nkan mejeji tele ti a fe jo da si ni role inu e la loro le toni kan ni la gilu 96.7 fm ba tin la la ma la han wa ni role oro imo da ni pada sile babe ni xenophobia lo le de south africa en imbati ni adasi sugbon petepete ni te ba tunan papa to ba fon o fun di odo ti ana lori lede Nigeria awon mo Nigeria ti won le ni igba kan niye ni won ko pada si ile yi ni nkan bi ojo bi belo seyin won si lawon ti won ti profile ti won ti koko won le ti won ti fe rungba pan fe mo sabo Nigeria won le legberun kan opoloko won sala yoro pe won si awon bigba pe eran ko la won won dey treat us like animals bigba ta won ese eyan bigba te eyan le oko ma ja riro aje ile gbon ladugbo pe be na se nsi awon opolopo ani tan ba da won duro ni rona won ni ori mandela nbe lapo e eyun owo ti won ya ori mandela si bi kan so pe ori tafa baba le wa nbe lapo re won ni mo ba si tu apo awon won si gba owo nlo se eyin le lowo se bo wo south africa ni baba wa ni ka lo wo ninu tan lara awon olorin ti ma korin reggae nje bo mali koloko opolopo won so pe Africa unite
1: Lucky Dube
0: pe eja se ra wa leyo kan ai ko worin ejo ni ya fi ma je won se bara re nanu nigba ti an denjo ni won pe kini kan ni rush for Africa. The great rush. Nigba na. Ti won se ipade kan nile Europe. Won wa gbe map nkale pe agbabole yin fe duro si won si pin wa. Won pin landmass ile adulawo la ara won bayi. Eyin rin bayi. Eyin rin bayi. Comment di wi pe a lo ojo mo bara wa ja si awon agbon bi kan won si pin ile adulawo. Awon ti won so ede France won so francophone. Awon ti won so ede bo
2: anglophone.
0: Won mu ti won kaluku wa pin mowo. Awa ja fita fita fita kan lo nigbeyin gbeyin na awa yi na la tun wa nbara awa ja awon ara bi si pariwo won ko lorin won fo le na won so loro pe ja duro leyo kan ati lara awon are orilede ni ladulawo nje Muhammad Gaddafi ko ni le Libya to ni ohun fe se ki ile adulawo ka ni owo eyo kan single currency ta mo na ajo so kan le adulawo na African Union AU awon na profess kini ọpọlọpọ awọn eyan soro pe e ja jọ sepo lara re won ni e ja mo ni free trade zone lara re ani ni pele eko lori lede Nigeria pe gbogbo le omo adulawo ni o lanfa ni sibe baba ti e le ti mu ka mo na currency eyo kan ka wa leyo kan
2: beni
0: ki ya mo ba mo je wa now to bi di pe won fe gba ball ti so pe ah eh gbogbo wa pata mo ri awon picture kan ball ti fe gba ran le awon ah omo Czech Republic ni wa o
2: to si jomo adulawo
0: to si jomo le adulawo mo wa gbe map npe gbogbo koda bi ti Nigeria wa lori map of Africa won gbe Czech Republic be won fi Czech si gbe won wa yo South Africa won fi sale pe tan fi e bagbanu now we mo wa n ba oro mi lo opolopo awon mo le ile okere ti won fi dan mo won ni won wole lona ti oto lara ninu wa di ara ara won to so pe awon wole lona to to won si victimize awon pe kan ko gbogbo nkan le bo ti le je pe eni ti se alakoso foro le okere ni le yi ah Bianca Odumegojuku oni ijoba ti ba won soro pe jowo orilede Nigeria na si nwa won drastic measure ti won fe gbe lati daju pe ko mo lo be sugbon are le ame South Africa Cyril Ramaphosa ninu oro to hun so pe eyin omo le South Africa eni won je ki eni se lowo mo won tun fi esun ka won mo le okere wi pe awon ni won ko ogun oloro drugs wole South Africa pe gbogbo eleyi e ma lo le baba yin kodo wa fi mo ilana ti joba lohun fe lo won ni awon gbo ti eni awon ogba tori pe ilana pe kole ni effect dada kole mule dada afi ka won li awon eyan lo ijoba si nikan mo gbegbese lo wara won sugbon opolopo awon fonra wa ta nri ta awon olopa no duro ti won mo woran
2: ben
0: to si je wi pe ofin ti job ti are ba so awon ni won enforce e ngba ba so wi pe omo yi lo je onjeun to wa debe to fe jenje te wa mu pa nkere dani an pa sa mo pe ko mo lo di o jenu now mo ra won fanran kan ah ojo won se be yin lo Ayomide losin lara won bi ti jamu fanran elekeji lara won bi ti awon mo le adulawo papa julo awon mo Malawi won ti e pojo mo Nigeria ti nbe ni South Africa lo won po daada nibi ti an koko wa won si eleyi ti won fara pa mo si awon o le duro le awon mo won pa awon won ha won le mo nibi ti ko wa won sa lo te ba ri won be anu abi amose pe awon eyan ni an to lo bere be bayi lori Facebook we ma bo nbe lati wo lara awon eyan tan na soro ntoju won ri edebo lohun so asi lanfani lati tesin lesi lori Facebook wa lagilu 96.7 FM e ma bo lati lanfani ati wo nigbati a nwo fanran lowo comrade Adeweso won ni aisedede ara aye la fi ran ti aro awon eyan kan wo pe ti eto oraje Nigeria na ba da tan yanyan se sata bi kan lawa so pa fe sa lo
2: seri e go mo wo ibe yin so ra ta ro ibi te ibi ti e ti pari oro yen si de te pari oro yen si bi ri si enemi ati bere si down seri ti e so ro pe gbogbo adulawo we ba fi ba 54 countries bai lori lede tin be ni
0: awon eyan nu wo nile adulawo opolopo won Malawians ini an wa be Malawi ti an ti le won ti fun ni bo en duro gbe en bere daran le nwo awon eyan na lo fun won lo nje bi gba tan toro nje
2: seri ti abatara wa ninu 54 countries en ibi ti awon mo orilede mi ma loju so pa fe sise the economy won ti to da e mo ja tara wa lori lede South Africa
0: nile adulawo
1: nile adulawo
0: tori pe won ni stable
1: ti awon ti
0: economy
1: abara dudu yoku na ma lo awa zimba bo mo fe pe
0: nile adulawo
1: black nations yoku na ma nlo
0: hmm
1: but e ma je kin ton yin se di gbogbo ti ma nda xenophobia ile o dabi pe o dabi eni pe ma mo ife soro yi ti mo e sakai fa won ara le ki ke o kan le mo ko ma dabi pe se ri tawon e na nja fun emotion la won mo rilede fi soro yi pe won le awon ibi ta ti koko bere won ni awon illegal immigrants awon ti o ni
0: wi ti o ni wi Ramaphosa si ni e ma bere lowo awon eyan mo loju ti pe se ni wi abi won ni wi
1: ton yin o kan ye pe ti won ba n se ru nkan yin won ma mu won ma n fi ona gba wole se ni ti ma n fa xenophobia ti amara lu ko so fa awon ajiji pe kan ma lo pa won o fe won mo social economic something lo ma n ko se ju
0: nigba ti won ni opolopo awon odu awon orise se mo pe se to e kan si la ti gba
1: sise mo ti o sise mo te economy ba tin fe ma crumble
0: tawon na ba competent won jo ma
1: e ma gbo mi e ma gbo mi gbogbo ilu e iba n lo america n lo kini le ni tori pe there is job opportunity ni o e ma ye kin tan trump to se to gbegile awon adulawo kankan ke se tori agbesumo mi o tori po tin affect ise ni o
0: nru ti trump na ma se ni to lawon eyan ti won ba niwe
1: e ma lo lu won tori po tin affect ise lodo won be yen in the sense amun yen ke ma fi oju won ke fe mo ton chele se ri e di bi ti awon e ba nlo tori lede to ba ni ka won immigrant ma bo itumo e ni pe ise wa ti won a se ti o ni
0: ko sawun yen ki o se
1: ti o sawun yen to fe se
0: mo mo po lowo pe carpenter kini kan
1: recently in americans ti o ba den to niwe to ni company be to ba fe gbe eyan wole a je pe to fe gbe eyan wole lati ile adulawo abi lati country mi wa americans a je bi pe ko se ni kankan ti o fe sise yen no rile ede yen sugbon e mo pe africans lele a mo gba a mo ta nse everybody now fe gini ni malawi ngo ya ti won mo gbon ti won fe so pe lori oro xenophobia imo ni mu oro drug mo
0: opolopo awon ni south africa won so anigba ti bi ti po de won wo pe se si kumo lori lede yin sa won ba won wi pe seyin malawi asi kumo lori lede yin
1: but awon no ba fo polo si economy ori lede south africa na crumble ton yanyan of course tori wi pe so mo nigeria ti abo mo malawi to ti da sele nbe to ti gba won yen sise mo di foran kan to mo nigeria kan ba won argue bi alana bi jeta to ni pe won ohun
0: e da sele awon eyan bi eyan bi 20 something
1: that be have 25 abi 35 lo no se pe ibo na ti fe ko se tan ni ko lati shop e azumi se pe mo na yen won se fa lagiran ni ko mo lo
0: mo ni june 30
1: ti yen ba lo nsin to ba lo si orilede kini wa to wa nbe ile ijoba nigeria ti nbe nbe pe ke o economy won fe ta gbogbo nkan mole we dey check won ma le andu abi se ma le sise yen mo
0: won na so lopolopo won ko oni abi oni ton ba re ton le se se ninu yin won lawon o mo npe de le
1: se wa di bi ti problem wa wa na ni pe awon to ti je lori lede ton ti je are lori lede eni ile adulawo yi won ti ban kan je jina tawon economy awon ori lede kan o da e mo ja tan ra wa
0: professor kan mo ti gbagbe oko re oni ti africa ba fe da nigeria nilo lati di lori ese re ke to rage re da kina re da
1: bo le jo won mo ti o to ni tun won so se egbon ton pe wa ni the most populous black nation in the whole world
0: the giant of africa
1: tawon ba kan compare mo emi ma so fun yan te ba fe compare nkan e compare osan pelu osan ni e ni compare osan pelu mango te si won yato e si le compare agbalumo pelu apple chete ona san nisin nigeria ni population ta le fi drive economy lo fi dabi pe nigeria je dumping ground fun gbogbo awon tan ba tin se but olori la ni la africa ah lawon olori gidi
0: se bara wa se bara wa ko ni south africa na wa ni
1: na ah se bi no tin sele yi ngo ya na mo nigeria ni pe won e sise ngba ti o sise ti won o se mo le so nsan mo malawi lo po ju nbe lo to
0: te ba ri camp obi nu camp bi camp site ni won po awon ni wa nbere pe se kumo lorilede yin sa ladu eyin te wa bi
1: bo se ri niyan bo de se ri kakiri niyan
0: e se ori bibe wa lo
1: ti ilu won na ba da ti ilu won ba da won ni lo tori pe njo ni border
0: e wa mo ti
1: se mo okay se mo yo mo Benin Republic to wa lorilede te ta ti tawa gan ta wa ba den ta ti ni mo
0: teyan le mo awon ti won wa documented gan ni south africa won ni won le ni 3.5 million tan je foreigners
1: ti
0: won ba fa wahala
1: orilede kan
0: awon wa ni awon ti won le account fun awon omo ye eyun awon lan si ni won ma lo
1: awon yo fe wo 10 million
0: pe won ti ba oro aje awon je
1: she ti understand now sin a lot of issues awon lawon lawon awon je ri awon
0: mo fe e ma gbo mo fe je ka wo kini kan kojo to lo tri mo fe gbe mo fe se oju oko bayi won soro pe awon fe clean up won ni bi ECOWAS o ni ajo kan na to regulate awon orilede tan wa ni agbon Southern Africa won ni omo orilede to ba wa latan orilede un o le lo bi Malawi nkan kan won ni o le lo 90 days without visa lorilede South Africa boya tourism abi nkan kan to ba ti le ni 90 days un o ti di illegal immigrant lorilede won ma gba le baba re lo ko tun ri apply fun visa lati pada wa now won ni awon fe tighten awon border awon gbogbo be ni ti America na se awon de so pe border ti wa porous won si so wi pe bi enu loro wa se ganu le bi ese ran in lo fa ti a fese mule to abo fi wa ni ayin be ma rele won ni chadi lo ti wa ikini kan lo ti wa
1: to ba je pe bi ti economic lu kan kan ba ti da ni ki le yan wa ka akiri fun
0: oro border wa mo che tun wo bayi
1: border ten so nsin te ba wo orile de okay
0: South Africa lo n fe tighten border to hun
1: ko si be se fe oro e ngba te so Nigeria e mo te ke ku Nigeria e so ro border abi e so ro feed
0: border
1: te ma fe gba si te ma fe gba set mo be fi saka we na fe gba set ball se pe ti ball ta won kan ba ti pe ah referee si sojoro won ka lu ko gbeyin net wole en ti o gba ni feed en ti o jump
0: agba ball a mo le mokala lori feed ti won ni mo gbo wole
1: mo po ti wole gan bo se ri niyan tori pe ko se ni to ma ni
0: amo na won immigration amo ni awon custom
1: melo ni gbogbo immigration ta ni se gbogbo immigration ta ni tojo officer to wa Nigeria se 100,000
0: in moye won
1: mo ka bere ni
0: se
1: 100,000 ti won ba se di gbogbo ton da ala le to pe orilede Nigeria ba serious o ye kan ti se to dibo abele
0: defense minister lo so
1: sensor
0: 2006 lele ta tun
1: lele ta se 2006 yen
0: awon government awon pe
1: o
0: ye ko ti po si o ye ko ti po si
1: 2006 that is 20 years solid 20 years solid 20 years that is again 150 million automatically at leni 300 million
0: o ti o le ju be lo
1: now e wa soro immigration ti gbogbo won ati ato ga ato mo se won 100,000 e 100,000 ni o manu lati ona
0: e awon enu loro ni awon border ni bi ta ti
1: border ewo se border gate tan se ti o to how many feet 100 meter ni
0: e je sojo pole 0912370 8675 awon eko ile ta ni kolara tin be nkan mejeji na ta ti na nbe ni
3: ro hello sir
0: elu eku role o
3: omo babalaji ajibola ademola okila ni lewa
0: o kilo re nso le
3: se ti yan na na ifa ori wa nwo asimo clave shi that's the question engbe de wa ma ba gbogbo ro je ro border se ba je ko gbo je poro fe se control sha e ke ka wo ero te lawon people e so ba la iri go ma ro gbo mi je ko mo wo de ni won mention go ko awon boko ti o se so lori afefe o tun mo ba won yen serious gan to oda oro wa ni le e je ke ni ko jade loni ko ni president bayi ni o ri fun e ibi bayi mo wa ko ma ni lo te ko le lo time ni wa fi lo fi se o a bi de record video won dey send e sori e ra gbagbe won send e sori e afefe a de ri won le fi se o a de ni machine ani gbogbo everything ani security loko ti alejo wa yin wa so to ba mi leru ni oru lo be ri ke awon olori olori awon focus don le ma organize kini e that ma fi gba wo osu mi balaji ajibola ajibola okila ti ro
0: e seun 0912370 8675 hello ta lo wa nbe ki ka soju pole fa won yan nbe lo ta lo wa nbe o
4: Hello. Ah, le ma photo.
0: Yes, sir.
4: Ambale Ashish lati ile de America ni.
0: E ku de asiko yi, sir.
4: Se ri wala o ti sele yen, awon to wa ni joba ni oja rona lo. A case ti mo se ni pe ijoba odomoluabi mo. Awon ti o mo reward o la awon omo buruku danduku. So le to wa, awon to wa ni awon buruku ye bi mentor. Ugo ba ri omo buruku kan to do lowo laigbe re. So do to ni recruit elomi. Eyin wo eni kan tun bo ti dagidi agbe ni Oyo State be fi oko muti mo le jọ. E ri pe ngba ta lase mi de o fi le o tun wa fi so lori institution kan. Se ngba ta lo mi ba ri pe eni kan je ti mo le jọ ni. Iye yo ku le wo je fi so lori e ka kan le nu se ijoba. So lo ni yawo esi lu lorun.
0: Yo pe kini pe.
4: E to je ki wa la yo po ni o tun wa po ju ni north ye o tun wa nsoso do wa bi bayi na. A keke te be n pa n poju fun odo wa. ko de gboro do waju o ma gbo ti wa die die ni nkan si mo nba je o ni pa to ba to gumra gan ka to wa mo ti nkan ti de o seli South Africa ye to sele be awon olori won na ni ti sele sane ja ni sele be ki e ba se pe ni dibai ki e ba se pe o pe nbe ati situation to duro da awa go le dura America yi pelu to lori won wi o fe lu apapo
0: Oron loyun ni
2: o loyun oro tan so
0: loyun
2: mo ni ti ba sofin
0: eh
2: mo ti fe awon pa o so ro de ni
0: 0912370 8675 ina ni number ile to wa yin jawo ka mu awon atejise na fun eleketa bi okunrin yen se nso ti inu ri odun lori Facebook wa ile lanfani ati boyun be bi omokunrin se nsoro o na ara awon ari ni orilede South Africa ni won ni agbalagba ti nsoro ile ti nlagun ekun bayi na ni sun lagun be mo ti jenu e je ki n je n wo awon atejise ile tin be ni agbon Facebook wa ka kan sa won na ti an be ni agbon be alimito yibu okay awon kan si wa ni abiodun oye lade lati madina won ni ki olorun fi anu gba wa lori lede nigeria n ba mi gbade bo suara won ni ko atoto nu olorun oba yo kuku lawa lowo awon okay okay awon ijoba wa abiodun ridwan won ni I mean our leaders won di serve adura o tori bi e ba fun adari ladua o da bi gba teyan gun dereba lipe ni ngbe ba fun lepe ngba ti o ba pada fi ori oko sogi bo ba won ero chan benu e na ni ojo fi jamba kan e ja ma sadura fa won adari wa adekunle mudik adisa won ni eko eto ise opolo esun gan ni olukayode amzati esun awon atejise atun mama won atejise o ba se lo so waju si now oro ti lori oro awon boda won enika gbagbe pe ko si tin je
2: se bone bone fe se boda se mo e country to ji orile
0: de nigeria emi fe we ko ta le ko latara eni
2: se mo ye ori mo ye country to go ji waka seri awon ti won ti jorori wa seyin to e kan ti fight awon kankan but ori ibaje to wa lara won fight orile de nigeria to biju ti won ko fun wa pe landmass ta niyan a to biju in fact ile adulawo to biju ti won ra fun wa ye lo
0: mori professor kan o ni ti an ba mojuto nigeria o ni ti nigeria ba fo pe pe ti an mo nigeria ti nkan ba le tan ti won ba fon jade lo won sa ku ni ku laye won ma lo awon orile de kakini pe gbogbo awon orile de tin be lagbaye won le gba ilaje mo nigeria so do ti nkan ba foju po tan
2: at least tin be ani ti mi o ba ni se mistake o
0: iye na ni ki nigeria
2: wa ni number 4 number 5 ta po ju lagbaye na
0: leyin
2: china india america Canada o poto
0: wa. Kotowa in America na yo je.
2: Awa number 4 gan. America ju wa lo. Awa ni number 4. Melo gbogbo awon Malawi gbogbo gbogbo won.
0: No so country kan wa wo ko. Won ni gbogbo awon eyan te mebe won ni won ju en tin be joba bi loluyo ni lo.
2: Bo na se fe ju 2200.
0: Ra kawo abi nkan.
2: Ze kan kawo. Kan ko an
0: ka. Be ba lo Gambia be en tin be boya ni wo fa Gambia.
2: Se tan at o to leni yen so. Ta ba pin okay kan eyan 300 million pin akan pin okay akan pin everybody come blow
0: and start so pe 150 million
2: en to lo chadi en to lo do keni en to lo gan se wahala o ni sele
0: wahala o bagbaye
2: lo da chadi gbogbo kini ni pe I see amojuto lati eyin wa lo fa kini emi ma ro kini kan o ma da bi pe kini o mi o fe so ma da bi pe mi fe kan ara le foju o tori Christian le mi
0: okay
2: ido na ro mo Saudi kan so pe mo Saudi lo si ilu kan ko pe won na won wa se lo na
0: bo se je desert to
2: bo se je desert to
0: ki le fe fayo
2: mi bo fe fayo ni pe tori pe awon to n dari won won ru ojo ola won le lati gba ta tin dari won ti orile ede e ba da ki lo n kaluku fe wa lo
0: tafi tourism gege nkan bi
2: leni eleni ni sin azumi pe $1 is 1 naira our currency bi e bi lu pa mo nigeria lo be ni
0: kina fe lo si ngba ta ba combat owo ti o to nkan
2: nigba nurse da nurse je doctor bi abi nurse to je nurse mi to nse a morning afternoon night ibe yen straight 12 hours ni
0: owo to gba o sise
2: lo yan ni se man pa mi tell me about the rally do america bi gaga tori to wa nawo bi won mo to face ni be yen straight
0: ki wa lo na ba yo ro
2: wa na ba yo ni pe ka won olori wa we have the resources
1: We have what? The resources. Israel. Israel, the population of Israel is 9 million.
0: Israeli
1: 9 million.
0: E wa se na won.
1: E wa so fun mi pe se Israeli gangan ma fe Israeli ba fe face gbogbo orilede ti nbe ni Adura we se won ni finish wa lojo kan ti ko gba won lose kan.
0: E ma je won ronu lojo.
1: Inu mo bi so pe cherry border ten so yi. Border ile o ti gba. Cherry mi ti e ma solution ta fe se si. Boya state governor kokan won so fun pe okay bi te ba ti je bi te ti ni
0: ile. Te ti pa la pelu orilede.
1: Orilede mi boya yin le se fun ra yin.
0: Order e ja mo lo ile.
1: Ni regional government.
0: E ja mo lo. Ah ojo ti lo. Titi ojo mejo ti e tun ma lanfani ati pade wa. Loko loga loga ni kan ni latori oga wa. Tunde o lawo omo lojo bi oni ah kebugi kenetu gweje ni olotu eto ademola asisi asiso baba lonila ah engineer komo ajo wa ninu le agbara ni comrade adeweso esun ta pe yin te jewa abidemi loko temi o akade loko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo ale 0813 5911850 nigeria order o yo si suje mi ko wa wa o dijo mejo

Ale Yaşı.

0: ni alo se ole ba kopo nbe
1: akan o o tojo meji tojo meta o tin so pe o fun ayala lowo o da bo se muri kan bo se muri meji o si lapo
2: o ti e se ko marun owo lowo nje
1: awon gbanigo to nkan ni so
2: ni down
0: ngbo so ko so ko ko pon marun
1: ko muri kan
2: bo se
0: o ko nkan kan o so lo e ko so owo lo ore ni
2: owo kan ki ikere ni waju oni lu baba owo lo wo nje
0: to ada na ko kuku buru imbola aya si imbola aya lo ni ori ki ile ti wa ohun leto nle ise radio o ti lagelu adupe adupe pe okun ni awa to dupe adupe
2: pe osa
0: baba mi o ke ni kun fun wa se ki ise eyan kankan baba se eyan ni fun wa se ka oko won si ti fi seregun asanti wa se be ni abi be ko ni
2: pa ran be
0: e bo la baya si bo la baya lo ja ma ya le ka ma ki won ka ma ki won loko kan ejeji wa raye lo de bi ile ta la ba koko yasi ka be yun se kini akan opo ka ma ba gbe babi kan je ina ni aso to sosi eni eja se lo ni eja koko ya le awon oniko ta se a ni abe won
1: eja
0: se lembe won ni abe won
1: beni
0: iko omo olokun ola
1: beni
0: ake kuya omo oniku ariwo omo onigba gbo so gbanu mo je omo ogun yan pupa bale pupa ni oju nta lejo oju ti yan nu gba oju nto be inu awo tangana asanti wa o
2: ma mi mo
0: oni ogba kini won lenu mi
2: oni ko lokun esin o orele awon baba to bi yin lomo mo ni won olore daburo ninu le baba to bi yin lomo agutan baba teyin kiki wa iko olokun esin iko olokun ola olokun esin bi ni ka mo wola lola kiri obo yo bi ni kare singba form okun ola gbo ti ku yo niyan mo ni kwa lari wo yo koto ni kun ajifa igba baba yin ojifa mo ni kun unku pelebe nile baba to bi won lomo olokun esin bi ni ka mo wola lola kiri obo yo bi ni kare singba form okun ola iye olokun esin o aroju baba kula pe lolokun esin mebe ni aroju baba kula pe lolokun eran ninu le baba to bi yin lomo mo gbe isin doja isin mi ota mo gbe isin doja isin mi o lowo lori lojo josi se ni mo pa awon agba kan agba kan won ni bo ni mo tin se npo lowo osin won ni se mi o mo pe isin ni ya o ni njenu le baba to bi won lomo mo ni e wa rasin o won ni won o mo pe won o ki po lowo osin baun ni won ni won o wi pe o ma kere e dakun e wa rasin a kunle kan le baba to bi won lomo daku gba kini ohun lenu mi o jere
1: ake guya ni won mo ni kwa lagiwo omo ni kwa gbo so gbanu mo je omo mo duro titi titi titi owo mi o to sin mo bere titi titi owo mi o to sin mo wa lodo awon agba kan mo ni kilode ti mo duro titi towo mi o to sin ti mo bere titi towo mi o to sin won ni zubuyeke mo dubuyeke nisin ba won si mi loju nisin ba won si mi lenu nisin ba won si mi ninu gbogbo ara nile ko okun lokun ola omo nipa lagiwo omo nipa gboso gbanu moje akan opo ibo lo tun fe ki nbo lo
0: oda na ko kuku kuburu inu medun ayo mekun inu medun ayo ara mi ya gagaga bi ara ke ko aso e ri nkan ni olotu eto lo ba wole de
1: ode dudu
0: mi tayo omo ye ladu olohun ma je nfa kaka je ko baya ki won o sun ma yin e sun ma mi pe ki
1: adoro
0: ki pe
1: ba ti nu eti

0: bi ni barun won ni eja sege owulo re bi o si ta so bi o si tenunu oniruru di la ba ma ri o ma kere o
1: oda na ese mo dupe ti mi o di awon eyan kan wa lojo po ti won wo wa kede kede ti awa ni kale e ma foje pita won ki wa ku se na ni alaji ambali azizi beni eyan ti wa gan gan gan gan gan beni wo wa kete

ya ne badane e ba ja pe mori mo mori ki baba re ni hey maga ji gbare aga o a ba ko lo le a won baba to bi olomo sugbon baba di gba mi

John Nirunu ninu le baba to bi won lomo o ko ma fi nkan mai mai kan kan mai mai ajisola o o ma gbe sobologun mo ntan ni won pe ran baba to bi won lomo o ko alake o ma je bi oro yo iye akon o bi nba wonu le awon baba won gbogbo e loye mi yeke okore si omo wo yira wo

0: won je gbadun eto awon gan fe ya sile awon baba to bi alomo won fe ko oriki baba won ri nkan ni ademola azizi oh wa ba mi soju opole boya alaji be ni ambali azizi ko pe wole ko ba ni koriki ile baba to bi lomo ni ele abe hun
1: role o ije salawa o
2: ele
1: ije salati wa o je ki die to en lati mo je
0: o pa yin o
1: je ki die to en lati mo je
0: lati mo je aye ba ni ki je sa
1: ah mi mo ki to nkan o sugbe je ki die
0: aye ki
1: je sa ni sana ile le wo wa ti mu na roko ije sa je ji oju ah mo tun ti lo bo mi
0: ah ba mi ki je sa je ba yin ki je sa ni
1: ah e
2: ije sa osu re onile obi olowajo bi omo kegbedu ije sa omo odu apanada o kekeke laso won lode gbajo godo kan ti mi laso won je sa igba to ba wu je sa ni won san so si bebe re di jo ba we go wa ni won fi jo seku do loye ije sa omo odu apanada
0: oda na e pe sori 091 2370 86 75 funa ne awa ta ba wa loki okun plus 234 8 hello hello
3: araye ba je wa na ni ra ira da ya alago lati
0: ira alago nbi uri e poriki ile baba to bi yin lomo
3: o so ara re sa ase lokoro omo se ni won se ni ibi re sa no ma ba ye mo ko si ya ma de la e de mo di ba ko di eyin so bi nsaru le re sa ni

0: kobe o le dun
1: bupo wa kobe o le dun
0: aleza bupo wa kobe o le dun
1: bupo wa kobe o le dun
2: 09123 7086 75 ni a pe si awon ta ba wa loke okun +234 81 42 49 1006 a ne o visa ma wo me lo kan ke ni o ba o ma wo me bi ani ti omo me ri ne o visa ke lo ri ki ile baba to bi olomo
3: hello
2: ah ta lo ro nbe
3: ya fi banke
2: lati bo le tin pe sori eto
3: lati badan bi ni o
2: lati
3: ibadan
2: oda na e ba wa koriki ile baba to bi yin lomo
3: emi lomo yi o ma bi
2: eh eh
3: o ma jeje ji o ma de ni gbon
2: eh eh
3: o ma gbalada ya don ni
2: eh eh
3: awa kuku ma le o to bi o ma bi ya ni so lo ja baba ba ni pa loju ogun e ba n pari e
2: eyin na anti gbiyanju awon eyan po lori eto eh raye lo de wi ta le ni to to wa ni abe hun ni be na ni ka yo de o ba di osun ni o ma di osun ba da sani le ba ba ba ba ba ba re e so ko ye omo ku dagbe du akala mo gbo ah omo ogun lo san omo le lorun ni mo dele oni ko yi won oban nile mo ba gba aya mo beru ofa mo ba nbi won mo ni nbo niyan bi nbo lu lo won niyan bi nbo lu oti de won niyan bi nbo lu o wa loju ja apa lo ko da bi eruta ta le ni o tun wa nbe
3: hello
2: hello
3: mo ba ta ba ilu oko mi ni awon ala re sa omo dudu le gba pupa la buru
2: sa ati keke ni ohun lo ni na ni
0: ati kare sa ni
2: are sa dudu le gba pupa la buru
0: be ni
2: oju nlo fin dudu ti fi nwa ma fun pupa
0: be ni
2: se ni mo se ni ti bere sa nu bo le o bu ko ni ya ma de la oro mi ni mi ni mi ni
0: be ni
2: mo joye are sa
0: be ni
2: oda na oda ni a be hun

0: oni gangan lajodun ori kadun to de omo lawuwo e so popolopo odun laye e ma ba wa samia e ba wa samia seni gonogun ka e ba won ku ni re werewe o dagba o dogbo o fowo paru omo lawuwo o o si ferigi jobi
1: be ni
0: asanti wa oh wa ba mi ki oga ti wa to di omo lawuwo lo si lora ilu yan ilu lobe
2: ma ba tun de oku ori ka odun o ase isa modun odun ire gbogbo lola oba mi edumare takun momo binu pe mo ba loye mo pe oloruko oruko la pe lade lade oruko la pe yan jankan jankan o wa dile awon baba to bi olomo ilora ilobe o ile yan le baba to bi olomo ni dakun mo fi welo orin mi omo nigbo ajojo gbodo wo ajojo bawo gboro wo maybe yo si denye bora le baba to bi olomo yokoto yokoto yokoto nikun ajifa igba baba yin o jifa mo emi lo wa de ti ku won wa pu pelebe nle baba to bi won lomo ni ko ni won mo lokun ola omo lokun e ti mo fi we lo ori mi ori re afire ori re afayo lola oba mi edumare
0: lo ni kan ona to ni ko diri omo aderogba o ko wo le tun pe ko diri aderogba
1: alafida no
0: alafida ni ila ma sinile le se radio oti lagelu ati splash ni bana oni na layaya ajonu ori kadu omo mi
1: be ni
0: ko diri aderogba bakan na bi nbo sadiki abi bi nbo sadiki sadiki eh studio manager

0: akori to ni tension
1: ibere na ni pe won so pe pe dun bi a se case n jedo pe mo se o de le leri awon kan ro pe jogbo orun la nso pe se mo se o de jogbo orun bo so so wa lo orun apade ni rara o mo se olorun apade o lo si jogbo olorun
0: joba olorun lo le mo se lo
1: be ni o ile leri tinu aye ni ko de o
0: ki
1: se jogbo olorun o
0: ko de le leri ati aye sugbo de jogbo orun leyi to gaju gbogbo leri oluwa lo
1: bi ta so pe yo kan mo so ni de ti se ile kinani ibe ni
0: ibe ni o de
1: o lo si jogbo olorun o ile leri taye ni ko de o fun apere bi ki olorun si ni fun yan pe to ba se mai ma se nkan bayi fun nu aye yin ma mo de london ma mo da america ma mo de rome ati be be
0: leri o ma aye
1: te yan wa se nkan kan ti wa do olorun ati pe to ibi mo ni ma mo de yan o london yan america yan o italy yan o
0: nde o de be mo o
1: so bo se ri fun bo se na ni yan to asiri e ri eleyi no we ti juda ori kan na lo ni
0: kesa
1: juda ori kan na lo ni
0: juda ori ori kan na lo ni
1: ori kan ori kan
0: ese kesa
1: be ni
0: 1 9
1: be ni juda ori kan na lo ni ese kesa ari ile nbe bi e ri
2: sugban
1: mikaeli
2: olori awon angeli
1: olori awon angeli
2: nigba ti won ba isu ja
1: nigba to n ba esu
2: ti o si n jija kadi nitori oku mose
1: to wa n jija kadi nitori oku mose
2: ko si gbodo soro odi si
1: ko gbodo soro odi si
2: o wi pe
1: o wi pe
2: oluwa ni yo bo wi
1: oluwa ni yo bo wi o tun ma ka le kan si
2: ṣugbọn mikaeli olori awon angeli
1: olori awon angeli
2: nigba ti won ba esu ja
1: nigba ti n ba esu si
2: to si jija kija ija kadi ti n ba
1: esu si aniyan pe inu ese lo ku si odo mi lo n bo orun apade lo pari igbe aye re si olorun ara makeli pe ko lo ba ko gbo ku mose ko lo wa re mose o lo so ran pa di pe ese ti mose se nu aye o ti di ya re
2: ti jaka de nitori oku mose ko si gbodo so oro odi si
1: gbodo so oro odi si
2: ṣugbọn o wi pe
1: oluwa
2: ni yo bo wi
1: oluwa ni yo bo wi ese eni pe ese ti mose se po fi opa na wa apata le meta so idi ese na ni pe ko de le le ri yen seyin o di ijoba orun mose lowo o mose lo si ijoba olorun o ile iriri taye ni ko de o ese eja ko mbe yan ka ti ma lo sibi toni ra o ko wa so on ta fe case loni o na ni oro awon ti won de omo odo taba awon ti won de iranse taba awon ti won de akeko london nikan omo odo tabi omo se tabi awon iranse tabi akeko london nikan tabi osise london oga kan afẹ case ni asale e ati bi le ko si awon ti won de omo odo tabi awon iranse eyan kan tabi awon akeko
0: labẹ oga kan
1: labẹ oga kan tabi awon ti won de osise london oga kan e ati bi le ko si niwon abala kan fẹ case ni asale bi ta fẹ kan na ni we fe sori kefa ese kan titi di ese ikesan efe sori kefa ese ikarun titi di ese ikesan
2: eyin omo odo e ma gbo ti awon oluwa yin nipa ti ara pelu ibero ati wariri ni otito okan yin
1: bi eni pe kristi ni otito ni okan yin be ni pe kristi le nberu te nbo wo fun
2: ki se ti arojuse
1: ki se ti arojuse
2: bi awon tin wu eniyan
1: ṣugbọn
2: gẹgẹ bi awon eru kristi
1: o
2: e ma se ife olorun lati inu wa e ma fi inu rere sin
1: awon te n ba sise awon oga yin te n gba sise awon te n se training londa re gẹgẹ bi akẹkọ gẹgẹ bi ọmọ ileiwe gẹgẹ bi ọmọ ise gẹgẹ bi osise londa nikan ẹja ma fi inu kan ma sin wọn ẹja fi inu kan ma sin ni pe olúwa aládàbọ̀ rẹ̀ fún ta si se kájọ̀ rẹ̀ ti pe ta ba se náà lágbà
2: kì í ṣe sí ènìyàn
1: kì í ṣe sí ènìyàn
2: o bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé orere ko orere ti olukuluku ba se
1: bi e ti mo pe on daada ton kaluku ba se
2: o na ni yo si gba pada lodo oluwa
1: o na ni yo gba pada lodo oluwa
2: iba ise eru
1: iba ise awon omo odo
2: tabi ominira
1: iba ise eru tabi ominira
2: ati eyin oluwa
1: e te ba je oga na
2: e ma so kan na si won
1: e ma so kan na sa won ma se
2: e ma di beru yin ku
1: e ma di beru yin ku
2: si won be ti mo pe
1: bi e ti mo pe
2: oluwa yin ti kara yin si nbe le orun
1: Ọlọrun tọ jọ ka gbogbo wa ti nbe ni ọrun.
2: Ko si si oju saaju eniyan lodo re.
1: Lodo titi e ko si oju saaju lodo eniyan kankan o. Lodo titi e ki si oju saaju o. Le kan sin tan kesi ni eh awon omo odo tabi awon iranse tabi awon omo ise tabi akeko.
0: Labe oga kan.
1: Labe oga kan. Dan kesi. Rugbe aye ma tan bodo gbe la ko tan keko yen. La ko tan je omo odo yen. La ko ti won je iranse yen. La ko ti ma di omo se yen ti pe o pe oya omo odo training na ni ba di oga to ba ya
0: odo ga
1: be ni o ba de se se ni kitchen na se so won na si o ba se se de o ba se se dada ti na se se dada na si won na to lo so mi ni pe oga to be la bere ma wo mo pe o lo nsin lati pe olodun lo nsin to fi o sibe to de bo fun na ni odo kan e da wa pere won yen de nu belit fa akoko kekere ta ni Joshua o de ran se Moses Joshua odera se Mose nba ti nbe londa Mose o si Mose tokan tokan temi temi o de oloto si e je an kesi wa Joshua bi mi lokan ka to ku lori oro ti Joshua Mose ran se pe lo sami o si lo ko beru o lo sami iba ti Mose oga re fe ara Ethiopia yawo keji ko so kankan o won ba wa gan ko ri oga re fin ko tako ko tako ko bu leyin ko ko ro de kaakiri o dake Miriam ati Aaron ni kan soro si Mose tan si jiya re tan jiya re so iyan wa nu e numeri ori keji la se 128 an le ka to da kan mo de de ni bakan na nigba to ri asisi oga re bi mo ti so ko so kankan ko soro ko gangan re to ri pe nti Mose se ki se body star ti nu Olorun odun si so leyin ore yin oga o se rere o na di oga o wa de nti Mose hand over fun nigba ti Mose nlo to won ni de le lori Olorun ko awon omo eso de ile lerin sisin te pe o sin oga re tokan tokan tinu tinu ko pe Mose lo nsin ara o o pe Olorun lo nsin labe Mose e gbole kan si Olorun lo ba pe o nsin ni abe Mose nipa se be Olorun a gbe ga tipo Mose mat Mose consent ti e to sasiste ta yoko ni po oga o na fi sibe bakan na idatun wo okun kan na Jeroboam na nko Jeroboam o na de ran se Solomon O na Solomon ni na toka toka temi temi toka toka temi temi toka toka no fi si temi temi Solomon ni na re ko jin lese o de lo to si Solomon ni oga re bakan na o de lo to na se Olorun o de si se niyan ko pa fun oga re lati se nkan to Olorun fe e da do case yan die ntie ka lo akoko die nbe yan tie na won ba keni ori kokan la ese 26 to 36 e da won yan die
2: Ati Jeroboam omo Nabati.
1: Ati Jeroboam omo Nabati.
2: Ara Efrati.
1: Ara Efrati.
2: Ti Sedra. Iranse Solomoni.
1: Iranse Solomoni.
2: Oruko ye ni ti je Serua.
1: Oruko ye ti je Serua.
2: Obinrin opo kan.
1: Obinrin opo kan.
2: Oun pelu gbe owo soke si oba.
1: Oun pelu o gbe owo soke si oba.
2: Eyi si ni idi ohun ti o se gbe owo soke si oba.
1: Idi re to ti owo soke fun oba o.
2: Solomoni ko mi lo.
1: Milo t'olorun fa se fun Israeli Solomon lo ko ti se lori sa Milo
2: O si di eya ilu David baba re
1: O wa di eya ilu David baba re ni ni Jerusalem
2: Okunrin na Jeroboam
1: Okunrin na Jeroboam
2: Si alagbara ko ni
1: O je alagbara ati ako ni
2: Nigba ti Solomon si ri odo mokunrin na pe
1: Nigba Solomon na ba gan kesi pe
2: O si se eniyan ni
1: O si se eniyan ni ki
2: roju O fi se olori gbogbo ise iru ile Joseph
1: O wa se olori gbogbo ise ile iru ile Joseph ni pe Tuta fu yan pe Solomon yan ba gangan kan fran kan o promote o gbega
2: o si se li akoko na
1: o si se ni akoko na
2: nigba ti Jeroboam jade kuro ni Jerusalem woli aija ara silo si ri ile oju ona o si wo agbada tuntun awon meji pere le o si nbe ni oko aija si gba agbada titun na ti o wa lara re o si fa aya si ona meji la o si wi fun Jehova mu pe iwo mu eya mewa nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi pe wo emi o fa ijoba na ya kuro le owo Solomon emi o si fi eya mewa fun o sugbon ohun o ni eya kan nitori David ranse mi ati nitori Jerusalem ilu ti mo ti yan ninu gbogbo eya Israel nitori ti won ti ko komisile won si bo authority
1: won no sin risa authority
2: orisa awon ara sidioni
1: ti nfe
2: ati kemosi orisa awon ara moabu ati mikomu orisa awon omo amoni won ko sinrin le ona mi lati se yi ti o to le oju mi ati lati pa ase mi ati dajo mi mo gege bi david baba re
1: ese eri pe arakun ta pe nduru ba mi ojo sisi ati ako ni eyan ojo lo to solomoni e ja kesi nkan meji nipa arakunrin Solomoni oba tojo kare obega ki lo fa to pe ojo lo to sin o si je o si se yen na tabi akoso re bakan na o tun wa de lo to na se lorun na ngba Solomoni oba na lo nko lo saka akiri ni lu Davidi o ta ko o yari fun olorun ni okunrin gege bi eyan daada ato lo to so Solomoni oba obega olorun na tun wa gbega olorun na tun wa fi si ipo oba lo wa fun ni eya mewa ninu Israeli pe ko no ma se akoso re be ni bakan na giasi na nko to na je ranse Elisa Geasi to nde ranse Elisa o nje ma sente lo nda wo ni Elisa ti ti e sugbon bo ti je ma se to oloju kokoro ni o le ni alaka ba gebe ni o ba di woli ti oni agbara tori oju kokoro tori wo bia e bo le kan sin o di woli ti oni agbara tori oju kokoro tori ti wo bia to je ko ga tu oga re o si dete a ti e gburo re ko ja pe o dete na lo kilo bi okunrin subu labi akoso Elisa ni pe oju koro to nde ntiti e ati ole ati ole agabagebe ati ete to da e ri pe ohun o da bi Jeroboam mu ta gbega tolo na tun gbega ohun o da bi Joshua ta gbega tolo na tun gbega ko da be te bo nde omo odo iranse otise oloju kokoro ole lagabagebe ajinini lese o dete o ti wa di woli ti o ni agbara a si bure mo rarara bakana e ja ke se ti sa na Elisa woli ti sa gangan to na je na se londa Elida Elisa na je iranse londa Elida to Elisa londa Elida o ni aforiti le abi akoso oga re ti se Elisa ati se Elida o si oga re daradara o de lo to si oga re o si jere oga re olo ga tun gbo awon woli ti Elisa ti Elida ti o train to koni se woli ngba ti nbe nu aye o lo gaju lara awon woli yen awon egbere n firi bale fun na ni pe o lo ni afori ti dun lo da woli Elida o sin temi o duro ti leyin olorun o tun fo lulu o tun fi Elida na ti olorun kekere inu ngire ajo aye re o si jere re e ri pe laako ti wa yi pa awon woli nla nla eyin lo mo gbere awon ti won train londa mo se ba gberi kilo fa mo adoloto
0: adoloto sa won doga won
1: be ni bi kan ji won lese bi kan dale bi kan paro tan ba tre ni bi yan bi ogun agiri le firi meji nu mo te gburuko re mo adoloto o awon odo gege bi Joshua si Mose mo odo gege bi Jeroboam si Solomoni
0: odare
1: sugbon odo gege bi Giasi si Elisa awon odo gege bi Elisa si Elida nti won la fi pe awon woli nla nla ti won ti lo e ri pe awon tan training tan fitness nu aye agidi le fi pe ero eyan die nu won nbe bo tu kan po to kini n baye won je o na lo baye Giasi je londa Elisa
0: lo
1: ko ju ti awon ni ba je
2: amen
1: Jesu atomo eyin re na nko Jesu ti so fawon eyin pe o gbo nkan to n se yin na ni a se ju be lo abale de oloto si on to nde Jesu na ari pe Jesu ngba to ba nu aye bi aye igba na se ri Jesu oko eyan bi 1 million dori le kan soso ko ba soro Olorun gba awon eyin to ba nta loni ara wa tan si so ti fun awon eyan awon eyan
0: million
1: 4 million 10 million ju be na lo tori pe won de lo to si Jesu Oluwa Olorun si lo won nigba aye ise ran se won titi ti sin yi so en ba ti de oloto to de omo odo tabi omo se tabi iranse tabi osise
0: agbeja
1: lo nikan todo lo to si oga yin ati si olorun onu o dere re agbo na ga agbo onu si tun ni en to ma si onu na nbo onu le ti o sin onu abari awon omo odo ti won se awon oga won abawon osise tan se tan ba sise ta si se ronu pada to to bo bi so nkan pe ka se fun won e da wo filemoni ori kini ese kejo desale die
2: Nitori na. Bi mo ti le ni igboya pupo ninu Christi lati pase fun ohun ti o ye fun o. Sugbon nitori ife, emi kuku bebe, iru eni bi emi Paul Arugbo ati nisiyi onde Christi Jesu Oluwa, emi bi o fun omo mi ti mo bi ninu ide mi, onisemu, nipa kan ri eni ti o je alailere fun o, sugbon nisisi o lere fun o ati fun mi, en ti mo ra pada, ani ohun ti kra re, eyi ni ni olufe mi, en ti emi iba fe da duro pelu mi, ki o le ma se ranse fun mi, nipo re, ninu ide irere, sugbon le ai inu re emi ko fe se ohun kan ki ore re ki o ma ba dabi afiyanju se bi ko se tife nitori boya idi re di eyi ti o fi kuro lodo re fun igba die ki o ba le ni titi lae ki se bi eru mo
1: lo bi eru mo
2: sugbon oju eru lo
1: oju eru lo
2: arakunrin olufe
1: mo gbe arakunrin olufe
2: papa fun mi melo ju be lo fun o nipa ti ara ati ni pati oluwa nitori na bi o ba ka mi si elegbe re gba bi emi ti kara mi sugbon bi o ba ti se ori rara
1: ti se ori rara
2: tabi o je on ni gbese nkan
1: abojo ni gbese kan
2: ka si mi le orun emi Paul le o fi owo ara mi ko emi o san pada ti emi ma so fun o bi o ti je mi ni gbese ara re pelu
1: eso tetito Paul ni nbe oga filimoni laarin yi eni pe and the come meet to say oga re to wa de nti olon ti ba aye re pade nipasẹ Paul nipasẹ waasu re so oruko ran de onisimu so na ni Paul wa so foka ni sin pe iwo oga re to je filimoni o gbogbo ti ba se fun o fi jimi olon ti ba aye re pade nisisin yi iwa ti ba wu fi jimi o ba ti e je ngbese kan emi o san pada material so ma ka si eru mo ka si gege bi arakunrin Christian brother yin pe eyin te di oga to mo do kan se to da ronu pada to to fun ilada e ba si lada
0: e dariji
1: e gbadua fun e fa mara awon ba te so pe omode ki mo ori de ko ma yi ni enu abi lowo
0: agba ti obinu lo mo re po
1: be ni sir so ba ti wa fun ilada e dariji e ka correct e pe n to si yen o ma tu se be mo to eyin te di oga eni amomara ati pamara loruko Jesu ara anugba
0: amen
1: Jesu akana nite si jomo odo na abi akeko ente di akeko abomo odo abomo ase e ma sise londa o kan gege bi pe oruwa na le nsese fun lo na ni o si san erere na fun yin loruko Jesu ara anugba
2: amen
0: e se tori e ma sise lo ke ma se weyin wo ara edun bare yi o san erere fun wa e ma sise lo ke ma se weyin wo ara edun mare yi o san ere re fun wa number ti e fi bawo le soro on na ni 0913 70 86 75 na ni e fi ba woli soro te fi bere ibere to akori toni o na ni awon osise tabi ranse omo odo akeko labe oga won eran ti Joshua ranse Mose
1: bene
0: eran ti bo se se baba eni Miriam soro si Mose o si ya re kini ya to je
1: odete
0: o soro si Mose tori pe Mose ta se agere
1: bẹ́ẹ̀ lọ fẹ́ obìnrin ara ethiopia
0: ìyẹn ni wípé kò sí bí ọ̀gẹ́ níṣe lè ṣe wùwàṣíwàwù tá a fi gbọ́dọ̀ wojú ẹ̀
1: tí ọba ti sẹ ọlọ́run tí ì sẹ pé nǹkan tó ṣe bí ọlọ́run nínú ẹnìkan tó wà lórí
0: ẹnìkan wà lójú òpó. Hello
3: sir.
0: Ẹ mọ̀ kúrò lẹ̀.
3: Bàbá ojú òní sì ni bàbá wò lè.
1: Àmì sà.
3: Ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ lálẹ́ yìí. O fẹ́ leak mọ ẹnìkan tó ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí.
1: Yes, sir.
3: Because bíbélì sọ̀rọ̀ pé àti ilé ọlọ́run ìdájọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni a ti sọ̀rọ̀ lé lórí dandan.
3: Òní bàyẹ̀ fún bàbá.
1: Yes, sir.
3: Ọ̀ṣà kan nínú ìjọ àti èmi tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀ pastor yen gbo mi to koja abe o
0: somo odo abe yin ni
3: ninu church
0: somo abe yin ni somo abe yin ni osha na
3: eh
0: se omo abe yin ni osha na
3: eh DJ mi o ga je ole be ta je wa ni abe umbrella
1: okay
3: o je mo pe elewon loga oga eni ti a je wa ni eh to je wo li
0: boye na se nkan se ki se pe se nkan to lodi si to fi gbogun ti
3: o ye kan lodi o lati o lo se osu keji bayi ti saja ti mo fi saji phone to wa lowo e to si se sowo to yo
0: e se baba
1: e ri awon tan ni alase bi te jo wa kan jo da si
0: e mo fe e mo yan lodi o omo iya nu omo iya Samuel Ibitoye omo iya ese ko le ri pa e ko do Olorun to dani ni so asiko teyin o kuro la omo eni enu ni ndan
1: o kan hale mo baba o hale mo baba ni
0: abi o
1: ki si apanyan ki si
0: apanyan di ko ti wa lori oju opo o ti ja awon ranse osise omo odo akeko labe oga kan bo se ye ki won wuwa bi o se ye ki won yaju soga won bo se ye ki won o teriba labe oga won nitori pe ere nbo
1: ere nbo
0: ere re nbo
1: olorun a ma san pada bo ga kan o ti eso na ga ma san nba mi oga ga ma san olorun o tun san keke bi Solomon yoba Solomon san fun diriwa mo olorun a tun san fun o double promotion
0: oluwa eni to ba se oga re
1: be en to kan to oga kan o sure fun
0: oga o sure fun
1: o na ma re en to ma sun na dada niyan
0: ah
1: a de rana ni ki so
0: awon kan ni mo ni ko lo ba mi se program won ni eni kan a so pe ni gba te ifun lowo mo ni mi igbowo lowo awon oga mi ngba n ba fe lo ba won se program ko lo won ni mo won na ma fun lowo mo a pe ko gbe se bo le gbadura furu o
1: nta frito mo le so pe
0: o ko ti se gbe onda mi na lo wa be sugbon omo ose ogore mi ni to si je pe gbogbo wa gbogbo en to ba ti jomo ose ore mi tabi awon to je temi gan awon ore mi a mo se dada si won mi na si mo se dada si omo ti a wi
1: omo so re yan omo se yan na
0: ni be ni so a ni igba to ifun lo ah mi a si mo gbe se fun
1: o fi dinner awon kan la
0: o be ni o fi dinner awon kan la ni
1: e ja wo oro giasi ere to ye ko je lara elisa ko je e ja wo bi elisa se gbe agbara lo sunu iboji e wa nu mi awon ba keji ori ketala ese 20 and 21
2: elisa ku won si sin
1: won sin
2: e gbe awon ara moabu si gbe ogun wa sile na li amodun o si se bi won tin sin ku okunrin kan
1: sikiesi
2: won ri egbe kan won si ju okunrin na sinu isa oku elisa
1: won ju okunrin sinu isa oku elisa
2: nigba ti a si so sile
1: nigba so
2: sile okunrin na fi ara kan egungun elisa
1: o
2: si soji
1: o
2: si dide duro le ese re
1: eh yani pe agbara to e kiki ase ojun pe lowo elisa ti po elisa ti fi ke ko ti fi re so ti po jomo odo ato ma se ti o ti dada se elisa ko jere elisa ko jere olohun agbara yen ase pelu elisa ni omo kan wa ku ni sin ni ku ti o te won yan lorun ti so mo yan la kan kan ni e ju tunu ko to kan sa ama pe no bo jere elisa ni ba ti ju so ba to fara ke pe elisa ba na lo jinde ibi la won kan si tuma ta fi lo mo gba dan de ti bojoku awon wori ati pastor ruko je so ara
0: nu ara nu ba to 0091 2 3 70 86 75 ni fi pe woli te fi bere ibere akori to ni gaja tun ra le ti awon osise tabi ranse
1: awon omo odo
0: tabi omo odo tabakeko ni abi oga kan bo se ki won
3: wuwa
0: hello
3: ele kaleba
1: kale
0: o lo ko yin
3: ele o ko mi le do ra ti
0: kini bere yin
3: eh abu ko na mo expect ba wo li yen ni wo ba won wo li owo ni me bua mo ma like pressure yin gan
0: mo je n bo le a fin bo de like na yet you so the guy the one
3: that we told you mo kini eba mi yes se egbe kan tori oro te nso yen o kini a mhm de ma de le ni bo de ba mo le ba so ni ba mo se ati o ba wa be do a gbe lu la next kini awon te pin iwa wa ni je nayi a ti won fi be mori o pada sada le be church go be wu le lo
0: won fi be mori
1: Winning souls for Christ Bible Church awa ni ona kan tan pe na kala road mbe ni ninu garage mbe yen so na odun lelewe so na ko la pata mbe yen e be kan mbe tan pe ni ankomo eyin ankomo je gangan lawa le pere bayin e ma ri ana kan mbe at gate to ya wole e ma ri sambodu ataru ati awon wa mbe inu estate yen wa npe ni Zionist estate awa ni number 9 lentiri mbe so awon la na sware bojo Thursday bayin ni aro ago meje abo aro si ago mewa la aro Thursday Bojo Thursday ipada da fun gbeyin to wa ti wa sibe na ni bakana ola ojo Friday ni ago meta si ago mefa ro le ola ta la Friday an to ba to ni oro aso tin pa adua tu sile bakana ni jo Sunday wa yi ni ago mejo aro Sunday si mesa aro Sunday workers meeting ye la ago mesa aro Sunday si mewa ile eko ojo Sunday Sunday school ago mewa la aro Sunday titi di ago meji la si meji la bo isun logo ni ye wọ́n náà dára kọmọ́kọ́ náà àwọn ètò wa kò sì pé nínú àlọ́lọ́wà lórúkọ jésù ara àná.
0: Bẹ́ẹ̀ mi sọ nọ́mbà yín bàbá.
1: Nọ́mbà tèmi ni 080-080-23-23-51-51-73-93-93. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-23-23-51-51-73-93-93. Ẹ ṣe ìjàgbàdo ní orúkọ jésù.
2: Àmì.
1: A máa wa tán bẹ́ẹ̀ nù gbẹ̀kùn olú àtúnwá sí.

0: kanetim benu ahama olu atuma sami ente mgo metem benu e sekan egba e wo
1: sami
0: ente ni lakwada kan lo uruko jesu egba e tu
1: sami amen
0: era anugba
1: amen
0: atumbo ndome dulu adara pamo
1: amen
0: eme mima ti walen
1: amen
0: kora wa adawa
1: amen
0: ogoni foruko
1: olu aleluya
0: uruko jesu olu awa
1: amen amen amen uruko jesu Christo
2: ai akoko isini ye na le ti gbo loni woli apostle olubomi awoyemi na ni won wa se ti gbo yin reverend mrs awoyemi ni won ka bibeli fun wa ah asis adebola lo je ke ranfani lati ma gbo wa bade ojo ade loruko mi ojo mejo re a tun pade ni tooto ile ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awa su ma gbele oluwa titi lai
1: amen
3: lagilu fm 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio, Ma

0: Eka abo padan late kan kunlo oja won. Woli Olorun alaye iko fun asiko yi.
1: Emi mama ro wo.
0: E wo se ki mo tan yin.
1: Olorun 90.
0: Agbara ti o mu batagbo ti o de je fun ogoji odun. Ah!
1: Taye mi.
0: Aje de.
1: Olorun o je ko wo.
0: Agbara ti o mu aso awon apostle gbe ko de gbo, ko de ya. Won dagba o si ba won dagba. Aje de o. Woli Olorun yato soluso agutan. Evangelist yato si dikin. O ma gbo agbo lebun adua wa ni iro iro gbe iwo mi wo dapo wo nipa eso won ati iwa won la o fi mo won. E je soju opo le dadi e gba ipe.

0: 091-230-8675. No, I want to move Berujula and Wooly. I'm about ready by last song. Ah, only tomorrow. I'm about Mary for you. Hey, be belly name, make a little dodo. Igbe, ni leti oluwa. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello? Eka leo,
0: baba, uruko yimbo leti nkpe wa?
1: Uruko temi ni yemi aduro mula tidi uruwa.
0: Ilu e uruwa?
1: Mki baba, ni uruwa wu.
0: Yes, sir.
1: Ifurunya uni igbe wu.
2: Ami wu, baba.
1: Egbe daf mi uni alerade ni wu.
2: Uruko jesu.
0: Ami.
1: Ami.
2: Eba ti se taba ti pari e geti omi ke pe mi pada ni 10
1: omi
2: pada se benisa omi bottle water aisan yen jade lara
0: amen
1: amen jesu
2: e pe pada deyin eto
3: won po pupo
0: eyin te wa lori Facebook lagilu FM 96.7 mo nba o
3: ara ile
0: awon eyan ti wa nbe ton kin pe dadi e ku se oluwa dadi e gbagba mo nbo hello e kan lem
2: oko ni
1: Taiwo
2: lati odo
0: na ikiri
2: oruko mi
0: lati
2: nje
0: Taiwo
2: legend oruko je
0: Taiwo dileje run back
2: ati wa ti mole bi re iku ni wole
0: amen jesus
2: baba to ba diso de pade jesus asiri oro wa mi o de so lori afefe
0: sunday daddy yato si ojo ti e ba ni pade nje ojo kan wa ti e ma nfi ndawun yan lohun lasan bi counseling
2: Wednesday and Sunday.
3: Babalola ku se
0: 091-230-8675 number to jabi gangan ni ke se number baba wo li o hello e ma kuro le yes sir baba
1: Olatunde Joseph
0: lati Apete.
1: Olatunde Joseph lati Apete.
2: Ati oruko Jesu.
4: Amen.
2: Owo to wa ye jere oni gbe.
0: Amen.
2: Irun didu ti wa lori e ti mo wo iko oni gbe wo sare.
4: Amen.
2: Baba e pade Jesu ni jo Sunday oro wa.
0: Lojo Sunday oro wa.
3: Baba sere to.
0: Ibadan ni baba ma wa lojo Sunday niyan. Ta ma si nayin. Hello.
5: Hello.
0: Yes, ma. Yes, ma.
5: Lati Oderemo.
0: Oderemo.
5: Oderemo Obuse.
0: Eh.
5: Ejo ki baba gba gba.
2: Oruko Jesu.
4: Amen.
2: Ah, 2026 oju to wa ile re oni kan gugu.
4: Amen.
2: Ah, ibe ojina sibadan pade Jesu ile re oni kan gugu.
4: Amen.
5: Na san gbara do.
2: Amen.
0: Hello. Yes, ma. Oruko yin adugbo obo le tin pe wa.
6: Lato mi ni o, Mrs. Lawa.
2: A ma fi re welcome.
4: Amen.
2: O ma gba leta yon la kan.
4: Amen.
2: E pade Jesu ni Sunday. Ma so asiri la kan fun ore nla
0: kan. Mama.
6: Eh,
0: mo fe juwe fun yin na ni bo lodo yin ni omi.
6: Okelero
0: le ngbe. Lato mi e wo moto apata e so mi ile epo. E ba ti le da e ma ba gan ma ba tun lewo e ba ni dogo le ti so won tun fi muri marun le e so nbi ile epo junction oju oja patam e wa koju si iwaju die e fe da ko ni won san wo polo oja e wa ni si waju die e bere dogo bus stop e ma wole lo kan bayi bi ile alaja meji kan wa nbe abi ile alaja kan junction gangan ni dogo bus stop lati e le gbo kada e le fese ni e le lo church baba gba o se fese ni e ba ti ri de kan so papo e ya so wo ke e mo wo be bayi ibe le deun
6: eh
0: wo fi ta bayi wo fi ta wo fi ta o ku die
3: ita mi o ko to o fi dara gara
0: eh ma awon yan ni se pe mi na mo church baba baba ta mo nto ni ta ba to yo derun ni di hello
7: e ku eto
0: olorun lo leto woli nbe nbi
7: oruko mi ni kasim latake
0: Oya.
2: Oruko Jesu.
4: Amen.
2: I sorry fifo won ni fi beja.
4: Amen.
2: Baba lo ba mi get omi kan ga ku gbe wa Sunday ori oni pa.
4: Amen.
0: Ha, ori. Ori si lo ni se yanju ni ko wa nbaka. Bi daddy bi ori ba gbe ni le da to le rogbon da. Ori ni ma gbe ni ka to sori re atari. Ni ma se leni ni fa won ti ori ba han le mo. Ori ba sori ike bo sise die yo kuku lowo ni nla bo ori ba sori ola yo ni na yo kure hello
8: Hello, sir.
0: Yes, ma.
8: Mo fe ki daddy o gbadura fun mi.
0: E fe ki baba wo le o gbadura fun yin. Oruko yin adugbo bo.
8: Adeshola.
2: Oruko Jesu. Ma shame ile re oni kango.
0: Amen.
2: Eh ni sunkun omo.
0: Amen.
2: Ah mama e ku fun to omo yin wa e ni sunkun o.
0: Wa la omo po. E do so owo food. Owo food la si ni owo school abi owo nje. En ba ni ka bi omo mo jere omo daddy e gbadura fa won yen na mo nbo. Hello. E kale o. Yes, sir. Oruko yin pa pa pa ba be ba nsoro oke. Ilora, Ilora o jina.
2: Oruko Jesu.
8: Amen.
2: Inu le to gbe yan ko ni jona.
4: Amen.
2: Ah, eni to gbe se bi number ko fe mi e disa.
0: Amen.
2: E pade Jesu, asiri oro wa ojo Sunday.
0: Awon to wa lori Facebook la gelu 96.7. Matthew Adebayo. Won ki wa on daddy e gbadura fa won na ke to lo ba kan na mo ri Imafoji Peters awon na ni e gbadura fun wa daddy e ku eto won bo won gbadura fun yin. Hello.
9: Hello sir.
0: Mommy e kale.
9: Hello sir.
0: E kale ma.
9: E kale sir.
0: Uruko yin.
9: Oluwa sir.
0: Yes ma.
9: Na sir iyo pe na kapo mu mo tin pe.
0: Apo mu ni kire.
9: Be ni sir.
2: Uruko Jesu.
0: Amen.
2: Lọwọ ti o wa ilo gbari ayo to nreti.
0: Amen.
2: Lọwọ lọwọ ni mo pe ko to di otun la gbari ayo yi.
0: Amen.
2: Ariwayo ko keni le re o.
0: Amen.
2: Mama be yin o jina pade Jesu ariwayo nbo.
0: Amen.
9: Amen Jesu.
0: En dan wa ni le okere te ba fe pe wa si ni iseju die ti +234 814 29 1006 +234 814 249 1006 Hello.
9: Hello sir.
2: Yes.
9: Kale sir.
0: E kale ma.
9: Yes sir, kuse baba o.
0: Oluwa lo sise re.
9: Wo mu yin tesi waju o.
0: Amen Christ. Amen Christ.
9: Eran se yin ni baje o.
0: Amen Christ. Oruko yin ma mi latadi gbogbo.
9: Lati di ayun re Jeanette Karim lati di ayun re.
2: Oruko Jesu.
0: Amen.
2: Eh shame oruko Jesu.
0: Amen.
2: Ariwe gba mi ara adugbo ko ni wode ti o.
0: Amen.
2: Ah ariwe gba mi ara adugbo ko ni je ti e mama.
0: Amen.
2: E pade Jesu ni Sunday ariwe kun ni wole re o.
0: Amen.
9: Amen.
0: Ese o.
9: Ese o.
2: Amen.
0: Awura Olorun fi. E je ki n se bae, e je n se bae tori asiko wa. Eh daddy mi fe ka gba ipe kankan mo tele ba wa soro awon to ba fe ri yin eto ti oluwa gbe kale ojo wo le ni won le wa
2: oni ko wa ni jo Sunday
0: ojo Sunday ago melo ni e ti wa nbe
2: ago mejo
0: abi ni isun bere
2: ago mejo mo ti wa nbe sugbon ma nbere adua kan ni 7 to 8 ti a ma bere ta ba ti pari e ta pari Sunday school ta wa sun adua bere niyan
0: so
2: ta ba wa shitan ma da everybody
0: se gbugbu awon e to ba wa lojo Sunday wa lori ofe ati ri
2: ma da gbugbu won lohun
0: ke se se pe boya lori daddy
2: o
0: ti ye yin won ma lo card daddy mo fe se bayi kini akori ipade ojo Sunday yen
2: e ibi ibi ni waju mi ibi lẹyin mi ibi lọwọ tun ibi lọwọ osi oluwa yi pada sodire
0: iyen fun kayode adeosun abi
2: fun taiwo
0: pe ibi ni waju mi lotun losi lẹyin ni waju loke nile
2: sodire
0: oluwa yi pada fun mi
2: sodire
0: sobidire ni waju mi oluwa sobidire
2: ni waju
0: mi
2: lẹyin
0: mi ni otun mi ni osi mi oluwa sobidire fun mi
2: sobidire
0: sobidire
2: sobidire
0: daddy woli lẹyin ki lo de tun ma wa du adua awon kan si ri eje se bayi daddy awon ti o ba fe pe yin fun adua e fi ero bani soro yin ta bayi
2: sugbon
0: ka to fi ta lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ń gbàdúrà fáwọn tí ń bẹ ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn
2: gbogbo ẹ̀yìn tí ń bẹ ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn ẹ dìde padà
0: àmì
2: ẹ̀jẹ̀ yín omi ara yín ishan ara yin mo pase oja ku gba itusile
0: amen
2: gbogbo yin te wa nu boye baba mi a tun yin sile
0: amen
2: ikai niyan to ni e ni jade o ma gba iku yin ku
0: amen
2: orilede oyo state e gba itura
0: amen
2: e gba iyanu
0: amen
2: ile ise yi oni juna ijo ta ti wa ani juna ijo na oni tu o
0: amen
2: gbogbo eyan to gbo mi a fi joba orun sere
0: amen
2: jesu oluwa wa
0: amen amen amen number yin e fele pe lẹyin re ka ma lo
2: number mi akoko
0: yes sir
2: 08062 47 7455
0: e to pe le kan si
2: 08062 42 47 7455 yes
0: oya number yin keji
2: 081
0: yes sir
2: 61
0: yes
2: 13
0: yes
2: 79
0: yes
2: 91
0: e pe le kan si
2: 081 61 13 79
0: 91 e won ki baba o to fun a lori ofe iyo ni bibeli oruko yin
10: oruko mi ni Mrs. Adebanke Awesu
0: Adebanke Awesu Mr. Igu Godwin won bembi ati social media na gbogbo yin pata layo la pade bi agun mewa ba ti le pade awa lori eto bami to pelu Gbenga Olayiwa lo yato atade Osun Kayode gbogbo iko bami to ajo Asis Ademola e se daddy
2: yes sir
0: e fun a lori ofe ka je ise yin
2: ori ofe ti baba
0: amen
2: o ma ba wa lo
0: amen
2: o se osu je ma dogun ni ka tun pade layo
0: amen
2: olorun dawo bi du
0: amen
2: jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko

0: ti Olorun ti Olorun yo ma lo ni Pastor Peter ate pelu oja duai anoye lo ma je loruko Jesu Operation 77 ipade ma je mu elekan lodun Ti meji adua lojo keje osu keje eyin afadu agbare tayanu ni bolewa o ya ajo pade nu adua ni CAC Oburabria City Holy Ghost Ministry maybe Jalaru ti lo pastor ake pelu Peter Olorun ni abo ati agbara wa God is our refuge and our strength da kori pade eleyi iru akoko bi eyi wa sa sibi abo bi ti go sheli emi Olorun fe shabo lori gbogbo eyan ro wa lagbara ko mu akoko yi ma ba bori o iwa ti le re Yanu adua ki ewo le fo wada maybe ti Olorun yo ti ma lu oporo se atawo olori emi nigba ti wole Olorun alaye pastor Akinpelu Peter won ma soro ase lojo Tuesday 7th July 2026 ago mejo owuro si meta osan gbogbo eni CAC Oburabria City Holy Ghost Ministry to wa ni omi adio onigbagbo Abaoke Junction Abeokuta Express Road Ibadan ti ajo gbadua faabo
1: eje ki agbadua oruko Jesu ayeraye olorun ma jemu kidunwe ya juda oba to ju oba lo oba ni le gegan dogo olorun tin je pa ogun re o oba tin je battle irisa olorun ma jemu ipele ju apo se ni se christi olorun ma jemu ipe joseph ayo papa lola baba iwo lagbega ni wakati oja duwa yi aki ofun atileyin aki ofun iranlowo iwo ni gileyin ogba omi leyin eja ogo ni foruko re o wakati adua me la tun wonu re gbogbo eyan mo lorun ti e ba gbe pade ni wakati asaleyin ati gbati gbati ba je gbogbo adua loruko Jesu Oluwa opo to gbe ogun aye ero opo ye gbodanu olori ogun aye ko faye le o fa oju kan lara re e sami o fa ye jade ada okokun tin temi okiri ina da pada epe tan gbe ose pe ko mo le ko mo ba pe ko fa ko mo tora won lori re epe yen pare igun iran lori re latori iwa tomo re eje Jesu yi danu mo gbadua gbogbo eyan mo lorun ti olorun lo fun program yi olorun mi a ma toju yin a ma bukun yin oju oni ti yin e ni salai ni adua yin gba tomo tomo Ben ni ko ri ijọba Olorun a o ni padanu e Jesu Oluwawa ami fire ogo ni folorun loke orun e ka bo sinu wakati oja dua mu ni oja dua yi loruko Jesu anaye la ma jona a ti gba ikede nipa irajo adura to nbe ni waju wa irajo majemu adura ele kan lodun ti a pe operation 77 gbogbo ojo keje osu keje na ni mo waye ni ododun mi ma tu ko lojo keje osu keje odun ta wa nu re yi a ojo Tuesday ojo osegun lo bo si wakati meje ni pelu awon woli olorun meje ton ma gbadua ton ma sure fun wa lati fi fami oroyan to lagbara ninu Jesu jajagaja ibe ago mejo la aro to fi ma di ni agogo meta osan na lo fi ma waye wakati meje ni o lojo keje osu keje pelu awon woli olorun meje oh my god ta lo nbe labi ohun yi ase Jesu o ma down lori aye e to ba gbagbo ninu oruko Jesu nikan ninu oro olorun jajo pade ninu adua yen ni CSE pa ogun re Prayer City to wa ni along Abeokuta Road ni Abaoke Junction ni after omi adio agbara Jesu Oluwa yo fun ni isegun o le ko ebi adua meje to fe ko Olorun o se fun o ma bo pelu ebi adua yen a o ni gba lowo re jo na a o jo gbadua se wa de ri o wa agbara majemu en to laye ati orun loruko Oluwa ti e o ni soro se o wa ni eri ayo eri to daju loruko Jesu Oluwa o ma farahan ninu aye re loruko en to ni gbogbo agba laye ati lorun a to ba ni gbagbo o le wo so funfun to ba laso white ma wo bo ina ajo ma jemu to ba de ni won to ni oni se pelu ijo oni se pelu ese oni se pelu pe ijoba eni mo ti wa gbogbo wa tajo mo lo okan na ni wa ni waju Jesu ma bo wa nu pade operation 77 lọjọ keje osu keje aanu ma jemo ase pe o ma bi aye re wo loruko oluwa o go ni folorun loki orun a n tesi waju inu adua kan ta n gba bo ti mo pe ni kini redi iwasaye yen what is the importance of my existence apa kecha adua yen o la n gba loni opolopo wa laye opolo n gbe aye lai mu eredi iwaye won se ni je mo pe awon to wa laye e je fi da iga 100 ni awon to na wa ta wa laye mo le so pe 80% eyan lo wa laye ti o mu eredi iwaye re se elomi amo abogbo bi bayi emi ka ma somewhere wi pe o ti se to ye ko se o ti debi ti ye ko de to ba n gbo be lale yi be mi ye ba n be nu e to so pe o ti se kan re to wa se laye ibi ogo ta ni ko de o ti de be agbara to keji ayan me magemu to keji ara ogo re ase ina oluwa jade wakati yi oluwa fo danu loruko jesu inu di aye ayanmo re o ma jade mo so pe aye ma fi ogun je iwa saye eniyan ikan mi ni wi pe aye ma ja koso iwa saye eniyan gba won ma ajaki ayanmo eniyan won ma se pasiparo ogun aye eniyan won gbogbo egbon fun aburo won gbogbo aburo fegbon won gbe ogo eni waju won gbe feru eyin a ma sele dada aye nu aye lawa aye ogun ni inu bibeli iru e na wa be te ba ka bibeli inu genesis chapter 48 verse 13 verse 20 e o ri ka nebe wi pe bibeli wi pe joseph o bi gan meji eyi akobi ohun la pe ni manase elekeji o le fremu o ko won lo siwaju grandpa ti se baba agba ti se baba ati ye to wa je to je baba baba fa won mo ye o ko manase ati fun bi baba e ba sure fun won mo npe ni re ni yin ase be lenu yin ohun te ba tu laye a o ju lorun ohun te ba de laye a o de lorun e ba gbadua fa won mo yin ti se omo temi ka ye won da ka ye won so rire kini jacob se o mu eyi egbon ti se man ti se manase o fi si owo otun o mu eyi aburo ti so owo osi pe ki baba le gbowo otun lori egbon owo osi lori aburo o tumo si pe owo otun na mo fi egbon si en to owo otun ba wa lori e ohun ni asaju ohun mo bo awon to ku ohun ni o mo saju won e aburo gbogbo wa de gbo aburo sugbon fun iya lenu baba ba cross yowo baba cross owo o gbe owo osi le owo egbon o gbe owo otun le ori aburo jacob joseph bi daddy ese be se ki o eyi egbon ni nbe lowo otun te gbowo osi le o eyi aburo ni nbe lowo osi o baba ninu mo mo ti mo se je nse be o wu mi ki gbogbo egbon fun aburo o wu mi ki egbon mo seru aburo o wu mi ki aburo ko mo dari egbon ibele wi pe baba de sure egbon ogun asaju ogun iwaye idile agbele fremu ti se aburo lowo o wa wi pe iye egbon na ma make sugbon ko le make to aburo re ibele wa so fun wa inu genesis yen chapter 48 verse 20 wi pe o ni be ni Jacob fi Ephraim saju Manase ye o fi aburo saju egbon bo de se ri ni seli be na lo se ri do ni do ni o ta ba so nipa Manase a ba so nipa Ephraim a so nipa eya to poju awon to ni agbara ju ni le Israeli nigba na tori be baba kan gbe ogun egbon o gbe fun aburo yen ni pe iredi iwaye eniyan aye a ma paro e opolopo ti parogun e opolopo loni to seru to jiya ko yan be bo ti yan ko niyan oto la dani waye oto la bini saye oto ni atun ni da awon kan ti wo yara atun ni da won tun aye won da won tun ise won da elomi aye alaye le nbe onje buruku ni je igbe aye iyale elomi nbe nitori pe aye e gbo so awon kan to ju aye re lo lo mo gbadua fowo to gbo mi owo ene to gbo si to fo gutu aye eda olorun ma gba o ni o wa ye o se so fo olorun oluwa gba mi lo wa tun le da ohun ti aye tun danu aye mi oluwa gba lowo won baba ohun to da mo mi ogun to fi se mi te yo fi se mi mo poruko jesu lara mi lale yi laaro yi abosan yi mi o di pe lori konti to wa mo nina gbe jade so pe ofa tun le da lara mi idia tun le da lara mi mo ni eja so pe agaga atun le da lara mi so pe jadanu mo lo ore tan igba lowo mi oluwa da pada ore ti won ajaki awon destiny ajaka awon glory ajaka ore tan ajaki won mi lowo ajamo to gba ogo to gba orire ti won gba ni lale yi ni loruko jesu mo ni mo gba pada so pe e te gba kan lowo mi ni loruko jesu e ba gbe ni mi o fi le mo ase jade si o lawole sun yi ti gba ogo lowo e iwo bi okunrin iwo bi akobi iwo bi eni waju to ba ti pe pase paaro ayanme mo pe owo jesu lale yi owo atun le da ko wonu aye e o to gba lara e oluwa da pada ogo re ada pada irawo re ada pada eyan funi te ti ja toro je lato ni lo ofa toro je ofa irare ofa bi ofa to bu pe ko ma ha je lara re ofa yen jade ogo egbon o ya gba ogun oko ogun asaju ko ya gba ta me fogo re toro fun iwa laye jesu ko gba lowo e fun e be ni ko ri o mi waju e ko gba gbara ko do mi wo san eya laisan lale yi e gba lafia lori ri wu laisan e dide e san eye eye e san ke da segun bẹ́ẹ̀ni kó rí o èrè ní ìwà yí ẹ yóò ṣẹ ò ní báyìí asán ò ní báyìí òfo ò ní báyìí àdánù ayé ò ní kan fún ọ láti gbé jésù ra yí ẹ padà lónìí jésù olúwawa àmì fáyà orúkọ mi ní ìrìnsẹ ọlọrun peter àti pẹ̀lú àbẹ̀kọlẹ àlàáfíà ní fún yẹn lórúkọ jésù.
0: operation 77 ìpàdé má jẹmu ẹlẹ́gàn lọ́dún. Si meji adua lojo keje osu keje eyin afadua gbare tayanu ni bole wa o ya ajo pade nu adua ni CAC Obura Prayer City Holy Ghost Ministry maybe chalaru ti no pastor ake pelu Peter olorun ni abo ati agbara wa God is our refuge and our strength la kori pade eleyi niru akoko bi eyi wa sase bi abo bi ti go sheli emi olorun fe shabo lori gbogbo eyan ro wa lagbara ko mu akoko yi ma ba bori o iwa ti le re anu adua ki ewo le fo wada maybe ti olorun yo ti ma lu oporo se atawo olori emi nigba ti woli olorun alaye pastor akipelu peter mo ma soro ase lojo tuesday 7th july 2026 ago mejo owuro si meta osan gbogbo eni CAC Obura Prayer City Holy Ghost Ministry to wa ni omi adio onigbagbo abaoke junction abakuta express road ibadan ti ajo gbadua faabo nigba gbati daniloju pe jesu oro fun ara re ti ba yin pade latenu iko ati ranse pastor ake pelu peter adekunle eyin na to le je aladun olorun ju be lo nipa didarapo mo awon ipade adu alagbara gbogbo

0: 96.7. La Gelu FM, Jagaba Guburitu, Maro Wancho.
1: What's he doing?

ki omo agbe na ni atoja lebe awon ma wa won na ni asatede yoruba ma kilode baba fe ki na asatede yoruba oku odo we mi ati wo eyan to pede yoruba ni falakula fo mo re o n

0: ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu pa ba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lararara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu ni bele ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo igba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 la Lagilu FM jagaba gogo retio ma

kan ni o omo nile oye iku oni po ni were we okare layo gbo mo se oni ku be lo ni si se ma se lo olohun oba mi o si ma fun o se ele oya kan ni ara jile ye ele oya ma mo so ye tan kin to soru iji o

0: gbogbo bi te tin gbo mi kaakiri e ja ma kin pe eku eti gbo wa esi ku gbogbo bo se nlo kaakiri Gbenge Olaiwo lanke yin
1: eni kon serere teni kon o seri ni ran ori anu o si gbo lowo ibe
0: asogba ide mawowe nkin
1: sanu to joba akoko ni le
0: Odomode alailoju ti tin pa siwaju e n baba nkin.
1: Olorun ba lu lowo so.
0: Mo si nkin tesho tesho. Nkin to logun to logun. Atu ti de ba se ma n denu.
1: David joba o mo to o si tun fo mo je.
0: Ba se ma n se funra wa ni gbogbo ojo mejo mejo. Atu ti de. Ibi ta tin keko gbogbo ojo mejo mejo atu ti de ebe la wa n bo lohun oba eledua o seun eyan mi ijesa osunri onile obi aburo mi aluko segun
1: to ba ri sase sugbon ti ko jere ise yen laye ori anu sugbon ko
0: gbogbo ibi kibi te tin gbo wa ti de baun Eto to ni se pelu idile. Eto to je pe awa ati yin ta fi jo nkeko. Mo so fun yin lojo Tuesday mo le tu pade mi lago mewa abo. A tu jo npade a jo nbe lori eto lale. Bebi kibi te tin gbo mi. E seun te ni fe mi. E seun te je koro mi o su yin. E seun te gbo le se radio lage lo FM 96.7. Atu ti de lale yi. Mi o le da se. Loruko looto eto yi. Alagba kene tu gbo eje.
1: Mo se ta ran lati ko mo se le de kenani. Ori anu ba laarin gbogbo eniyan.
0: Loruko awon eyan mi ta jo fe seto papo fun ti toni.
2: Ade Osun Oluwa Kayode loruko mi akiyin ni bi gogo 13 lori ofe ati gbo ikanni yi bami to le to yi ile la wa nto ile wa ni daru
3: bami olumoyuwa adeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si le do la apostle e kale e ka bo si lo akoto eto fun tale
0: Ademola Asisi

Ayọ̀mídé lọ sìn ń bẹ lókè lọ́hùn-ún.

ba kuro nbe a fe lo toju bole e kale 09123708675

0: pe bibeli so ade osun won ni ka koko wa ijọba olorun na bi won ni yoku aje kini
1: a o fi fun
0: e bibeli no laye ta wa ile se ti awa fe ma ori kini koko wa na
1: owo ni
2: yoku nko yoku ma tele
0: yo tele hello
3: hello sir
0: sorry asiri le fe so
3: e ka le sir
0: yes sir
3: ma bi ni pe mo fe so emi o ni oro sori sugbon nkan won yan pe ti won mo itumo oro sori mo fe de to ba le to ba gbo ba won mo itumo oro sori gbe be se ma so gbogbo igba oro sori to je pe nkan ti
0: oga mo worry eyan mo worry sir e mo worry
3: ori ni nan tele te yin da
0: e se gan oga mi te n tele mi e se gan
3: yes sir
0: yes sir e se gan ori pe igba te n pe lowo yen to wa ti fe so nkan asiri kun ni aye pe wole

0: fe be lowo won gan boye ni bi nbe lara awon domestic staff won kin be re en te ko won jo nbe nle. Hello, e karo, e karo,
1: e karo.
0: Yawo yin ko
1: yawo ya be
0: kina se fun yin
1: en ko se fun mi ko ta fa mi
0: kile wi
1: o ko ma sai de binu ti mi lai ni
0: ko possible kan bin lai ni di ah e mo so pe e mo ni ko ni di o ni di eyin le mo di e ni
1: o mo fe ki ko bi awo gere o re ni be
0: o mo se kini
1: o mo fe ki so mi pe mo mo fun yin je kendi o re ni be
0: o mo fe sun kan yin pe eni girlfriend
1: e be ni
0: e si wa so pe won binu lai ni di se e ti mo ton binu anyone binu si nkan ti o ri be le so ki je pe e ti mo di ton fi binu
1: o
0: le ni ge fie e ni girlfriend
1: no ni
0: girlfriend bo se ni ge se ni girl enemy
1: o wa legbe mi mo ti ni tele ke gbe yo ko e se be mo
0: e ti se tele ri
1: ben
0: e je akorin alakiti o ya alakiti alakiti gan eni ba jale lekan
1: alakiti
0: to ba daran bori
1: alakiti
0: aso le lo da bura
1: amele ba se ye
0: eh so nkan te ti se ri ni
1: eh
0: ise bi ri le so le de bo mo je fe mo ba ye kan fe kin ba yin bebe bo mo se fe mo pe e se mo
1: mo se mo bi a je ke se se se ba mi de
0: eh e
1: ba ye de ma so ko te ba de aso sita de ba fi mo ko to wa ninu
0: e o ya e ba n gbe phone fun mama e gbe phone fun won
1: ba ta
0: e ka ro ma e ri pe mi o gbe si won leyin ṣugbọn inu mi dun pe ọkọ gidi le fe won o paro ọkọ yin paro won jẹwọ pawon ti seri ṣugbọn igba imo ni nigba tan be nu aye ṣugbọn ni isin won o se mo won ni bo se foju e wo won e ma foju e be ba foju e wo won e fe je kan pada si di ka ja wo pada si di ebi won niyan e ma wo ọkọ yin bi ti a leda e ma wo be n ti o de se ri e ma wo be n ti o se ru nkan ba nri ṣe ti gbọ won lawon o se mo e trust won won ma o pe ki kuku se gan se ko kuku pe se egbe mo je pada si di ebi won ṣe ti gbọ mama abi se e believe poko yin o se mo ni
1: e
0: ki le wi
1: e ba re n tan se pa raja ni
0: fa wo raja loko yin e do na se igba ti e fe won ni won to fine ni abo fine ke to fe won e ki wa igba ti e mo po fine so nigba yen nigba ti e ri oko yin e ti ri pe o fine na so eyi na nbe lara awon eni ti won fi awora eh eyi na ri fine boy nigba ti e fe fe won e ko won je emo kan ni mama ti gbo adura ni e mo gba won fa woraja won fa woraja ni isin ba ile yin na wa ile yin odo yin na wa emo encourage won na ni lati mo lo ta mo e tumo si pe oko yin awon obirin lo rush won awon kon lo rush obirin e ba n gbe phone fun mo ẹgbọ́n wọn ní fàwọ̀rajà ni
1: bí mi ṣe máa múra mo gbé nìkan tí mo jálá péjú bí mi ṣe máa múra tí lágbà báyìí ó lè péjú nìkan ìlú ẹnìkan tó títí mi tí ó lè rí bẹ́ẹ̀ tí ojú tó fi ń wò nínú ìgbẹ́ ó tó gbé nìkan tó máa ń jẹ wúre
0: bọ́n bá jowú polling unit wọn náà try láti secure territory wọn ni wọ́n láwọn ti mọ̀ yẹn pé fàwọ̀rajà ni mi sì mọ̀ ẹláfíjú nìyí àbí ẹ máa ń lo ṣé ẹ máa ń lo lip gloss. ẹ e mo fi nkan se ete yin te ba ti nlo le laaro abi ba nro ni role
1: ah la
0: yemo na le
1: Christian
0: ni omo olorun to nparo
1: sa lo ijo
0: omo olorun to nparo ki le wi oju e na fi wo yin
1: ah ni ti da ganga to yin ko si ti ye oju e ni fi wo le
0: duro ti yawo yo ba jealous se ni mo wo pe se ki se ko ye fine mo eyin le rin te yan kan kan yin eyin le je ki yawo yin mo bi te ba wa bi te ba wa yin le mo pe won mo tun lo bi bayi o mi o ti dele o mo ti e fi lokan bale iyawo yin mo fe je kan ba won pin eyin je ni abemo won de mo pe won rush yin abo ni kan te bi lo won ti won fun yin ri
1: ko si o
0: ti wa le wa ki le wi
1: o
0: ki wa le so ni nkan te fe lo gba nta ti yawo yin o ni
1: ko sina
0: o nko wo nko te me o gba lo ti wo be se be mo una
1: ma o da mo ti gbo
0: yin e je
2: nbe e ba
0: nbe fun ya e ja ba yin pe e mo binu to ti tan
2: o ti tan wa ho
0: je e ni fi oju ti tele wo won
2: ara o
0: tele tele yen ida na nlo abi
2: ìdàlójú
0: méjì gbà yẹn ìyá ẹkú àmúmọ́ra ẹ̀dẹ̀ kú ogun àjàyè ogun tẹ́ẹ̀tì jà tẹ́ẹ̀tì ṣẹ́gun olóòníjó gbérí mọ́ so ẹ mọ́ fi ìfẹ́ ẹ fi mọ́ bọ́kọ yín lò ẹ mọ́ sọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mọ́ ẹ ṣeun màámi thank you. Hello. Yes, mo gbo yin ma. Oko yin ko. Okay, yin le pe le kan te so pe e mu fe bere ni arakunrin ti eleya ti ejo nla josepo yen. Se ara awon tan sise labe yin ni abi tan sise labe oko yin. Ki le wi?
2: Wọ́n
0: ṣe sábà bẹ̀rẹ̀ wọ́n
2: a
0: máa ràn kan lọ́dọ̀ yìí ni. Ok, so kí wá lè wá pè fún báyìí ẹ fẹ́ ṣe mọ́ ni àbí ẹ mọ́ tẹ fẹ́ ṣe. Mo fẹ́
2: ṣe mọ́ torí pé kò ṣe nǹkan tó wù mí lọ́kàn
0: náà. Kì í ṣe nǹkan tó wù yín lọ́kàn.
2: Bẹ́ẹ̀ni, wàhálà tí ó ṣe peace of mind, wàhálà all the time.
0: So mama eje gbon eje wo nkankan tori pe oko yin ko fun yin ni ifokanbale akoko o sun yin si ibite lo yen e tun ni pe oko yin ko wa responsible o tun sun yin si ibite lo tin ba get yin dada e ntaja arakunrin eleete lo ba te lo kere ti te gba 16 years lowo eyin e dakun se arakunrin so in fun yin lowo ko fun yin lowo ije o ni kankan te fe gba te expect pe fe gba lo wa arakunrin yen
2: e kan jo ma soro
0: so ibi ti mo fe yo ya si ni pe instead ti teyin eyin ara le mo gbo mi o se ri bi obirin se mo nlo okunrin o ye ki bi okunrin se mo nlo obirin o ye ke yin obirin na mo nlo okunrin na se mama iya arakunrin omo kekere ti e lo kere si yin teyin ati ejo ni kankan papo e gbo lowo re èyí túmọ̀ sí pé òun náà wà responsible torí pé kò wà responsible fún nǹkan kan so instead tẹ́ fi mọ́ dẹ́ṣẹ̀ ọkọ yín tí ẹ ní òwú lòun te ba ni idi e nkan te ni idi arakunrin te jo nba la yin lajo sepo eyin na e gboko yin e gbe bigba ti yan ba yan ma gbe oko yan lolosho te gbe e tu te fi gba nkan te fe gba te ba ri pa ra yin fe instead te fi lo be owo tin fun yin e foju e gbojo owo yen kuro e mo pe kan to wulo fun nu tori pe be ba
2: companionship
0: kile wi companionship le ri
2: ben
0: okunrin to wa n ba yin na mama o na ni yawo oda se oko yin se yan toko yin se e si wa ni se e si jo n gbe nu le kan na oda se ni number mi lowo ma
2: ele ni wa lo
0: number mi se ni lowo ele ni kan le ni abi se oko yin o gbo program bai ehe tori pe to ba lo gbo tin ba lo pe lola ko mo ni pe awon iyawo ohun lo pe abi so ka to se e wa lori TikTok abi Instagram okay e wa gbenga o yato live lori TikTok e message mi ke send mi pe e fe gba number mi won fi number mi si be fun yin so ti ma ni pe kin pe ni si ko si be se fe save e DM mi lori TikTok ni tabi lori Instagram tabi lori Facebook pe e ni di number mi fun yin be so mu gba number oko yin be mu ba yin ba won soro n ti be won je gbo e se gama zero nine one two three seven zero eighty six seventy five. Hello.
2: Salam.
0: Oko yin ko.
1: Oko yin ko.
2: Won wa legbe mi o.
0: Radio yin pariwo.
2: Ekale.
0: Radio yin pariwo.
2: Hello.
0: Ki le fe gba lowo won ti won fun yin.
2: Won binu ni o.
0: Ki na binu le lori. Eyin le ro pe nkan kere ni odo yin ko ni kuwa ton ba yo won ka won yo nkan la ni eyin le ro pe nkan kere ni o ya nkan kere bi apere iji
2: se to ma binu si
0: mo
2: sa ma binu na ni
0: ki na binu si
2: wa ni so ti mo se pe mo ti ma nse kan to lagbara ju mo sa ma binu àwọn náà dẹ̀ máa bínú.
0: Wọ́n lẹ mọ ẹ̀fẹ́ sọ tí má bè lọ́wọ́ ọkọ yín nìsín yóò sọ tẹ́ ń ṣe fún mi ẹ sì mọ tẹ́ ń ṣe ẹ̀fẹ́ sọ.
2: Èmi ò mọ̀ pé àwọn sọ pé nǹkan tí mò ń ṣe ò dáa
0: èmi
2: ò dẹ̀ ni mọ̀.
0: Ẹ mọ̀ pé kò dáa.
2: Èmi ò kí mọ̀.
0: Màmá ẹ ti kọjá 18 ẹ mọ tí ò dáa ẹ mọ tẹ́ ń ṣe ẹ̀kan fẹ́ sọ ni.
2: Àṣẹ pé èèyàn máa mọ nǹkan gbà mí tí yóò rò pé èèyàn ò ní mọ̀ pé kò dá.
0: Ṣùgbọ́n tọkọ wa sọ fún yín pé kò wá dá ń kọ̀ṣe bó yẹ kẹ́ adjust.
2: Màá ẹ̀gbọ́n máa ń adjust àmọ́ wọ́n máa ń bínú jù.
0: Ẹ bá ń gbé fóònù fún wọn.
2: Ó yẹ gbà.
1: Ẹ kalẹ̀ sọ.
0: Ọ̀gá mi ẹ ti mọ́ sọ fún àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́. Mo lè mọ́ sọ àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ fún wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Wọn wà ní change.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọn wà lẹ́ ń bínú.
1: Bẹ́ẹ̀ni ló máa ń fa o.
0: Ìjì bí àpẹẹrẹ.
1: Bíi kí òun àti ọmọ rẹ̀ ó jà. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ yẹn ṣe ń tí ọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ni bá wa sọ fún ọ pé ó ti tó báyẹn. Ìyàwó mi ò ní gbọ́.
0: Àkọ́kọ́ nù. Ìkejì ńkọ́.
1: Àfìgbà tó bá sá ṣe débi pé yàrá èèyàn kan ní èèyàn kan ń dá sí ìwé ètò gbọ́.
0: Wọn ò ní gbọ́ sẹ́yìn lẹ́nu nígbà tí bàbá wọn sọ̀rọ̀ kékeré ní.
1: Ìgbà lẹ́rọ̀. Ìgbà lẹ́rọ̀. Ìgbà tí ìdíkọ̀ bá ń bí ìjà láàrin àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ kú ní gbọ́.
0: elekeji nko baba
1: elekeji ni pe nto ye ka so fa won mo pe intense yo da ta mo ba si te ba wa so mo pe intense yo da at least e kan lo ti mo pe intense yo da but won de tun si kan yen te ba wa se te ba wa tun binu pe ah mi le feru kan yen yo ti ri yan yu pe eyan binu a member test bi kan pe kini yo da mo si be o ati pe eyan ki so mo kiri agbalagba ni yan o ye ki yo tete understand eri yan yawo mi
0: e seun e ba n gbe phone fun madam e gbe phone fun yawo yin
3: hello
0: mama se mo n wo film
3: ma wo film bi e je
0: kini won pe ni awole alara
3: awole alara
0: mm
3: olugbe ni awole alara
0: mm
3: olugbe bi abiwa
0: iro o ka wi fun ni ka gbo
3: awole alara
0: ka soro fun ni ka gba
3: oni
0: e sha se ti ri ele te mo e na ti mo e ti get e ti wa oke bayin kilo de ti e je ki oko yin ko fi be ni pe to n ba ba yin soro lowo kan e gbo
3: we ma gbo se ri to mo po ti ma n gbejo omo ji ti o ba de ni omo birin o ye ki yan ba won
0: e gi radio yin lo le eni kan gi radio lo le tabi kan kuro legbe
3: e lo se n gbo mi
0: yes ma
3: o da ki yan ma ba won omo wi won ki like ki yan ma ba omo wi so ti e won ki like ki yan ma ba omo wi emi de ma gbianju lati ba omo wi nkan ti yan ba ko omo lo ma ba dele oko nkan to ma
0: se wa mo to se wa
3: inu ba ti n bi won won ma n se pe won de ni mo pa won se pe tinu ba bi won
0: emi se mi emi se mi wa lo n lo won to ba ti n se pe ti won ni mo ni se mi ni no won to ba ti n se pe ti won ni mo pa won se pe
3: emi se mi lo n lo won
0: e gba te ni pe won ni mo
3: eh ah ton ba ti se so bayi ibinu ti won lo titi amo time to ba n binu ye eh won a ma binu gan
0: se mo to sele se ri se mo to sele time ti eyin ba n binu yen boya e fe bomo soro oko yin wa so fun yin pe ke ma bomo wi lasiko gba yin to ba je mi niyin ni ma stop tori po ko yin soro e je koko yin rira won gege bi eni ti awon le ba yin soro te le gbo teri to ba wa ku eyin kan oko yin kan e wa ba soro ebe pe idi le late mo fi se nkan bayi mi fe je ka ya awon omo yori bayi mi si fe disrespect ye loju awon omo po n ba mi soro mi o gbo ele a mo do okunrin ko wa je pe neighbor ni o wa ba yin nkan ti bo wa ba yin so le to wa gbo a ma do okunrin gba mi bi gba teyin o ja mo nkan kan ni e bu yin kun e bu yin fun won e wa so e ni na mo yen mo e wa lo boko yin soro kan ba ti ri pe e ti fun awon laso yi le kini e keje e keta jo mi tan ba n bo mo wi won ni fe da si mo se ti gbo mama te se ba n gbe phone fun won
1: hello sir
0: oga mi won le mo n se pe
1: ben
0: ko da eyan o ti se pe gan aye eyan o ti lo bo se ye ko lo e ma je ka se pe adura ni ja mo gba
1: yeso
0: te gbo e dakun e ja nkan to ba je mo epe e ja mo file
1: e kun lo so
0: te gbo te ba ti wa conscious pe e fe mo se pe mo e ni se mo àmọ́ ẹ́ńgẹ́lì tó ń kọjá ilé flat lè ń gbé àbí face me and face you
1: flat ni
0: ẹ ṣé ẹ̀yin nìkan lè wà nù building.

0: Akanni Ore Akanwo.
1: Atasake.
0: Asake.
1: Nene ki loruko ti yin gan ki loriki yin.
0: Ah.
1: Fala ise nene o loriki o dabo o dabo. Nene o loriki. Hello.
2: Loki ko lo loki. Alabo loki loju yin ri.
1: Lele lele ma wa fun yin pada o. Yada sola.
2: Ah. Ah, ni ko le bu mi. Ko le ta si.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Yes, I can.
3: Ati nene lori ki o asabi lori ki won do wa loki emi ti fun won
1: asabi o ti tan ba oni
3: alabani lato lomi nene mo wa le re
1: o ne asabi mo won ki yo pe pada hello
0: laye laye e gba
1: eh
0: ki e fe gbo
1: ki lori ki
0: e fe gbo mi ki mi
1: ki lori ki yin eh ni
0: je je ko fi lo ba so fun yin
1: eh o ye e ba ngbe fun mi sa ko fi awon da so wa nbe yen so won nene oni se mo kuku e ni ade oso abi ka fun nene lori ki ni ya fun sha fun nene lori ki ki la le fun nene na elo e ka e ka e ka ro
2: ele e ka ro peto
1: ya e just ma ya la re do
2: emi na kuku ni kan yo ni baje
1: ami ma
2: ah inu mi dun ju gbo awon le te tun se yi o
1: e se mo
2: agaga ile to wo yi ta pari tan lai pe ah inu mi dun nkan won ni baje o dada won tun mo tubo tubo si dada si mi o won ni da mo le ti nlo ni da ro apo eto mo ki nene o ya da gbara gbo ni mo ki
1: e fun lele lori ki lele ja fun ki lori ki nene e fun nikan
2: ah da ja fun adun ni
1: adun ni ehn adun ni a fun lele lori ki adun ni enikan na ni ajoke lori kini ade osun ki lo fe fun lele kini ka fun lele na
4: abefe
1: you are abefe e o ya won ko ade yin
4: Ah,
1: mo nkan ti le le worti. O mo n to worti. Hello.
2: Hello. Ah, eh, la food wa, a ko ja be.
1: Eh.
2: Omo la food ke mi le mo mi ti so ni gbadde ba so se na so so.
1: Eh.
2: Ah, omo la food wa a ko ja be, e wa ma wo, e ma wo lo.
1: Si. Enikan ni abe o.
4: Ah.
1: Enikan ni aduke. Yemi ni abeke. Ah Kofi ewo Mr. Kofi dana Mr. Kofi won ti fun yawo yin ni oriki te ba mo ba hello hello e ko eto eto ni yesa ami olohun ami olohun ila bi ala si
5: amo pe le oriki nene
1: amo pe e seun amo pe
4: lawo si bi
5: hello
1: hello yes
5: Yes.
1: Yes, sir.
5: Asunle.
1: Ah, Kofi o wa je Adeleke. Obirin o wa je Asunle. O ti ye mi. Asunle nene Asunle. Gbenga fish ni Abike. Abike no fun nene. Hello.
6: Hello, mo fun nene ni. Atoke.
1: Atoke. Esu. Noted. Hello.
7: Eje ka kopa. Ogbo idile mi o ba ti tu ogbo igbeyawo ni.
1: Hello.
6: Ekweto mama ti ni. Mo fun nene ni asabi.
1: Asabi, asabi. Ademola sisi ki le fe fun lele na pe fe fun lele lori kin ri ko le fun lele.
4: Adufe.
1: Ipele oro isiti. Infinity ki lo fun lele.
4: Akanke.
1: Akanke. Akanke. Nene. Akanke. Hello.
5: Hello.
1: Yes sir.
5: Emi ma o de lati so pe asake ni.
1: Asake nene. Nene o wa mu kan ni o. Ile wi
5: latorogun latorogun
1: okay sir e seun kan sir nene wa wa mu kan bayi ni o ki ko fi wa sanwo
6: nene o je mi pe nene ni ajoke
1: Ajijebugbo o ti da baun. Hello.
8: Ta lo fe so ne ledo yadu. To ni ko ma jo ki gbogbo awo bi. Ko fe so las asunle. Asunle ko abike ade. Ki ko bi mu kan o.
1: Ko si wahala, won ni o mu kan nu gbogbo e. So ya ta sala gbogbo obirin ni jasunle. Gbogbo okunrin ni